nyewe ene ng shejile ka mahlo a mafubedu wena motho yo motle province ya Eastern Cape ina edutse le khotlela dinyewe la Eastern Cape High Court mo ding ho nong ho hlile hona le kwaketsano pakeng tsa moetapele wa mogatlho wa EFF motlhomphei Julius Malema le tonagolo ya province le motlhomphei Oscar Mabuyane nyewe ena e qhadilwe ke lekgotlela dinyewe mo mamedi e motle. E ne e le nyewe kgatlhano le tsheolo le tshenyo ya lebitso. Baai ba province ya KwaZulu-Natal ba tonetse mahlo letsatsi la mashome a mararo kgweding ena ya Phupjane jwalo ka ha o ile wa hlaloswa hore baai botlhe ba senang ditokomane ka rona ya Afrika Borwa ba kenetseleng ba lebe jwalo dinaheng tsa bo bona. Baai ba naga ya Malawi ba ile batlha ba iponagatsa ka bongata mme ke batho ba kopang gore ba tle ba tloswe hang ka rona ya Afrika Borwa mme tsena tsotlhe di bonagetse province ya KwaZulu-Natal mmogo le province ya Gauteng. Province ya Eastern Cape le yona e tlhaisitse maemo ano a jwalo a gore baai ba tswang ka ntle go naga ya Afrika Borwa ba kopile gore ho hang ba tle ba ntshwe ba tshaba letsatsi lena la la mashome a mararo kgweding ya Phupjane. Motho ke kwa epata go seponesa sa naga ya Afrika Borwa mmogo le sesole se se se le malalala o tsobakeng sa go bona gore toka ya phethagala ka rona ya Afrika Borwa le gore ga gona merusu kapa eng e tla etswa baai ba naga kapa ba kontinente ya Afrika ba teng ka rona ya Afrika Borwa. Moporesidente Ntate Cyril Ramaphosa o re o rata ga ka bona tsotlhe di tsamaya ka thelelo mme o sena dikgobišano o sena eng kapa eng e tla beya Afrika Borwa ka mosing. Ke se dintsa dintlha tse e tlhaletse ka mahetla tseo ke neng ke re ke di arolelane le wena nanong lena la gao la ditheo wa dikalaneng tshebeletsong ya lesedi FM ntse re le mmogo maqhubung a ikgethang 87.7 o le bateng 106.6 megahertz. Nna ke Matshogo Mahloko. Ere ko tshwara hantle ke tsamaye le 612 na tsheditswe ke Sky 1.

tswa ko motswa ko motswa ko sebeletso nye ratwang ke nna le wena le Sedi FM mashume mabedi le metswe mine metsotso hantle ka mora ho rra bone ntse re le mmoho nna na o kila ha o di thewa dikalaneng sebeletso nye sena nthaka le Sedi FM ke nna tsebang ho rutenya ke tikantsa tsila hela tswalo ka jeno ha re motse o sehle re mo lakaletse tsentle tse molemo ka jeno ka di 27 tsa June 1951 ho ile ha tswalwa e mongwa dikakapa pineng ka rona ya Afrika Borwa ke bua ka David Kramer e ne le mongodi ebile le sebini se lentswe le monate ka tsela e kgetheileng David Kramer

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ine le kalona le tsatsi lena khoding ya Phukjane wena motho e motle ka selomo sa sekete magolo a re bo ma shumi a tsheletsene motsolo mong ha Ghana ine hana di hlaiswa tsetswang kantle ho dinaha hona ya Africa bo rwa ka qolleha le dinaha tsa southwest of Africa kan nete tsohle tse neng di hla na ya Africa bo rwana ha ya Ghana ile di qhela ka thuko ho di skebetsa kena le ka go na ya Ghana mine se na ya Africa bo rwa fela ine le dina ha tse dintsetswa ka mona ka bophirima ba continent ena ya Africa ntla kgolo ene nyetsa hore Ghana e hane di hlaiswa tsetswang na ya Africa bo rwa kana go yeo ya 1961 ine ile kgethollo ene ngirena ka rona ya Africa bo rwa.

ditaba tsa kgwedi yena ya Phupjane ka selemo sa 1976 motho e motle di ile tsa thunthetsa dipolitiki ka harona ya Afrika Borwa. Tsena di ile tsa bua ka lona letsatsi lena la la di 27 June ke moporesidente wa Black People's Convention e leng mohlomphehi Kenneth Hlaku Ratshidi. A hlalosa hore tsena tse etsaetseng ka letsatsi la la 16 ka nnete di thuntheditse maemo a dipolotiki ka gare go naga ya Aforika Borwa, mme di tlisitse morethetho o mongwe o itseng o ikgethang dipolotiking ka gare go naga ena ya Aforika Borwa. E ne le ka di 27 tsa June selemong sa 1986. Ha mongodi wa lesedinyana la New Nation ane a kwetelwa. Ke bua ka mamba sotho ba batle, ke bua ka Zoela ke Sesulu. E ne e le mongwe baqolotsi ba ditaba ya neng a tlhaeletse ka mahetla ka rona ya Afrika Borwa a le kgatlhano le kgethollo, a lwanela toka le tokologo ka rona ya Afrika Borwa. E ne e le ka lona letsatsi lena ha a tla kwetelwa selemong sa 1986. Selemo sa 1987 ka lona letsatsi lena la di 27 tsa June o ile ha ba le karohano e ikgethang ka hare ho kereke. Kereke ya Afrikaans Protestant Church moho le kereke ya Dutch Reformed Church di ile tsa arohana. Dutch Reformed ba supa hore bana bana le ditho tse ka banketetse pedi magolo a mahlano tse neng di ba latela ka nako eo.

ke ka lona letsatsi lena la la 20 le metso e supileng kgweding ya Phupjane ka selemo sa 1996 ga mokgatlho wa kapa ka mona letona la local government ka mona ka KwaZulu-Natal le neng le tletleba mme le kenyanyewe mane Supreme Court kgatlhano le IEC gola gore dintho a di a latelwa kapa ona o sebetswa ka toka ka ra province ya KwaZulu-Natal mme a kopa gore lekgotla la dinyewe le ke lekene dipakeng le ke leshebe taba ena hantle ya IEC wena motho yo motle gankgolo e ne

fumane molaetsa ko ano lekopeng la WhatsApp molaetsa ore kgotso DJ 6 happy birthday ho Omaki Mohanwe wa hola ka jeno re molakaletsa sentle tse molemo re ra bone tse dintse ngata-ngata ke moso mohoje ka ko ano ka mmama habane o mo molaetsa ko fumaneng ko reng hashtag dikalaneng weekend kgotso ntate matlhoko motswako motswako motswako ke motswako o tswang pele le ka nnete

bakhani ba ditekesi ba bangke a tsiba ba se ba ile ba ditsuo ba tsuwa ba diraya ba ile ba lekola makolo ntholi motshetsa ditsepame ba tla ba le letolo e monnati ka jeno ba tsamaise ba itiba rona ba isa di bakeng ka ofapapapana tebe o llaka safety belt.

aile mitsotso na le shume motho e motlapele ho rayani ya rona ya botlhano ho pola mitsotso nye mitsano ka mara ho rra botlhano tla fumana matshidiso murutu sentse ya leteng o santse a hlophile tabatsa di beile hantle ka manane o tla re formula etsa o ikgethang ka jeno ile a kena malapeng a bohle ba lahletsweng ke baratu ba bona ba tla tobana le mabitla ka jeno wena momamedi e motle ha re be mmoho re tle re tshidise ba bo ba jwalo le letsatsing lena metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bohlano re kopana jwalo le mosebetsing mmoho le nna ke Thabiso Mafereka ka lenano le monate la mpolale o hlophisitse o beile taba tsa ye hantle ka manane se ka ba fetwa tsona athe o reng ya bohlano nna le wena re tla otla ka lengwe lefatshe le a re kopa tla tlhamatsholo se ne sa pula gore a nna re etse ka mohau tsatsing lena le matsatsing a tlang dumelletlhe ke nke koriana jwale ge ke re je monate nna le wena tshebeletsong ye ratwang misong ya letsatsi la moqelo ke tsamaya le kakapatlhe ke tshwere tau ya matshega re ntate di busetse.

0: mo mamedi ya rata hantle o dumedi sa o seng a letsatsi lena o boela o dumedisa ke morutu nombula wa Sebokeng ha re rapele mo mamedi lefu ha le hlabe mmele lefu ha le hlabe mohopolo modimo empa lefu le hlaba moya gobane bophelo ba motho ke moya Memoya wa motho o tswa go wena. Ha re serile ra hlajwa ke tsenene ya lefu. Ke wena fela ka re hlomolla. Ya ka tlama meya ya rona. Ya ka re phidisa. Gobane ha moya o hlabehile, maikutlo a ferekana. Pelo di dutla madi. Megopolo ya farasa. Oho Jehova re fodise, re a lebala, ha le re etse hantle. Ka Jesu Kriste morena wa rona, re a rapela. Amen. Momamedi wa monle le sedi efe. Buka ke a Johanne, kgaolo ke a leshome le metsumi. Temana ke a leshome, le metso e robone. Mme yona ka thuso ya morena, re bala hammo. Hose hose hokae me le fatse ha le sa tlampo empa lona le tlampo re ka ha na ke phela le lona le tlapi le ke le ntsula morena morena le hlono le fatse le dule di pelong tsa rona tswale le mehle sna ofela amen mo mamedia rate hang mo dimo wa tseba hore ha ho bona modimo wa utlwisisa gore o latlhelwa ke moratuwa ka tsela e botlhoko ga kana go tlisa go farasa ga o kae megopolong ya rona modimo o utlwisisa go ba o tlhoka batswadi e tlo ba tshotlego godima tshotlego ga gologolo go keke ga e ba le motho ya o amogelang ga gologolo maemo a rua le ka tsela e leng ka yone malapa a sa kgona go phedisang o bane bane ba thusana le ho phela ha rona ha ba solile empa Jesu Kriste o re ho ba rutwa ba gae ho phela le tla phela ka modimo ya matla dumela tshebeletso ena ere ho wena ngwana Yesu ya ratehang le buimembo ka modimo le tla phela eh Jesu Kriste ha bua mantsu yana a re le fatsa le sa tlampo ho tshwana le ho nna le wena ha re tadimile bana ba rona ba lekane ba rona re tadimile bana ba bo rona batswadi ba rona re hopola hore lefatshe ha le sa tla ba bona empa re a tseba ka Jehova ya matlantweng ho phela teng re tla phela le wena ngwaneso o tla phela hale o tswa marweleng Modimo mpa fela a o leo tsetsa tsetlang ho mamel ka ho mo tshepa ho dumela ho Jesu Kriste ya hlotseng lefu le lebi mme ya tla kgutla yeo re tla mmona ha re no mmona notsi tla ba potoloilwe ke dipaki e leng bana ba seng ba le siyo mme re tla bina ha mmoho ka letsatsi leo le bona se fela se reng wa halalela se sa fele mo bane ho phela re tla phela e bile le nakong eo re tla be re phela morena o hlonolofatse o fe bophelo o fe ka tla wa raditsetse o khantsetse o lwanele ka Jesu Kriste morena wa rona ka baka le hore re mohau wa morena rona Jesu rato la modimo ntate kopana le matshitsi wa mayo halalela di be le rona bohle ka Kriste morena ke moruti nombula reng wena khot e be le wena le bantlo ya hao. Amen.
1: Re a leboga moruti, ke a tshepa molaetsa o finyeletse tsebe ntse utlwang a tsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ntumelle, ke tle ke hopotse molomo ditaba.
2: Ditoha dikalaneng, ho lesedi FM.
1: Ke hona monna le wena re santsaneng re dutse teng wena motho e motle e re pele ke etsa eng kapa eng ke hleke mabala ke beta batsa ka hantle ka manane ke tshwara gaute ka letsogo ke a gutla.
3: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi motle ke lenanong la rona la mpolelle ka lentswe la Thabiso Mafereka ya seng a le malalala o tswe bakeng sa o re fa tseo are hlophiseditseng tsona nanong lena la hao la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya lesedi FM e re ke bua le wena tlhe mokganni ya tla kena letong ga re ganneng ka kelotlhoko gabane tseso re ntse re boloka melao ya tsela le ona go tlhompha makoloi ao re a gannang go bohlokwa gagolo re re tsebe gore koloi tsena la haeba motlhomongwe o na le tsebo e feleletseng ya koloi ya o lokisa koloi kae ka ya ko ise ba ke ba lo e khene ka ba e shebe gore maemong a lokileng ba bang re tla be re kena maetong koloi ntse e utlwa gore e na le mathata o bora ke tla e bona pele lekola koloi ge kgathetse ko ema go a bata ka ntle we ko bapalla pina kwano ramela to ditshito a ga lela ka tsa o tsiba

0: Tome e se ni di omela mogwabotlung na ke motho wa tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tshabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di America pele na ha ha yo so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke u supa kaka ulele
1: Banna mosebetsi o mphetho tse ferene hai ha ke sadula ke se ke chakela motho ke re ho bo shafela jwalo ka phofo ya mofutsana ntwa e ka iphella ho sa thaluwe etswe metswale le methaka a re sanasa a re santhana se inong ditaba re se re di otla a di gawana banna re ka inama go mo dika ja mabele la tshaba le sahani he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi la moqebelo letsatsi mme ke moqebelo wa qetela wa kgwedi ena ya Phupjane selemong sena sa 2020 mashome a mabedi a metso tsheletse banna ba tseba ke a nyane a ke a holo dialo yana dilemo ho ba ke mo ne herse re kene moqebelo wa qetela wa kgwedi ena ya Phupjane e tla re be ke yana e tlang ha ifitla re tla be re se re bua puo ntsha re re kene kgonyane ya phupu e le kgwedi ya qetela ina e tiang jolo selemong sena sa basotho ha ile mo ne here qeta ka kgwedi ena ya Phupjane ka mehla le matsatsi a le tshabile tjena ke nne ke molele ke re le tshabetse dikgomo le batho go ba ke mona gape hene re se re boetse re teane e le mafelo a beke mafelo a beke a ntho tse ngata ntho di tla etsala ka ntle ka mona bang ba tla tswa ka magalo bakeng sa gore ba ile phetha mabaka a fapaneng ke mafelo a beke ke matsatsi a magolo ke matsatsi a malofa malofa lona tla nne a kekenele a ile phetha mabaka re o leboga matshogo matlhoko ka gore o boele o re neletse gape he le mafelong ana beke jalo ka o ile wa etsa bekenyane e sa tswa feta tumelo e ntse le gore le nakong e tlang re tla nne re tshwarisane re kakase mmogo gore re ne re ye pele ka yona taba ena mme le ka jeno metšhining kwano ke ntse ke tsamaya le gaitsedi ya motho ke ena ke lebogile goma matodi e re ronke he momamedi wa tshebeletso ya lesedi ka lenaneo lena le ikgethang phala ya tshebeletso ya lesedi re ile o siamane goreng ya botshelela fela ntumelele ke tle ke bitse poo tse pedi tsa ka mona ka leribe ka mona ka botšhabela ke bua ka phoka le moketa banke ntho e monate he e le pine monate eo ke tsibulang lenaneo lena la mpolelele bakeng sa mafelo ana abe

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Dumeng, e mong o ntse a qhoba koloi ena, le wena re ntse re fadimeha, sheba ka mona. O shebe ka mane hore o tlo fihle mo yang teng o ntso o bolokehile. Ha ile mona se re fitile opinion no monate e re sa tswatsibela nane o lena lampolela ka yona. Ntumele he mo mamedi wa lesedi o re keng ke mahlahlalo a mabedi a o keneng ke o sile ka yona beke nyane. E sa tswa feta mo keleng ka re wena o tsiba dikarabo. Tsibila tsohle di agele mona mo Afrika TJ at sabc.co.za. Re keng nana bele la pele le teng. Ke tla ke tshwere mathefatshe nanonyana senyama fike mo tintinyane ke nonyana e fufang ka bohlale ke mona e sa itshebeng seriting ke nonyana e marrapo dipakeng ke ri shit ke ri shit no tulanga le rata le mamele ke re gele ke ya tona khomo ya bomme khomo ya basari bo khutshwane ba tsatsi la maria la bese liketse matuba tsana ya ba tlolana ya ntlole ho ratsa tlolana tsa batsa shebana ga ba re mokola a ikotlolla modidie tsane ya ho hlaba sa ho tswafe banga ba hopotsa petrus monna wa ola tola ta fita ho sa le jwalo mokola jete makalana fa tsela duma ila buima bo me reki ba tlola ba ipumila melaka ba re jwale e kadile tsotleo e fihlile nako ya ho gelella dikgororo ke re tla hulla ore it ke ya le peta he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o keneng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta e ba mohlomontsebetsa o tsona di ile tsa e bo le peteng aka ke bela ke tshwara mathefa tsenong yana se ya mafimi ke ri shit ya hu ke ri shit no tulanga le rata le mamele ke re gele ke ya tona khomo ya bomme khomo ya basari bo khutshwane ba tsatsi la maria la bese liketse matuba tsana ya ba tlolana ya ntlole ho ratsa tlolana tsa batsa shebana ga ba re mokola a ikotlolla modidie tsane ya ho hlaba sa ho tswafe banga ba hopotsa petrus monna wa ola tola ta fita ho sa le jwalo mokola jete makalana fa tsela duma ila buima bo me reki ba tlola ba ipumila melaka ba re jwale e kadile tsotleo e fihlile nako ya ho gelella dikgororo ke re tla hulla ore it mpulele leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo leno la pele ho ano a mabedi a o keneng ke o sile ka ona beke nye sa tswa feta mo kileng ka re ha o tsiba dikarabo tsibila tsohle di agele mona mo Afrika TJ at sabc.co.za e re ke le feletse lena la pele le hlahlelo pele nkananabela la bobedi ke tle ke bitse kgomo e kgolo bana ke mme puseletso seema a nke ntho e monate a re moya a re sebeletsa moya ke pine monate a re sebeletsa moya.

0: Ya ba pine monate ya mepuseletso sema o ne a re sebeletsa moya ke monate he mmomedi wa tsebeletso le sedi e o kineng ke re tla re feletse sahlelolane la pele ho ana a mabedi a hore ne rusile ka ona bigenyane e sa tswa feta re kenke lena la bobedi le tengetle ke tshwele mathe fatse ke re shit yahoo ke re shitelo
1: wena tale tale maritsi bana mala ke botala ba metsi Mokola ha selo ka u ikhantsa. O bone ha le duma le benya. Mokola o etsa mega o etsa metlolo. O tla nyolosa a theosa. A huwa ka le pepa lentse. La piano ke tshontwa se ho. Wena no nyana di tsibana tsa mala mokori. Si pipe wena ho benya botala bo setla mala ka ya mollo. Tsong o retseng ke koroni. Yona ya baholo ba koma bo mapapa. A ile pura pere yona ha ke sa bua. Kwa peri si puputa sese, le se kula maiba. Ho ba mo, e ngwana mmano nyana. O khaba khabane ya molepe wa le tabula. Tsiba tsa hao o khabisana ha ka tsona. Mokola wa ala wa ikhantsa. Wa sheba fa. Si. Wa bona le uto. Wa bontsha na ke di le gaka. Jwa le wa bontsha bu ikhantso moko. Ke re ka hola. Ore. Iki.
0: Leo he mo medimo tla wa tshebeletso le sedi ke le hlahlelo la bobedi ho ano a mapedi a o kineng ke o sile ka ona beke nyene o sa tswa feta mo kileng ka rao tswa dikarabo romela tseno tso hledi ya gelo mafereka tj@sabc.co.za feran kumelo re e ba ntsebetsa o tsona diletsa eba ke tle ke le phete hlahlelo lena he la bobedi ho ano a mapedi a o kibuang kao ke re shit ke re shitelo
1: Wena tale tale maritsi bana mala ke botala ba metsi mokola ha selo ka u ikhantsa o bone ha le duma le benya mokola o etsa mega o etsa metlolo o tla nyolosa a theosa a huwa ka le pepa lentse la piano ke tshontwa se ho wena no nyana di tsibana tsa mala mokori si pipe wena ho benya botala bo setla mala ka ya mollo tsong o retseng ke koroni yona ya baholo ba koma bo mapapa ha ile pura pere yona ha ke sa bua wa peri si puputa sese le se kula maiba ho ba mo e ngwana mmano nyana o khaba khabane ya molepe wa le tabula tsiba tsa hao o khabisana ha ka tsona mokola wa ala wa ikhantsa wa sheba fa si wa bona le uto wa bontsha na ke di le gaka jwa le wa bontsha bu ikhantso moko ke re ka hola ore iki hola
0: leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya le sedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mapedi a o kineng ke o sile ka ona begeng eo e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo romela karabo tseno tsenga tangata di ya gelo mafereka tj@sabc.co.za Fela ntumela hore ke mathise ba ka bofofu ke le kolekole karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jolo ka momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi hore na ebe ha o no etsa karabelo ile tsa fitsa fela tsa finyella diatleng tsena tsa ka ho jwalo ho ba tse ding ke ditadimme eno wa pela kenang kwano ke kgotso moletsane a re kgotso hle ntate saga makolometsa kgotso moletsane o mphile karabo tse pedi banna a ba mpha tsona ka ditshwantsho a re ya pele le ya bobedi ke tseo hle ntate mafereka a re ya gaola yaya a re Tage, khotso moletsane o ka mona ka Deep Kloof ke ka mona ka Soweto ka province ya Gauteng tsiriso maloka o re dumela hle saga ka mpa makolometsa o mphile karabo ya pele boela mpa karabo ya bobedi are tage are mathegetsa tsiriso maloka ka mona ka Zone 6 Extension 3 ka mona ka Sebokeng ke ka lekwa ka mona he ka province ya Gauteng mapitso masakala are dumela hle ntate mafereka le na mpa karabo tse pedi are ya pele ekeu ae ya bobedi ampa ke ya mona go tsebedi letsa eba Mphiletse pedi mpa fela sangwala no moro mona mphiletse pedi empa sangwala fela no moro empa he ke ya pele le ya bobedi mapitso masakala ka mona ka zone 11 ka mona ka Sebokeng entse le ka mona ka lekwa province ya Gauteng matwang mo solotsane o re dumela hle ntate mafereka dumela ntata banana karabo tsa mahlahlelo ano ao o satswa re phetela ona mabedi abeke nyesa tswa feta ke yao nuku mo solotsane o ka mona he ka matoko maneng ka mona ka ramolotsi ka mona ka filo yon screw bana bi antsa le teng matoko mane ka mo ka fijoni se bana go tsena ntse di ya tsena thodi ya fetoa thodi ya fetoa holo ndate o li ki hlalele a re go tso hlesaga le ena ke no mphakara botsepedi ampa ya pele a boela ampa ka rabo ya bobedi a re ke ntse ke na le a re ke nta ke na ke ntata banana o ba ke ntata la hakwe le hape e ke mahatsa mme mmala hakwe nani hlalele e le swa swa lena leso o ka mona ka mokwallo ke ka mona ka Vredefort a re ha ifofe ka mona ka province nya ya Freistadt ke tsone he karabo tsentseng di kena mona foka motlounga le no kino wa kena re mohlatupa dumela hlengwana mme karabo ya pele karabo ya bobedi kitseo e a re wa tsena di karabo ke ntata mashanyana ya le montho jalo ka monwana khono lo fatso motlounga ha ile nna he ke foka motlounga o ka mona ka bohlokong Bethlehem empa ka bodilo ka mona ka mosolo ka mona ka Kruonstadt a re ya gaula ya ya a re ke a le bo asaga tuna ni jaising wana mofokeng le na kino keno kwano ampa karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi gaitsedi ya banana gaitsedi ya marisebo le ntauleng kino ka ha isuka thabana tswana ka mona ka phameng le na ampa karabo tsepedi auskabo ni na bana ke mya pulani le ke o rapetse le na kino wa kena re dumela hlenta ta banana ampa karabo tsepedi ya re
2: bula minya go mme o boloke jalo ka boss build it Kumana mwenyako wakahare o molded wa builded wa dipanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals di fumaneha hona jwale. Builded fela.
0: Umpakiso PS le na kino ke na re khotse tle wa hai le no mphile karabo tsepedi re ya pele le abo bedi kitse o kwete manocha ka libitso e banna ka libitso e o kamane ke monna ka mane ka qwaqo ka heso ka mona ka botsheseng e gile ka phela nako engata ka moka tsheseng nako etelele ke ya u dimole class banna ka moka tsheseng mokwena stirman o re dumela hlenda de thabiso banna musia ke motobatsi e karabo tsa ha o kitseo ya pele ya bobedi ke tseo hlenta tema Afrika Stirman mokwena ntata bashanyana a re hailale o ka mona ka magrepising ka qwaqwa ka mona ka thaba na tshohana Tebo Paul le ene ke yanong teng o tswa ka mona ka maokeng Kruonstadt ka mona ka Snake Park le ene mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi hlenta tema Afrika ke tseo karabo tsa hao a ko ditadime o tlo di shebe hantle tshokolo dipadi tshokolo dipadi le ene o ke ene kwano o re kgotso se burisa ka a re tlo he ke tle ko fe karabo tsa hao a re ya pele ke eo ntate Maferika le ya bobedi le yona ke eo ai fela ga dingolo koko ya pele ke eo a re la bobedi le lona ke leo ke Samuel Dipadi ka mona ka N8 ka mona ka N8 he puseletso mo kwena le ena ke yona o ke ena a re dumela hle ntate Maferika a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi o ka mane ka Lushaka ka mona he ka qwaqwa e re ke bone ntlha mmisa pitso le ena ke ena a re kgotso tlhenong ena fofang ka bohlale a re banna ke marapo diphakeng le ena mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi ke ntata re thabile re a leboga re lebohile o ka mona ka Potchefstroom April Misa Pitso ka bokone bophirima a re dikgomo ntate Maferika AB Moleko le na ke yona wa kena kwa no re hlahlelo la pele hlenta tema Afrika ku utlwile gore go ke seo se sebolela kae AB Moleko a mpa karabo e le nngwe ya bobedi a re ha utlwa hantle ro ke se ne sebolela kae le hlono no nyokong le na ke yona o ke ding wanno se le hlono no nyokong ka mona ka khotso Botaville le na hlampatse mmalwanyana a re ke tse hlenta tema Afrika karabo ya pele le karabo ya bobedi re ke bone matu a mosolo tsane a ke na bana ke nnuku ka mana ka re molotse fili yona skron ona be la ipheta hape a gutlara nete ke tse o karabo tsa ka ebanga o sa ka bona tseno tsa pele hlenta tema Afrika dingata karabo tse ileng tsa kena he fela re ke le ke honka muthinyona o qetela pele nka hlaka dira dikgala bakeng sa ole kolakola karabo tse ileng tsa kena gotswa hle morama Afrika karabo ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo ya ngotsentsena ka ofela ke tello thinda ke tello thinda ya reng ke ya leboha hlenta tema Afrika sala ka hantle sala ka gotso ke ya leboha ntate tello thinda ebile mphile tsona ka ditshwantsho a e hlakile ntate thinda mphile tsona a monate wa mpha tsona he ka ditshwantsho jwale o tsebe ke dishebi ka mokgwa o ileng wa nthomelela tsona ka teng re ke bone mokete sebela o ka mona ka Machabeng welcome ao banna wa habo dinare o mphile tse pedi dikarabo a re ya pele a re ya bobedi le yona keo hle ntate Maferika Johannes Mofokeng a re ya pele ya bobedi hle ntate Maferika ke Mofokeng Johannes ya ke Mofokeng Johannes kapa Johanne Mokolobetsi ka ba Johanne mokolometsi ka mona ka phameng ka mona he ka Clarence ke ka khubetswana are onelle reale wa he Johanne mokolometsi ke ntate mofokeng Johannes ka moka phameng ka moka Clarence ya ke ntse di bebele he ba namba de mokolometsa Paul Ramwepani le no keni o ka mona ka Pretoria downtown le no mphile ka botse pedi ya re ya pele le ya bobedi kitseo o ka hantle he ka hara mpa ya Pretoria ntate molefi mofokeng ke malome he are chana tadi matsaka bakeng sa bekena ari ya pele ke tla di motwana ari ya bobedi le ona keo bana ka baka bala ina pele ntshwagele hle malome ke mmutla so phamisedi tsa jana tjena o batla utlwa mogwathatsa ari ke a leboa ari ke a leboa mchana ke murutwa mosotho ke ntate molefi mofokeng motho wa motwana finyela o kamane ka botshabela ba province of Free State fa tentsentso ha o fila tropo ya Polloru Elias Chabalala katse seng ka mona he ka sifikaneng Chris Chabalala le no mphile ka labo tsepedi ke ntata thokozi le le ntokozo ke gere ke matebele ha ba le babedi jwalo he are ke a le bohlenda tema Afrika le nna o tseba re ke ntata banana motso ha e se ruwe o ka mona ka supermarket di apolong ka phutha di chaba ntata re tshepile le teboho are ke a le bohle gaitse di banana ke a le bo ntata banana ke a le bohle moraso ruwe ka mo ka qwaqwa Makafane Paul Ntidi o ka mona ka Mamelodi le no mphile ka rabo tsepedi ampha ka rabo ya pele a boela ampha ka rabo ya bobedi ntate mo di be di damane o ke ena re ya pele o tsamaile ka nna empa ha ile ya bobedi ku ile antle hore rogi seo se ne se bolela kae ampha yona ka rabo ya bobedi ho tswa ho mohaila thala maite alfatse daimanyane ka mona ka beria ka ha mabote ka Lesotho a re kitse ho hlema ra Afrika ntate Chetu Vuma CW5 ke bishopo he ona le mema bishopo ka mona ka Fanda Bailer ke a leboa ntate bishopo le mema bishopo ba mphile ka rabo tsepedi ba re ya pele keo ya bobedi le ona keo CW5 Fanda Bail Parker ka mona ka lekwa Polishia gaitse di ampha flani extension 3 ka moka Orange Farm le no mphile ka rabo tsepedi a re kitse ho hlenta tema Afrika Elizabeth Mweki le no keni re ya pele ya bobedi ntate tema Afrika kitseo thabiso le kweni ha ke ena ya neng a ngola mona he ke mohlakwana e motuna ke ntja dithota Caleb Motsabi ka mona ka BFN ka Bloemfontein dingata re ke bone le hlonono ka bai le no kena re apile la bobedi hlenda tema Afrika a ga le hlonono ka bai ke ka mona ka Jemistin hana jwale empa la pengi ka mana ka qwaqwa ka khomete ka mona he ka botlhabo machaya ke ka mona ka bommakwane Johannes Majola le no kene ka mana ka qwaqwa ka tseseng voice Johannes Majola le no mphile ka rabotsa ka tsepedi a re kitse o hle ntate Mafrika a u dingata he mamedi dingata dingata bona bona ba isa le ka rabotsa ile ntsa kena mona he matwa mo solotsani ke a bona o ila gela tsenga talo ena he ga ra ha ke sale mara u ila ke batla hore o ske ba itsa bona ke ya gela di le ngata bona bona ba isa le ditengwane so ke se kile ka dibala ke a di bona hore o ile wa tla ba gela tsengata se jana mane ra mokwatsi ke a leboa sekete ramoletsane ke leboile kwene helo ya lezo ke a leboa ntate Shwapi Mkabane lwena ke a leboa jwalo ka ke hlalosa hore di ngata bona ba isa le he ka re botsena tse ile ntsa kena tsene di etsa karabelo mahlahlelong ano a mabedi au kile nka o phethela ona pejana ile a mabedi a bekenyane e sa tswa feta mapaseka ka moka botshabelo mapaseka soko ka moka botshabelo lwena ke leboa le dingata bona ba isa le tsielo champion tamini ya o ke a leboa bana beso ke a leboa ke a di bona dingata bona bona ba isa le diketso malejwane DJ malejwane ke a leboa simanga sello ke lebile Patrick Nyakisi ke a leboa Tibologanga Samuel Khalaki lwena ke a leboa Lindela Mafaso Gloria Ramashamule lwena ke lebuile dingata ema medie re mpe ke di khutlela mona he tsena tsa olekolekola mabitso re tla di bona hape bekenyane e tlang empa ka rabo tsepedi tsene di nepa hetse tsa mahlatlelo ano a mabedi a o kopetetse ngona pejana ya pele ene le pikoko ya bobedi ke mokoko ya pele ke pikoko ya bobedi ke mokoko ke ka rabo tsepedi hetse mahlatlelo ano a mabedi a o keneng ke lebeletse re ha wetsa karabelo o tofele o mphe ona Fela ntumela hore ke nwe metsi tla re ha mfela qetang ka metsi ena ke ya beya ka marama hetla ke sa ke kolobisitse nthanena ke tlo usia ka mahlahlo a mabedi a hore reng ke ya matsha bakeng sa bekena fela ke aya ke tla hukha
3: maraha sene di fela a wela se tshaba se se nambo eletsi se a timela nyaka.

0: birthday le Sedi FM ke molelwa
1: onzo ma metse tshebelo tswa le Sedi le nana o kile monate ke lampolele ke moqabelo ka jeno he mo mamedi ke bontsitse pejana hore nete re se re kene na kontsa Maria banna ka ntla ka mona ke hona ntso qala ho ela ke hona ntso hlakahlaka e ha re fitla ho semona ho rentsane tsa bo hlano ho ntso batla le mphipi tshe ntso le lififi empa ho mpe ya kalo ho ba intseli ya le phapha matsatsi lena re ya re shebile hore nya botshelela re kuse ka mahlatlo a mabedi bakeng sa bekena ke tle ke tshwara mathefatse no nyana senya mafim ke ri yoho ke ri shedulo
2: ba soto ka le lotha Katalo la kgomo se thapolla mmeli. Ke re mapikitlwa mahatwa a hatwa. Bolokwe makenywa direthe. Mona ke bua ka makenywa direthe wa nne. E. Ntho tsa bo mitai. Hela. Alo la kgomo. Phema o etsa dikhu. O tla re kenya tsietsi. Re tla hlashwarwa re be ditheisa. Bokwa. Ratakila e. Ratakila le tswile. Bolokwe e se a botsenethe. Ntlha e nngwe go le.
1: Ke a le pheta he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi leo la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomong tshebetsa o tsona di le tsaeba le pheteng aka ke tshwara mathefatsenong nyana senya mafi ke re ke kgutle ke re
2: basotho ka le lotha Katalo la kgomo se thapolla mmeli. Ke re mapikitlwa mahatwa a hatwa. Bolokwe makenywa direthe. Mona ke bua ka makenywa direthe wa nne. E. Ntho tsa bo mitai. Hela. Alo la kgomo.
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA. O thata le makeniki. Ho blacklistwa le bitso ka phoso. Ka botlalo ntle le kgang. Client and legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona. Ditheko e tlase. Recover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Yang sama fellow Anna Abike, kibitsa ntate Taise, kibitsa Taimani, mohali wa diodi.

re lebohe ntsane rantwa ka ditaba tseo tsa hora ya botshelela e leng tsa pele tsa tsatsi kajeno ke moqebelo wa la 20 a na le metso e supileng kgwedi ke hodimo ya Phupjane selemo ke sa 2026 mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM kgotso ha re lekoletse ka setlhogong seng gona lekgotla la ketso ya molao profenseng ya Free State le tshwara seboka sa batšha moo le lekolang go lwantshana le tlhoko ya mosebetsi ra bona mokgatlho wa matšhaba a kopaneng o bile le letsholo la tlhokomediso ya tshebediso e mpe ya dithetefatsi le go heba ka tsona Tladiso wethu profenseng ya Gauteng motsadipapadi Bafana Bafana ba itlhophisetsa papadi ya mantshano kgatlhano le setlhopha sa Canada dipapadi tsa mope wa lefatshe o sane imameletse na le tse dingwe go lenala mathumisa o seng gonang.

0: hopola ema medi pele re fitla tsane tsa dipapadi re tla bela pero fa tsa bo ema lo dimo ile ntsa bolipi re ha utswa o le ba meketeng mafung le maitonga fa paneng o tsebe hore o lokela hore o tloa pare joang hore o ska ba le mathata mo le banteng ka ha maria ha sotswe ho ntse ho bata ka nqane ho metsetswe mashona raro ka mara hore na ya botselela re tla ba le ntla kgolo ya letsatsi re tla sheba sona tsebe ka tsena sa batjha sense tswela pele province ena ya Freestata empa pele re kena tsona ka botebo ha re fete ho ma ramatheola
1: na go ntse tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Win it, okay, star.
1: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be monyetleng o ikgapela holiday e majabajaba ya boleng ba 100,000 bucks. Tlhodisano e fela ka di 9 tsa August. Ha e fumanehe OK Express le OK Urban. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
0: Win it, okay, star.
2: Hey, kgaitsedi, ke ina ditefello e se fetuile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speed Point.
3: Ao, seo ke ditaba tse monate, ga gona ga o le monga kgwebo.
2: Ee, ya, o fumana commission ya sekgatlha se tlase se qalang ho 1.8%. Se theoha o fitlha ho 0.6% ha kgwebo ya gago ntse e hola.
3: Hey, wa bua jwale, ebile e ka nka bapalla setlhopha se winang.
2: Heya.
4: Ke ena gaming ya ditefello ka banka e bitsang kgwebo ya gago ha e tswela pele hantle. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
5: Ke metsotso e leshome le na le metso medi ka mora hora ya botshelela. O mametse Mathumisa, tshebeletso ke ya le Sedi FM. Ha nako e le mona mo e leng teng he, re le thakgola ka ho utlwa maikutlo a hao. Mamedi ka taba ya ntlhakgolo ya hao ya beke kapa taba eo ileng ya hla ya ba ka kelelong ya hao haholo hara beke. O ka re letsetsa mohala he nomorong ya 086-000-3084. 086-000-3084.
6: Ditaba tse bileng ka sehlohong tsa beke. Lenaneo ke la

0: a kontumele wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi o senga ka jeno pele ke ya kae ka pakae ke tle ke etse fela jena
1: ha re latole mathataro re phela ga o re a amogela mme re dula re leka ha re ke ri nele o bane re batla go phela go bona letsatsi le leng dipilo tsa rona di emeditse mme boikhutso ba rona bo ahilwe godimo wa boikhutso ka hustle ya rona setšhaba sa rona ka o tshwara malapa mmogo le ha go iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipelo tse thata ke tsona tsa go ya pele
2: Palisa wa bo sosela ha kale ke eng?
3: Ke keta go lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
2: Ke hantle go bona
3: Xiaomi ke mola madness. O ka ikhapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se se so se lefa. Ke keta go lefa dikoloto tse pedi. Jwale nka go tshisa 2000 rand.
2: Wow.
4: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Hona le dipehelo.

ha se mo hema medimi so so e dula hantle ho ele shumele meso me raro ka mora ho ra ya busupa re ba mmoho nna le wena nana nong lena la ngao la thabang le nna ho pula mamedi kitla nka kala munyanyako ke lo beya ho renya borobedi ho renya borobedi o tla kopana le di tebontsala ka lena le le monnate la bana la state of mind a timi so so nyama shuba mararo ka mora ho ra ya borobedi o tla bateng he ka mohelo marumo ka lena le la teen zone eleng la batjha.

mamedi ke o hopotse hore metso song e mashuma mararo ka morang ho raya bosupa o tla nthumella molaetsa re utlo rena ke bomang ba bankankano ya lenyalo ka jeno mohlomong ba ne ba ile bo mahama fese bo harabeke jwalo ba lonkakano ya lenyalo ha ibe batho bano ba tenhle a ko nthumelle molaetsa mona re kere ba etsetse letsatsi ho 0860003084 kapa 0797585066 ke mo kidutsing teng ha ba ona le batho ba qetang dilemo ba le mmogo le teng hle ha re ba etsetse letsatsi batho bano 086003840797585066 mamelke mo kidutsi nteng ere ke nke pina etla ka Assumption Senior Secondary School bare tswara jwalo ha ke khutla mo mabedi ke tabe ke tlongkela Masecilia Saint Gezito ba o tla ntwe monate bare sefako sa dinehello.

ha se mo hema me di ho batho bohle ba qetandile mo lenyalong ho batho bohle ba nkanqeto ya ho kena lenyalong mafelongana a beke ba tswang bo home affairs harabeke ba long kakano ka pela baruti harabeke ba nyadisang re sense re katleo le mahlonolo di le aparele lenyalong la lona.

0: Hasimohe mamedi mamani bongi reqeta dilemo tse mashuma mabedi le molekani waka lenyalo ke dikeledi di hey songoletse ka monaka Facebook are ke ya kopa hle re ka monaka Thabantsho slo sesa re kopa modimo are fe matla re tswele pele aleta kwetle are hey bongi ke o spuleng le thapelo kwetle ba qeta dilemo tse mashuma mabedi na le metswe miraro ka jenu o batong e se ka ntate modimo ka le hlono lo fatsa hle a le etsa hantle ka dina go tsohle ke ka hona he ma medi ke batla go tlong ka pina empa pele ke ka pina e o ke tlo lenkelang yona batho bohle ba lenyalong batho bohle ba tlo kenang lenyalong ke tlo le bapala pina empa ke kopa ya mabenkeleng fela ke a gotle
1: ha o kopana le mathata bophelong ha o hlokile tsatsi le leleng o tshwanetse o phethata se o tlobileng letsatsing la ka jeno Mona cash converters same day loan ya rona e bolela tshelete ka letsohong ntle le ho leta e sengusane e seng di horeng tse 24 impaka jene mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale o ipeha moetle wa ho ikhapela karolo ya 50,000 rand cash e ya le benkele le haufi le wena ka jeno cash converters re reka re rekisa re kadimana ka tshelete hona le dipehelo
2: Ha se letlo lenyana fela la pension ke khotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile meja fatse ba fetang 565,000 le ba mohedi ke teachere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e popa popa ka moso ba matsweletswele moki a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka babang le yena o sa ka nna hlokomelwa jwale ha se fela 2.69 trillion rand a etsetsoeng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion rand selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela dilemong tse mashoma a mararo ka ofela GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang GEPF your investment your future
3: O mamesi thabang lin le se bongile sono
0: Mame dipina ya batho bohle ba tlokenang lenyalong ba keneng lenyalong e re pele Facebook mona ke bona hi bongi nna ke lakaletsa mme wa ka lenyalong e leng mme Pontsho le ntate Motlalepule ke unfortunate ya ke le bohahle wena ngwaneso re le balakaletsa ka tleo le mahlohonolo re re modimo wa baetse hantle ka dina go tsohle o batong je le tsama ka pele ne ke batla ona le mongape ntate moleleki le mathato moleleki ba qeta dilemo tse robedi lenyalo ke lebulebu ya reng katleho le mahlohonolo ke ka mona ka Facebook hello boys ke mapaseka motlu hi Peterson o yena o mametse le ka mona ka Witbank ke a leboha hle manana ke lebuile haholo ere mamedi ke o nkele pina eta ka Cecilia a Saint Luke mashabutla wa nsenyetsa mashabutla o nja direte

0: Mamedi ke metsotso e robedi pele re fitla go reng ya borobedi wa tsema hena ko ene ke ya nompolelelang gore nako phetele pina efeng e ratuweng ke wena o senga ka jeno 086 0003 84 079 75 85 066 ke mo o tla mphumanang teng. Ao mamedi zia khala mo Sun City. Oh, ke qoqolwa ke mabinda o seng ga e tshomi gona se re robetse mona Sun City re tlotsoa re ya bo ma breakfast ke na le bo tshomi ba ka mona bo sibolelo o ba thinkile betse itse le bo mang ba batlile Sun City mamedi. Eh ho bi Sun City mamedi ntho monate ke hore ditikiti di fedile o ko wa bona hore batho bana le morolo wa Sun City ke kopa batho bohle ba yang Sun City ba thabe ho be monate man ko ska dumela anka pa mang o singetsa tsatsileng ere ke ulukisetse wena mamedi ke utlo rena ke fimpine we batlang ka jene ko yetsetse fela ka holoka lesedi. Hello mamedi dumela
1: sibosh
0: o sa posa mpapa
1: na dimango ke rata ena na e le go motho a tseo ta ganta a batla nna mpa a tseba ga ke mashabuka
0: mashabuka ke eno o senyetsa batho mona
1: wa senyetsa ke mme ke kwalipe
0: ke le ga itse dia ka le se di FM.
2: Hi Fosh
0: ho sa bo jang gel
3: le le tobi mani ha
0: ha ai tu
3: tintla tsana ni na ni na Toka kumalo,
0: kolo
3: nintanya, kuyi matibale tbo.
0: No, ngwana ka ke a uphithela. Lesedi dumela.
4: Hello, boss.
0: O shapo ho Joan?
4: O shapo ke boss.
0: Eh, ga tla.
4: Mamela boss. Okay, bua le bitsi sima go peta sa mekalis boss.
0: Ke kopa
4: mashabuta, mashabuta senye tsa batho, mashabuta.
0: Mashabuta o tsa batho direthe ka mo.
4: O tsa batho direthe boss.
0: E ke le buile ga tola ka utlwa.
4: Thank you boss
0: for the service. Asimo ye le sedi. Hello.
5: Hello, hello boss.
0: Ha mona tele kai?
5: Ha mona tis boss, u bua le selane Matheo mona Bloemfontein.
0: Eh ma.
5: Ao mashabuta.
0: Eh taba ke mashabuta.
5: Eh mashabuta, o senyetsa batho, o senyetsa o ja batho direthe.
0: Thank you mami.
5: Thank you boshi.
0: A se mo ye ke nka o qetela mahaleng eleo. Hello. Lesedi?
6: Oh no. Aye ne. Oh no. Ya jama ya.
0: Yes.
6: Makulu ayene boshi ndate se bo fika ntaka le ntse ga tse ya ka khoso
0: ndate se bo fika le buile mogati wa ka utla
6: khoso
0: bye bye o batho mabedi e re ke utle ka mona ke na le mang
7: mashabutla wa senyetsa mashabutla unja direct bongi u bua la ustiritas buke
8: go tsong le se dia fela mo wel ntate motsapi ka mona ka matatiela hankau mashabutla o ja direthe
9: tumela mane bongi taba boholo ke mashabutla enjira bohlale ka Walter Frieden Park
10: mashabutla o ja direthe mashabutla ka mehla ke mothola ka ha ke motsa hore hona tlompona mashabutla masala ya botsalwa le jang tsa nkuposa ha isu silo tabantota sbos
11: mashabutla o ja direte mashabutla wa senyetsa bela sebogi ke na le sefone ka mona ka Rustenburg Tara si vole mme.
9: Oi aye me. Koloi ya tsamaya. Good morning, Sbosh. Ke mo le go mo khanya ka monaka zwa tswa.
12: Ya Mashabutla unja direte mashabutla wantsinyetsa ke ngono ga beka win milk pack.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Mokgotsi wa ka,
2: ke phetse hantle wena?
1: Le nna ke phetse ha monate fela. A ko bolele mamedi hore na Bianca ke Bianca wa hokae, o kena sekolo kae, jalo jalo.
2: Ke Bianca wa Qwaqwa, Botshabela, province ya Free State. Dumelang ba mamedi ba Qwaqwa radio, be ke dumedise. Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM, be ke dumedise le Austin. Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM. Bomme le bontate le batjha le bana ba banyane.
1: Re dumetse hle mogotsi wa ka. Jale he ha re kena tabeng tsa rona. O dilemo di kae hle?
2: Ke dilemo tse 10.
1: O kena sekolo kae?
2: Ke kena sekolo sa Progressive International School, ke bala grade ya 5.
1: Oh, re utlwile hle mogotsi wa ka. A ko re qoqele ka mosebetsi wa hao le gore o ratang ka ona.
2: Ke roka dikatiba, diskranchi, diskafo le tse ding tsa dintho hape. Ke rata ona hobane o mfa dikapelo le mamello. Ke thaba ha ke bona batho ba thaba ka mosebetsi o ko entseng.
1: Jalo a rola mosebetsi ona wa sekolo le wa o roka jwang?
2: Ke qala ka wa sekolo pele. Ha ke fumana nako wa ho roka, ke roka dikatiba le tse ding tse ke di batlang tsa dintho. Ka mafellong a beke.
1: Mogotsi wa kahle ya mametseng ka moo ka tlung ka moo le wena ha e le gore o wa roka kapa o roka ka yona crotche mogotsi wa ka, o ka nthumela voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066. O ko mpolele hle mogotsi wa ka hore na wena o qadile neng ho roka le gore na o batla o bona o roka ha dilemo tsena ntse di tsamaya di feta o batla o bona e le mosebetsi wa hao, o etsa tjhelete ka ona o mosebetsi ona wa ho roka. Jale he ha ke tswela pele hle le Bianca, mogotsi wa ka a kompolele hore na o ka reng ho bana ba batlang ho ithuta ho roka?
2: Nka re ba seke ba tshaba ho qala, ba be le mamello, ba ikwetlise letsatsi le letsatsi. Ho ba tsogo e nngwe le e nngwe e qala hanyane. Ho tswa ho batswadi bohle, tshehetsang talente. Kajeno ke talente. Kajeno ke talente. Ke a leboha bohle batswadi ba ka.
1: Jalo mogotsi wa kahle, nna le wena ha re phethela. O batla ipona o le hokae ka mosebetsi ona wa hao?
2: Ke batla ho hola, ke bane le business e kgolo wa yona. Ha ke qetile mo, ke thuse le bana ba bang ba batlang ho iphumana ba tshwana le nna ka ho kotja.
1: Mogotsi wa kahle, e re ke ska tsamaisa fela, ke a kgola mamedi ka moo ka tlung ka moo ba na le dipotso tse ngata fela tse ba batlang ho di tseba. Ke batla ho tseba hore na ke mang ya o rutileng ho roka?
2: Ke rutuwe ke Ausi Polelo ya ileng a ntshehetsa a mfa monyetla wa hore ke ithute ho e roka le ho ikwetlisa letsatsi le letsatsi.
1: O qadile o le dilemo di kae?
2: Ke qadile ke dilemo tse 10.
1: Jale mogotsi wa ka, a ko nkoqela hore na wena dikatiba tsena le diskranchi tsena o etsa tse kae ka letsatsi?
2: Ke etsa katiba tse 5 ka letsatsi tse fapaneng ka mebala tsa batho ba baholo le tsa bana ba banyane.
1: Mogotsi wa ka, ke nahana hore ke keke mabenkeleng ke tsamaye ke lo rekisa, ebe nna le wena re tla phethela ha ke kgutla.
2: Aona mathata.
1: Mabenkele ke yana.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno.

0: so etsi samposo selodifahle go ntla basotho
1: a bo
0: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le eto nla bona la bophelo ba katlego
1: 0797585066 0797585066 ke mo wena hle mogotsi wa ka ka mphumanang go nqoqela gore na le wena na o wa roka o qadile go roka o le dilemo dikai o fumana nako ya mosebetsi wa sekolo wa go bapala le wa go roka jwang o agola jwang hle mogotsi wa ka ka mpolela gore na o ipona o le go kae ka mosebetsi ona wa hao wa go roka 0797585066 0797585066 ka ke tswela pele hle le Bianca. Bianca.
2: Austeu.
1: Nna le nna go tswela pele hle mogotsi wa ka a kompolela gore na wena jwala ha o bapale le metswelle ya hao.
2: Ke una le nako e ke fumanang ho bapala le bona ka nako tse ding ha ke sina nako. Ke ka kgile ke etsa dintho tsa go gotla ke na le di order tsa hore bona le batho ba batlang dikatiba.
1: Oho mogotsi wa ka e utlwa hetse jwala ke re mogotsi wa ka o tlamela o dula o etsa nako ya go bapala o etsa nako ya mosebetsi wa sekolo o etse le nako ena ya go krocha kere ke lebile a o lokana kwa hao hle le dikeletso tsa hao ke a gola gore o tla ba le mafelo a beke a monate fela kere
2: nka rata go fitisa molaetsa wa go qetela ke leboga le sedi FM ka monyetla ona ke le bo ke bo etse le bona mme wa ka ntate mogolo wa ka Fraser Matie a o dipolelo moloi le botlhe ba ntshetsang
1: ke a gola gore ba lebile le rona mona le sedihle mogotsi wa ka re lebile haholo
2: go bana botlhe ba tshwana le nna ba tsha botlhe le se la tshaba go loga tumana talente ya lona le sebedise ka mamello le boikemisetso le fikela le sa le banyenyana go ba ka jeno ke ka qala go aga bokamoso ba lona ke a leboga
1: go lebile nna hle mogotsi wa ka ke lebile haholo fela ba bae
2: bae o sebi
1: ene ile Bianca Buthe ibile he ke yena hle ngwana o a ileng a re bolela hore na yena bo ile itutaneng ho roka ibile a re qoqela hore na o bona ho roka ona wa hae o tlo mo isa kae hle mogotsi wa ka ke lebile haholo ho yena ibile ke kopile le ntumele di voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 le mpolele lona hore na le tadile neng ho roka ibile le rata eng ka ho roka jalo jalo hle mogotsi wa ka e ga o ntsetsa jalo ke ke ke onkele pina e monate ya e plan yona le tsitsa ke dlala to exit zamba ha moho le skies

0: tsego AMG DJ lovers Ramasedi ka pina monate hle mamedi wa tsebeletswa le sedi ke la buile ha ho lo hlete butebu ka nka mohela ka pina ena mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa wena mogotsi wa ka ke a tseba o lapeng o sotswile e mong ke hona ntse ikotlolla ei o gathetse dikolo dikwetso ka nnete ke o tlisa mo sebetse mo ngata ke o amohela na mogotsi wa ka e bile ke o dumedisa ho hle mo lenteng tsebeletso ene ya le sedi ke nna kini the girl ka teen zone ditebo ka mo ka jeno o ile a hlalosetsa ga o skini dikolo dikwetso jole ke re ka nnete ke mpekile phomola ke ga a girl go fa day off le nna ka nnete o lo phomola jwale mogotsi wa ka ka jone ha ona tsengata ke batla ke tlokoka le wena ke utlwa gore na ebe jolo ka ha dikolo dikwetse tjena ke a tseba gore ke beke ya pele ena ke beke ya pele a ke re jwale kone leng moqebelo ka jeno jolo ke batla utlwa gore na beke tsena ka ofela wena o tlo keteka matsatsi a hao a phomolo jwang ke a tseba ke beketse ha o tsa o hema tlamile o phomole tlamile o se ntse o di ratang jolo ke batla utlwa gore na ebe wena ha o tswa o seng tsatsi la pele fela ka mogago dikolo dikwalwe ke eng se o sietsang wa tsuwa o shebella TV o kena TikTok o kapa o ya metswalleng ya gago kapa wena o dula o ithoballetse ga o skini wa tseba nna ke kgathetse ka nnete fela o skema lebala gore lena lenane o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho SABC le CDFM mona mamedi wa kahle ke mo ileng re kopana le nna ke nne ke le tlo bua ka tsona taba tsena fela he e re misotswe mpe ile mona ke tla ka mona fela ke a gutla SABC Education enriching minds enriching lives
1: get ready listen to FM ke mo le mo re thito wa sibi ha so ya makhoni nthe lentswe la ha
0: a ke ne tiba medhi le sedi FM ke mo lelwa ba gotsi ba ga ke batla ka jone ke tlo qoqa le lona ke batla bua le ba gotsi ba ka a go nthumele voice note 0797585066 0797585066 ke batla hutlo wena mogotsi wa ka hore na ebe wena o ratang ka matsatsi ya phomolo mothe motla tshwara o skini wa tseba nna ke rata fela go bala tshe ona ndi thole ke le ratang jole rena le mogotsi wa rona mona e re tlo buang lena pele go batho bohle le bitso la haike boka moso hai boka
2: tumela mmantini
0: shapo joan girl
2: ho handle mmantini
0: ho handle ba keng sa motho a sa o tsebeng o boka moso mang
2: tumela mbohle ke ga tsoba dumedisa nna ka le bitso ke boka moso mahung
0: O oh, boka mosoma rumo o dula kae boka
2: Ke dula botshabelo B section
0: O ka moka dibing ka mong
2: Eh
0: hana bala grade mang
2: Ke tsa grade 8 B ga go secondary school
0: O ha se galo fitlile secondary school
2: Eh mama ntse
0: Tuang ho joang high school ha o bapisa le primary
2: High school ho ya ka nna dintho tsa teng ha di bonolo ha ka lo bo papana le tsane tsa primary
0: o bua ka dithuto
2: mme ha di tshatsafanye ha ka lo mamanitse
0: empa mosebetsi o mongata
2: empa cha mosebetsi o no mongata
0: fela ngwe tsi ba hlahlobotsa ha o tsa ha tsa maharinga selimo
2: ke hlahlobotsa ka tsa maharinga selimo di dingwe tsa hantle go ba nne di tshatsafanye ha ka
0: o tsho le bo dipalo mo wa
2: Hai
0: che, tsena
2: di
0: a sentse ntse tsapala. Ala ala gel. Jo le ke a dumela o gathetse ne?
2: Yo ke gathetse le ka nnete.
0: Ah, wena mogotsi wa ka. Jo la kompolelle he o seng ha o tswa o fumana go dikolo dikwetse. Ke ntho o thabisang ka go dikolo dikwetse ka pehle wena o rata o ya sekolong.
2: Ntse ntabisang ka go dikolo dikwetse. Ha se ntse ntabisang ha ka le go bana ke dula ke ke na le nna go le bana ba se ha ke le sekolong ke dula ke shebane le dibukatsa ka tsa sekolo.
0: Oho, so hana ba jana o thabetse ntwa go na le bana beno. Go le bona nana go gololenyane.
2: Ke thabetse gore ke na le bana ba se ba le ke gona ho nka nako le bona.
0: Mm, ke o tlisa wena mogotsi wa ka. A go tshwara hanyane fela jwa lo ke tle ka mona utlwa.
2: Eh.
0: Ba khotsi ba ka metsotso e ya mane ho ye mashome a mabedi pele re fitla ho renya borobong e re ke tle fela ka mona ke atla.
3: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal, e ho fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, amalala laotse ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Potlaka o fumane supersized savings spa matsatsi a mane fela jwalo ka 6 pack ya di 1 liter tsa Parmalat Everfresh Long Life Milk ka 89.99 o boloka 32 randa kapa 1 kg Danone Ultra Milk Custard reka tse pedi ka 40 randa o boloka 30 randa ditheko tsena di qala ka la 25 ho fihlela la 28 June ha thepa e sa le teng moreki o dumelletse disolo tse hlano se hlahiswa ka seng ha spa fela ho na le dipehelo
1: City FM. Ke mole.
0: Hey.
1: Mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Ke nne tiba khotsi ba ka le Sedi FM ke molelwa metsotso ke le shomela metsi robong pele ga fitla go reng ya bo robong ke ntse ke buisana jwalo le bo ka mosoma rumo o dula ka mona ka botshabelo ka B section wa nthlalosetsa mona a re jo ke ni the gele nna se khale ke qeta o fitla high school mona jwale ke fumana go mosebetsi hlile wa high school mo ngata empa hena ke thabetse o dula hae jwale ke a mmotsa ke re boka wena o thabetse o dula hae bakeng sa eng a re bakeng sa hore a gone o qeta nako eng ata le bana babo o ho ke utlwisise bele ke batla ho utlwa wena boka o ntse le hantle mogotsi wa ka ke re
2: ente ke la hantle mamani
0: all right girl jole mplelle he ho seng ha o tsoa he ho ke batla mona o re fe setshwantsho ne
2: e tla
0: ke go shebeletse television eng hore ho seng ha o tsoa o butle pele ha dikodikotse tso ka nako mang
2: ha dikodikotse tsena ke tso ka ho ya bo 80 papa ne na ke tsoa le shang
0: tso mang a se khalo ka tautso
2: ha
0: se ka le ke tsamaya ka tsela ya ka. Bo ka o so tlapile meno pele o buisana le rona tshe.
2: Eh se ke tlapile meno ba nna ka ke na ntse tse di tsenna.
0: Oho, jalo o tswa ka 80 he o seng. Ha o tswa ke a dumela o hlapa meno, o itukise tshe jalo ka mogwetsana o be hantle. Jalo o etsa wa ja ka wa pheka po etsa jwang.
2: Pele ha ke tswa ke hlapa meno e be ke a thusetsa ho etsa ho pheha dijo tse re tlo di ja ha ke qeta ho hlapa.
0: Oho o mama wa phumula. O mama wa phumula.
2: E mama wa phumula ha di le teng mama.
0: Di apa ha di le teng wa hlatswa hlatswa ke re girl.
2: E di apa ha di le teng tsa motho hlatswa.
0: Oho jwa lona le bo metswalle ka ntlo bana beno na ona le bo mogotsi ka pa a le mong o qoqang le yena mohlomo kopang le na high school ka pa ke metswalle ya ho ya gale.
2: Metswalle nna ke na le yona ke metswalle ke shang le yona primary go fitlhella high school.
0: Oh, ba ba kae ka palo?
2: Ba ba raro mama ntsi.
0: A ko nthe mabitso a bona ke bomang?
2: Ke a tsahang ba le dimpho.
0: Oho, ba ba ke na sekolo le wena.
2: Eh mama.
0: Jwale ha le ba pala, batho ba ba palang ka pala ya cheta, le batho ba itshebelang bo di TikTok ka pala ya tsheka ba ke bone lena le bo di challenge mo TikTok mo.
2: Go ba tshwa ga teng le papa la tshe di bona re di ntle le tshong ha ka lo mama ntse.
0: Le ba pala papa di tsa mfuta ofe.
2: Re ga to di papa la ga tshe mama ntse ni maganda se le bolo ya matsoho jo ka netball.
0: Okay, ke utlwi sise. Bela ha ka mantso mang ha ona mo tshakelang teng. Marieng ana ha ona le motho o tshakela mohlomong bo motswala wa hao. O kila bona.
2: Motswala ke na go ntshetela tshena ke le motshakela ke Maria le mama.
0: Ah, au si. Jo, mo ka tsaba serame. Mogotsi wa ka wa tsebo joloka dikolo dikwetse tshena. Hona le batswa di ba thewela nga ke re ba ya mosebetsing, ba sia bana malapeng. E mong batswa di ba hae ba teng. Hona le ngwana ireng hatswa o seng, e tla be sale a ile papading. Hatswa fela ha phumule le bo di thokwa phumule itshebe. E tla be sale a tsamaile le tshiare ka ofela o tla tla busiwe ene o hlokometsa ke go bana ba utsua.
2: Mama
0: di body go tsena bana ba utshuwa bana ba hlelwa ke dikotsi ba thuwa ke dikoloi ntho dingata tse ka hlaelang ngwana ha dikolo dikwetse tshena a go bua le bona hore ba ba palle haufi le batswa di ba bona ba hlalosetse batswa di gona ba ba palle bomang le gona ba ya o kae a go bua le bona
2: ha ke bua le bona dikagi bana ba jwalo mama ntini a dile pela motswa di go bane matsatsi ka jeno ha o sana matsatsi ana le apile mo motho ka tsamaelang hule le motswadi wa hao matsatsi nga ka jeno bana ba utsiwa dikolo di thula bana jole ke ka ba foko meditse hore tshe ha ba neng a batla ho bapalla ho a jetse motswadi kapo a bapalle ha o tsile motswadi go bane matsatsing a ka jana ha o sa tshepala jalo ka matsatsing a pele
0: a mogotsi ga ke le buile ha go jole mara bona ga batleretsa phoso ha wa mpha mabitso a bana beno ha wa mpha mabitso a mama
2: ni bitso la mabitso bana ba se ke thatho mo ke thatho le bonolo le bitso la mme wa ka ke mathabo mogolo
0: o ba dumedise ka ofela utlwa
2: eh ya mama nkinke
0: bye bye girl
2: Bye-bye.
0: Bye. Mame di hle ba khotsi ba ka ke boka mosoma rumo ka mona ka B section botshabelo o mphile ba khotsi ba ha e rona ke bo mangwa tswa ge o skini wa tseba ke batla ka nete ba khotsi ba rona ha ba bapalle ha o finyana le batswadi ba bona. Jole a komplele wena mogotsi wa ka dikolo se ga qeta o kwalwa lena le matsatsi a malelele a o phomola. Ke eng wena ntho e thabetseng ka dikolo dikwetse tje. Na o thabetse o dula fela mo shebelle television. Na o thabetse o phomola a se phoso o phomola ka nna phomola eh o tswana komang ha o tswile wetsang le tshiare ka ofela o ba kire kana kwa nno ya sekolong jwale ke batla o tseba gore na hana vale tsena wena Maria a hao a eme jwang matsatsi ao a phomolo a eme jwang na ntse gona go nno di bukeng tsa hao lo sheba ka pa ke a isa lo kwetse mokotla o tla o bona ha dikolo dikwetse fela he ha re bue mogotsi ntumele voice note 0797585066 0797585066 o ntlhalosetse mogotsi wa ka gona ebe wena Maria a hao a eme jwang matsatsi wa phomolo a eme jwang na ona le motlo etela teng mohlomong sentse ke buela wena hana vale tsena o sontso paketse mekotla ya hao wa tsamaya a ke tse fela ha re bua ha re utlwe gona wena ebe o reng ka yona taba e wena mogotsi wa ka
5: dumela asking na ke tuile go seng ke hlatso fahlelo ke hlatso le menu ke shebala la TV ibitse la ka ke le bile tsakama
0: allo re le ke le bile ha ho le mogotsi ma go ska shebella television ha ho lwa kere
5: ba mangani bo ngina ka bitse la ka tere tere filo mo kwena ke di ka fateng tseng tsupolo go ke ka sekolo se ka ka public school Ne lwitela ngonwa ke magabe Elise ke magata ka pilo ya ka yose o languta thapele engwe a bitsa ke magata ka pilo ya ka yose ho feta dinthotsohle hape ke rata batho bohle e sita di diratsa ka jo le dithata ka bakala ha ba ba mongani bongi Dumela a se ke ne re le tla ka nna ke re thabetse masilo ke bala grade 3 ke dula Maritzburg nna ntho ke ratang ho etsa ha ke batla ho phumula ke shebella TV ke robale ka fokije
0: a mogotsi wa ka ga nna ke shebella television ke robale ke je go tswe ka go botswa
5: Ke la mabedi ke le ntse ka bua. Melang o se di tebwa ke nna tinyo se ka melody vision. Nna ha dikolo dikwetse ke rata wa pala. Ke le bana ba rona le tshimi tsa ka ke a lebo. Ke mang a skini ke nna mamela se botsa ka mona ka sana ka matabeng. Nna Maria tsena ha ke rata o tshaka ka bana ho ba taholo. Ke rata o tshaka hlabula. Ebe na Maria jena nana ha ke qeta tswa ke hlatsa ke ja hlapa mme ka fela ke hlatsa le lehano la ka ke je ha ke tile ho ya ke sebe buka tsa ka ka botsi pa le tsitse tse futhi e ra ha wa tla bo thole fo ba khotsi ba ka ba tla ba tlo ntshakela eh a bona ba khotsi ba rona re tshakelana ka 12 hona mogotsi a tshakelang ka ka
0: tlhane mo tlhalebo sharp mogotsi ga o skini nna ba metswella ka in tshakela tloa go reng ya nela shumele metsimedi e ga mantswa mang ha ebe ke iphumana ke le motswalle wa OCO ebe ke fitla ka bo ma half past 11 o tlo ntibela e ga a ke molao wa setswalle sa bona o hlalosang hore banana ha batswa ba gametsi ba thusa ka lapeng ba hlape ba je ba etse nthongwe lengwe ka mo ga mo he ke gona he re tla tshakelanang no re a lebua batswadi haebe ka nnete mola wono ka nnete le lona le ntse bonnete ba go ba o sibana fela ke so buile bo a bua ba buti ka geletsang ka Maria tshe le etsang ha dikolo dikwetse tshe he ha le bapa le bolo ha le mane ba le lo bapala ha le gothe ka mo kalapeng le thuse batswa di ofiela le gothe le kute difate
5: tumela mama ni bongi nna ke matshiso moswane ka monaka ka senekane nna ka nako ya phumolo ke rata ho spenda nako le abuti wa ka a moholo ntho tse ngata tse ke re di etsang ke go bala baebele gona go eletsana ka lentswe la modimo mamane bongi nna ntho tse ke di etsang ha dikolo dikwetse kalo ka phomolo ke motho ya ratang go ikwetlisa ke ikwetlisa le abuti wa ka a moholo nna ke bala grade 10 ka mola senekane e thabiseng
0: balala girl a DJ Kent Moti Moda Brandon Praise Horns in the Sun Tags and Remix

0: T. Moda, Brandon Praise, Horns in the Sun. Mr. Zuma Medike Mishano, Pilipita Horing, Eabrobong, Bahozibaka Shaki Zone to Mele Voice Note 079 758 5066. Good or na, Ebewena Roka, you go Master Zia Pomolo, try to take a wrong, or raise a wrong. Don't la fella J. Kappa. What Labana fella when I was a ram hozwag?
1: Give me a house to me, Nakal Bizoki special to me, the Sun, Pidula Mana Persona Rate. Nna ke tswa ka ho ya le shume mme ke hlape meno mme ke je ho ba neng khona ka ha ntumele ho ke bapale le metswalle ya ka jwale e ke bapala ke le mong mme ka nako nngwe ngwana ga gadwa ka o ya ntshakela
2: nna mama le mbongi ke rata ha ke tse ke bapala le bagotsi ba ka e ke spenda nako le khono wa ka Aki bua hona jwale ke mo fantastic ke le tsela ka tere ya betse se bola e ke bala 36
3: Mani o dimela mama ne bonji ke ka thabile go ke tsika mo la ka le yobane mama ne bonji na ke go ka ke go ba ho ipuela nnete fe ntho tsenga ta ha na di di etse fa bo ha ke tswa ke iphohla ke a ja ke a tsamaya ke lo bapala ko le metswalle ya ka ke gutle motsheare ke hlape ke keta go hlapa ke metswalleng ya ka gape dango
0: ke na le dipotso tse ngata bakeng sa abuti eno wa gore abuti ka nnete ebile ke ne ke re ke a go gaola ke utlwa lentswe le gago ke ga ntate yo mare ke a bona ke ra nepe mo nantse le abuti ya motšhantseng a kena sekolo jale mamedi utlwa tlhalosetsa gore ena ga a tswa ka nnete o batlo ipuela nnete ga etse letho o jang o phelwa ke mamogotsi wa ka o hlatsetswa diaparo ke mang o hlokisetswa ntlo le phapuseo ya go robala ke mang o tlo ba ntate ya jwang a sa tsebe go fea papa a mogotsi wa ka fela ke a dumela gore ee le wena ga o fumane nako o go tshware mane le mane tlhe a o skina se ka o etsa tjena tlhe se ka belo ko o shebisa ka mahlwa batho a o papa sekise
4: dumelang o skini nna ka matsatsi a nang phomolo ke rata gore ke tswe fela forogo go etsetsa gore ke etse ntho tsa ka ka nako gobane letsatsi le ne le maria aa le se le dikela ka speed and le go soka re qetelo etsa ntho tse o tshwanetseng re di etse tsatsi leo ke ka moelo ka monana ka botshabelo tanki
1: melang skini dibitso la ka ke thagolo motsapi ka mona ka matatiele nna se molao wa hae setho ke tsamaya go se go gametsi ntsheyare tsamaya le metswalle ya ka ge bapala ntho go bapala netball
5: melang wa stebu ke nne tshogofatsa sweetedi nna wa rover nna a ke tseye ke a rapela ke tlhapa meno ka itlwaela ke shebelela TV a ke batla go sasa ke dikoloi
0: ee ya papa tlhe no bapalele ka tlong o tlwe pela dikoloi tlhe
2: ke na bapala bolo ande dikoloi dikgwetse motho a ntlhatsetsang ke nkgono wa ka and-e ke a mo rata o kgona go ntlhatsetsa diwashini lebitso la ka ke Bokandumo
0: se ka sebedisa nkgono ao le wena bafanase
1: dumela mama ne bonki nna lebitso la ka ke Kutano selebano ke rata ke tsike bapala le bagotsi ba ka ke bapala bolo hape ke gopola di tsa sekweli ha ke bua jone ke yone ke nna kutano selebano ke bala kgetsi
0: kutano selebano ke le buile haholo hle wena mogotsi wa ka la kutlwe ka grade ene ka go no sena bonnete grade ne ke nanotlo go 5 or 4 ke lebuile ona mogotsi wa ka tlhe ke thabile golo ke thabetse buisana lona bagotsi ba ka ga re itlhokomeleng tlheng nakong ena ya matsatsi ya phomolo ke tlhalositse ka gona le bana ba tlabeng ba tsamaya ba le bapala o tlwa o seng fitlhela mantsiboya bana gona fale jena ba utsuwa bapalela gaufinyana le lapeng tloa gole le dikoloi etsa bonnete ba go ga e ba motlhomong le dula pela bo noka kapa o tšhaketse pela mo o nang leng bo diphule bapalela gole moo hole o tla teba ka mo o tla hlokalla ka metsing jale mamedi hle bagotsi ba ka le nthwena o ka nete nne le kope batho tšhelete ntate ke kopa ranta mme ke kopa ranta ha e feleng bagotsi ba ka gobane ke tsela eo bana ba utsiwang ka yona Teen Zone SABC Education mohlahisi ke kenelweng ka mane nna ka lebitso ke Kenny the Girl
6: Lesedi FM ke molle mogwabo wa setso le puo ya sesotho
0: Hantlo di mahlogo ra ke borobong sebeletso ke le sedi ya le gotlala gasola Africa borwa ntsane gantwa o re balla ditaba.

0: Potlaka o fumane supersized savings. Spa, matati a mane fela. Jwalo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Parmalat Everfresh Long Life Milk ka R89.99. O boloka 32 randa. Kapa 1 kg Danone Ultra Milk Custard. Reka tse pedi ka 40 randa. O boloka 30 randa. Ditheko tsena di qala ka la 25 ho fihlela la 28 June. Ha thepa e sa le teng. Moreki o dumelletswe disolo tse hlano se hlahiswa ka seng. Ha spa fela. Ho na le dipehelo.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Palisa wa bo sosela ha kane ke eng?
3: Ke qeta ho lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
2: Ke hantle hobane
3: Xiaomi ke mola madness. O ka ikhapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se se so se lefa. Ke qeta ho lefa dikoloto tse pedi. Jwale nka kgutlisa 2000 rand.
2: Wow!
4: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Ho na le dipehelo.
5: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshetjwa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
6: Ha morero o fumana tjantjello, o ba le matla. Morero wa AVBOB ke ho emela ba hlokang thuso, ho tsetela thutong le ho beha dijo tafoleng. Hobane ha ho tluwa tabeng ya morero, ha re bue feela. AVBOB, here for you in more ways than you can imagine. AVBOB ke insurance ya bophelo e nang le license le FSP e molaong.
7: Ke le shebele be simere metsotso ka mora hora ya borobontse ba shume mararo tse ratwa mamedi re tle re fetele ka mane ka qwaqwa le bisela ka kepitso solve access humano santsa le 10 tuli ka jeno re water re le ka

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Na moletsane ke dutse se maratswana wa tseba hem lena le gannwa le hona kgothometswa ke DJ Lovers le ratompopo empa he ka jeno re tswile ka phaposing ya gaso re ka kwano ka Phuthadi Chaba Multi Purpose Center ke montho dietsa halanteng ka jeno wena momamedi motle jwale o tloke wa makala me ha ke tsamaye ke le mong ka hara lenane o lena la tse ratwang wa tseba hem dinthodingata ka jeno zia khala mo City kitabe ke tsama le veli muloi o teng le ena ka mana ka San City nna le ena re tlabe re ntse re neletsana hore na ho etsa lang ka San City le nna ke ho etsa lang ka mona ka qwaqwa ho tla hle ho be monate nate nate ati mohlophisi wa ka tsa sin lena he ke tsama le katleo morapela ke ena mohlophisi ke tsama jalo le mohanga monna puna re ka kwano he re moho ke moifo feletseng ati ya tsereng technique ka kwano ke Stanley mo ba ne gape motsa thebe re moifo re feletse re emetse le sedi FM ka kwano mabidi motla jalo ka botse ba mosebetsi ke moholo mo ileng hore re ntse re ketika godi ena ya batsha jwale ha re ketika godi ena ya batsha ya ba lefapha la naha la ntshetso pele ya ditabatsa dikgwebo tse nyane le bona ho hlokeha hore le keteke kgwedi ena le batho ba batjha ha holo ha utlwa dintlheng tsa kgwebo mo batho ba batjha ba kgothaletswang hore ba thee dikgwebo tsa bona teng me le lefapha la province ena ya Free State la ntshetsopele ya moruo bo hahlaudi ka sana le ntshetsopele ya dikgwebo tse nyane let my song ke tate makume le tuna makume le lona le teng ka kwano jalo ka ha mosebetsi ona mo ke ke wa tsala ba le siyo setfa ke bona mba mosebetsi mo mabidi motle ha ho pula hantle setfa he EMC small enterprise development finance agency me mosebetsi ona o moholo holo ke wa peopile youth fund ya lo ya thagolwa ka jenu he ke yona taba ya bohlokwa e re behang ka kwano mo mamedi motle ke ditaba tsa batjha fela he me tona kgolo ya Free State me McQueen Letsoa Mathai le yena o tlabe a le teng mosebetsing ona o tlabe ngo tshwero ka mona o tshwero ke bana ba setfa me ha ba hopola hantle wena mo mamedi motle di bakatse ka re me gatle ka reng ya sida sifa ba se ba bokantswe nka ile nngwe jwale ke ka hona ba seng ha ba le mmoho ba se ba bitswa sefa jwale re a tseba he ke bona ba yeng ba thusi haholo bo ragwebo ba banyaninyana ka dithuso tse tla ntshetsa pele dikgwebo tsa bona ke yona taba e kgolo e re beyang ka kwano wena mo mamedi motlhe ke mona mo re leng teng me o skebe wa leka wa suta ihlile ke mosebetsi o batlang o le boholo ka tsela e makatsang jwale ntho e ke e ratileng wena ponto gaitsedi ya ka ke fitlha ka kwano ke sheba stage sena se se holo se beiweng ka kwano ke sheba le set up tsela yeo dintho di beiweng tulo di beiweng ho bewe ditulo tsena tse e leng hore wa bona hore mona ha re tlo beha batjha sebakeng sane se re tlwaetseng ba le ka hara tente aa ka jeno ha ba ka hara tente ba ka ntle lepalapaleng ho bewe ditulo mono tse e leng hore wa di bona hore mona ka nnete mosebetsi ha se wa batho ba baholo mosebetsi ke wa batjha jwale ba batla hore batjha ba phutulohe ke ka ho yeo ba lokiseditseng ka teng moo ba tlabeng ba dutse teng ha mosebetsi ona o ntse o tshwela pele o tlhophisitsweng ka teng ke mosebetsi o motle ka nnete e le ruri mo mamedi motle jwale o tlo se ka makala jwalo ka ke hlalositse ngwaneso le na he le keke la tsamaya jwalo ka tlwaelo mme jwalo ka ke tshulo ke dutse setulo sa Ndeps kistulo sa DJ Lovers iri he re tle reng ke pina itle re he ka mora mona he wena mo mamedi motle Mrs. Sunyane e mashuma mararo ka mora hora ya borobong re tla ba le e o re tlang ho buisana le yena re ke ruta fela ka sepio sa mosebetsi ona wa letsa si la ka jeno empa he re pele wena pontong ne so pele re ya pineng ya rona e tla tla jalo ka zing malo tibo le tukzin bare guka pele re ya ho yona ha re ke re ba hopotsa hore jwale ke letsatsi la zia khala mo San City ka jeno ho dubeile ho ho be mo mamedi motla ho ho be veli moloi ke yena ya tlatla

Namangeke, Kimahu, Savalesson Yahong Yellow City, Somalisemi Kay, MSA, Atipijana Homono, Mamidomote, Kile Kaufa, Kelvin Falo, everybody wanna be in love. Aramutemu Lemon Yalo Batan Ratomoli Linding, Wale Populator, Ora Kia Lishime, when I Mamidomote, Impawa, Seba, hey, K, Lizasi, Lamuncabello, Ritaba, Lijitaba Horignani, Yale Shume, Lemosumon, Opera, Rinze, Ritorica Tata. Re kamona ka kwakwa re kamona ka ziakhala Musan City ke ntse ke tsama le Veli Moloi ke Outer Strata mabedi motla hopela hle re kopantswe kwano ke Setfa mona mo ba hlalositseng hore ka jeno he ho tlhola peopile Youth Fund me ha o ka sheba batho ba batjha hona jwale ba gothaletswa ka nnete hore ba qale dikgwebo tsa bona me Setfa o hlalositsa re ke thetswanang le ha o ka re ke one stop shop. Eh, ke one stop shop ba ke nsa hore le thuswe ka ditshelete le thuswe ka tipa e tla thuswa hore mesebetsi ya lona e tsamaye hantle dikgwebo tsa lona di tsamaye hantle empa he mabedi motle ka lehlakoreng le leng e re ke hlokomedise batho ba batjha hore le ha e le hore o kena kgwebong e tsa bonnete ba hore kgwebo ya hao e ikamahanya e ba company e ngodisitsweng hantle le CIPC o latele melao ya SARS. E batho ba ba ka nnete o fumana gore ditokomane tsa bona tsa SARS ga di a loka. Jwale ho shejwa ntho tse ka reng tseno ha o tshwanetse gore o thuswe ka ditšhelete. Mme ka mona ba le thusa hape e mong a ka re ke na le mogopolo wa kgwebo empa ga ke tsebe gore na ke qala kae, ga ke tsebe le gore ke etse business plan ya ka. Ba o thusa gore o rale moralo wa gago wa kgwebo gore na o batla e be kgwebo mofuta o feng e tsamaye jwang jwalo-jwalo le gore na mohlomong kgwebo ena ya gago e tlo thusa le yona gore e matafatse ba bang jwang, e thee mesebetsi bakeng sa batho ba bang ka tsela e feng. Mme gape ba batla ditokomane tse bontshang gore o tlatle o tshware kgwebo ena ya gago e be kgwebo e tsitsitseng. Re tseba ba qala dikgwebo di a putlama empa ba o thusa gore kgwebo ya gago e be kgwebo e tsitsitseng, ebile gape ba etsa bonnete ba gore ga o batla o bula kgwebo o tshwanetse o be le account ya banka e bontshang gore e tlile kgwebo ena ke kgwebo e a popota, ke kgwebo eo batho ba ka e tshepang. Jwale ke tsona dintho tse e leng gore gangata ka nako nngwe ga o sa lokise ditokomane tsa gago e be ditokomane tseo e leng gore di kabaganya le tsotlhe tse tlhokegang bakeng sa gore o qale kgwebo. Ka nna fumana gore o ba le mathata a gore o seke wa fumana dithuso tsena tsa ditšhelete, mme o sa tlhalositse ge gore go tla fana le ka ditefikeiti ke letona Stella Ndabeni o tla fa ba e leng gore dikgwebo tsa bona di ile tsa tšhaelwa monwana ga di lekolwa ba tla fuwa ditefikeiti ka jeno he wena mo mamedi motlhe. Ke mosebetsi o motlhe, ke mosebetsi o motlhe e le ka nnete. Jwale ke sona se re beileng ka kwano ntse re theowa le tsona tsebeletsong ya gago ya lesedi. Ke Moqebelo, ke a bona ngwaneso wa itukisa o ya godimo le tlase, e mong o ya lefung, e mong ka letlhakoreng le leng o ya mabenkeleng. Ao re na le wena, re tsamaya le wena se re ratwang tsebeletsong ya gago ya lesedi. E re konkele Nati Msongi le Kaylee ba re ngiya kuhleka.

0: bona mafana ba ile ka na tshilisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatshe na America, Canada le Mexico.
1: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao
2: ananela.
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelo.

0: Mamedi e le shumele metse medi metse suka bra hora ya le shume ki karlo ya bobedi ya tseratwang ho le sedi FM re le ka kwano ka kwa kwa mo re le nteng ke phutha ditshaba multi purpose center ke qeta bua taba ba kwa hore batho ba batshana di kgwebo tsena tse ho ba dithehang di gona hore di fe batho ba bang mesebetsi na di fe ba bang mesebetsi me re tla utla ho lanyane ka kapule itumeleng sa reno ke itumeleng matla o re tlang ho buisana le yena yena ke mothei wa Fresh Poultry ke mothei ebile ke director ya Fresh Poultry ke kgwebo ya hae o e bitsa jwalo e qadile ka selemo sa 2020 mme e qala fela ka dikgotse mashome a mabedi re ke tlwaela bua taba tsa hae a tla ipuele tsona a itlhaisetse tsona dumelefe itumeleng o phela hantle ke leboga tle re ya leboga ei ke a bona batjha le tletse ka kwano go monate o reng fela ka letsatsi le ga re ntse re kete ka kgwedi ya batjha
1: What's my mother get tabile haholo to be part of this event monyetla e re fumaneng ho government le mengata empa ke lebohela hore ka sheko ge bana le monyetla wa re tletla re displaya bogabane le mesebetsi e metla e tsahalang ka kwano ka qwaqwa e tswalang haholo ke batjha
0: whatabisa ka nnete whatabisa jwale ha re ke re bue ka kgwebo ena ya hao Fresh Poultry e qadile ka 2020 ebe mohlomong

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba maikutlo ane mose. O kena ka style. Mahlo ka ofela, a le ho wena. O le boso. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno, o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Winner car e qadile hona jwale. Build it fela.

0: le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Mamedi metsotso e mashume amabedi kamera horena ya leshume le motsolomongwa ziyakhala Mosan City Mamedi kitsona ditaba tsentseng di etsa hala me dintodi tsa mahamanati mamedi ke mona kuzana uteng ke tlo buisana le ena kamera na kwesa fedisi mpilo ke mo what been tsetlo go bina ka kwano me ha go hopotsa fela kuli channel ena uteng enko batla bateng mafiki zolo batla bateng ka kwano youngster na le ena o tlabateng moketing ona o moholo mo mamedi ha se moketi fela wa Africa borwa ke moketi wa Africa hobane mo mamedi continent eng ena Africa mo se o mawatle ba bua ka bona ke a mona thwasa o teng kwano ke mosebetsi mmoho le rona ke mong wa batsamaisi ba mosebetsi ba tlang ho bateng mantsibu ya mane a tsama jwalo le batho kada ba tlabe ba tle ba tsamaisa mosebetsi mosebetsing ona o moholo wa tsatsi lena la kajeno jwale e gore nge gere ka motsotso fela re ke re ta le monono o bone mo mamedi ho marangram bona o tlabe e le mong wa batsamaisi ba mosebetsi kajeno ausiona ya khazanga tlabe mane se thaleng se sitle sa ka mona ka San City re re ziyakhala ha ke mosheba ke bona Mexico twas tsa mothatswa oh ha tsa Mexico wa bona ha
2: as khale baba as khale ke le bo khaitse dia ka ha o bona hore na ho monate joang o dula pela motho a tswa meko ola ke dumedi se bana be se khotsa bo mamedi khotso
1: ke se ke ngile tlolo Mexico
2: amen
1: tsa ziyakhala mo San City ke le mo sabobedi o bile mongwa batho ba bile nteng ha e qala le mong se fitileng ile ne ditikete tsa rekwa ka ofela le le monsena gore ho hobe
2: ga itse ya ka ke le bo ha mo mamedi wa tshebeletso ya le CDFM maobane ha re fihla fela ke ha ba sotu ba Yesu ba sentse ba re halala zia khala ke kena ka munyako ka ke ba rona he ba ke ditikete tsa rona tsena ke ne ke thabila holo ke kopane le lapala ha mo lete ebile ba tswa ka phuleng kwa kwamane ke kopane le batho ba fapaneng ba itsibisana me ke thabila holo ba bang ke ba ba tswang le sotho ka nete re a leboha ha ba fihlile le bona
1: ke bana ba teng ba re ya
2: ba re ziyakhala re ya
1: re utlile le sedi FM
2: a monate jwa
1: ga itse di aka o yemong wa batho ba tlebeng ba tsamaisa mosebetsi ono moholo ga jeno re ka re mosebetsi ona twatsa o la khotlela gaso o qadileng ziyakhala o reng ho wena jalo ka mosebeletsi wa SABC
2: ha itse ya ka ke ntho kgolo taba ya pele ke hore ke lebohela SABC hore e bontse matla yona a mekitene hangata mekite tsena re a itshehetsa ha re bemba yona jwale ona ke rona bemba ona ke rata ke wa rona two ke lebohela hore ebe re gona go bontsha matla dipuo tsa rona matla dipuo tsa rona bana ke batho ba dipuo tsa rona ba tshehetsa mekitene tla be re re bo international mamang bo mamang ke batho ba rona ya boraro ke a leboha hore le barekisi ba elellwe hore ke mofuta ofe wa batho ba ne ho tla bo San City ho tla batho be leng hore ba gona ho tla kwano me ntwe monate ko hore nthotse tsena hape di gothaletsa le batho ba sa goneng hore he ka le leng ke lakatsa ho iphumana ke gona ho etsa seitse me hangata re se ke ra iqhilela ka thukota ba hore ke takatso etswa lang tsantsello ya ho phiella ho fihla torontsa hao jwale ho thabisa hore ebe re boemo mbona fela taba ya hore ebe entse le sold out selemo sa bobedi ga itse dia ka e bontsha hona ntwe ntle re leng ga yetsa le mo se fitileng ha o no ho qalwa jwale re thabile hore re betsa le sold out hape ho tla hlobe mona
1: ai ga itse dia ka o solo jalo ke ya le boa ho lothwasa ke a tseba o ithlopile mo ke tlo mo holoteng me ba utlwa re motho ya ntseng a re tikiti di a fumane a
2: Haitse daka ho sold out ke na le bana beso Joachim le na o latswa ke a dumedisa ntate tso ka mo Joachim ke a leboa ka nnete haitse daka ke lakatsa hore ke leboe haholo SABC ho boela ho mpa monyetla wa hore ke be teng kwano le hore re tlo bona le balatedi ba SABC le ba le CDFM teng kwano ke a leboa haitse daka ka nako
1: thank you monono thank you haitse daka
2: halala
1: mama diki mosebetsi mmoho le rona ke thwasa ke monono o teng ka jeno ke mong wa batsaba isi ba mosebetsi wa ka jeno mona ziakala mosan city mashuma mabira metsi mehlano metsotso kamera hora ya le shumele motsolo monga mumamedi ho ho tle mumamedi ha o ka bona ka mona batho ba kena batho ba perima ya parwa bona bo ile taba bohlokwa thwasa are mokiti ona o motle haholo o bane o etsa hore ha o le mosotho gabe ka bosotho ha o le mo venda o gabe ka bo venda ha o le mopedi ke mona LTK ba nna ke ena mshana ntate mo tsweding FM a o sala thank you sibudi thank you mo Amerika tsona ditaba thank you one oh okay ere ha le jalo ponto rinke pina hantsi re hlopa ntho tsa rona re tla ne re hlae mona le mani re bua le baiti ba bohlokwa ka kwa
3: a tsama mogotsi be ke nyetlang ka nna ka tsamaya
4: eh o tsamaya ka
5: wa ratwa

0: Hamidi o mametseng phoka ya borwa le Sanne re hopola hle Sanne re ke yena ya emetseng le Sedi FM ka mona ka Zia Khala mo San City jalo ka o tseba hore di station e tsa radio di kopane ka mono me station is sensing le sensing le na bana le sibini se ba emetseng jale rona re emetse ke Sanne re ya re mokhuba mokhuba o teng mamidi motle re kopane he le baiti ba rona ka kwano re ntse re bua le bacha me bacha bana ibile karolo ya programo e saleng e qala eneng e tsamaiswa ke set for ho tloha ka mantaha le bona hona le dikgwebo tseo ba di tsamaisang mabitso a bona hem ke Ramateletse Khunyedi le Dumisane Khatebe dumelang hle bana beso
1: khotsolo ka mamani Julie
0: ke ya phela o phela hantle
1: re phetse ka mohawa re tsebona
0: a monate wena o
1: ke Ramateletse Khunyedi mme wa ka mme
0: Ramateletse Khunyedi Dumisane Khatebe dumela le wena ngwane se re ke tse tsena ke bane o phetse hantle
2: ke phetse hantle mme wa ka
0: ke tsebona a ke ya le bohangwa ne se ke le buila holo re ke qale ka mena hle wena Ramateletse Khunyedi ga itse ya ka le bile ka rolo ya programme e sa leng e qala ka manta ha ene ngetsa maisa ke setfa a go re bulela ha holo nyane ka yona
1: ke le bo mama ne tholi ke le medise ba me di bohle hae re bile ka rola program ena ho tloa bekene e qala e le re sepiopio go re bontsha hore mama tholi ke a elelwa lwana ho ntuna le tshulubitlhelano ya batho le fatshe jwale le maemo re bua ka AI ntseng ka karolo ngwe itse le rona ga le boga kgwebo potlana ba banyenyana hona le tsele fatshe le re phelang ho lona ho ka matlafatsa boteng ba dikgwebo tsa rona jwale in digital marketing ene re rutwa ka ona ne re gona ho bontsha hona le lefatshe le leng le go lokelang ho tlamea re nge ka rolo ho lona hobane ke lona le go nge le a boka mosong ka lona ke a hopola mama di bongi ke di dumela gore tseleng tsene memane tlo ha ne le ho le ntse letla le nyolwa di lemontsa lona ne le na le sebopeo tsa tseleng tsa dintho ka shen le na dintho di nolo fatse now le bo emo bo a fetwa ho tlona jwale le rona re lokela re be sentse re kamantse le maemo ha fetwa di lemontsa tlang in 2030 from going on onwards dintho di tlabe di seka tsela ba nang re di etsa ona jwale mohlolo mong o tla bo sa tsela ho hasang ka ona o tla bo ha sa mhlomo le ka tseleng e le ho bebo fatsa bophelo re a dumela hona le ntwe re tshoang re le rona se tshaba re le rona batho ba batla e leng phetho ene phetho ke yona e tlisang letswalo ho ne ba itse re tshowe empa re lokela go bona seo re dumo sonona se tlo re tswalla molemo ka ofe ke a leboa mama ne tshulana
0: ke a leba hle ngwane so re ke tla wena Dumisane Dumisane wena o tswa kae
2: ke tswa mo masimong wa kwa monana
0: ha ke tsebe na microphone ona wa hao kutla o sa hlaka hantle jwalo ka microphone ona wa Ramateletse re ke le ke ho fetofetola mawa a go chechelle kona Ramateletse mpatle ka mono tle re tsebe ho mutla hantle le yena ga itse ya ka o no hlalosa na o tsoka
3: ke tswa mo masimong kwakwa
0: wena o ka hara kgwebo lwe
3: ke ka hara kgwebo ya internet cafe
0: ya internet cafe e qadile neng
3: e qadile last year ka November ha ne ke qala le register but nntse ke sebedisa ntse sa register ka elelwa molemo wa ho register a business hore ke kgone ho thola di funding kapo batho ba bang recognize as a businessman yes
0: jwale ke a utlwa hore le wena o bile karolo ya programme ena ke utlwa o bua hape ka taba ya hore o ye mongwe wa batho ba ileng ba fumana tjhelete nyana e ileng ya o thusa hore kgwebo ya hao e tswelle
3: ho jwalo a se thule ke le ka thola tjhelete ebile no tjena na ke thutiletse ngata ka digital e bile ke thutile ka hona as a businessman or as a businesswoman tlamile o be na le internet website o tlamile o be na le ona go batho ba tsebo ho recognize ho hona o located ka living batho ba tswang outside ba tsebo ho hona internet ya ka yo kae so ke thutile ho builder website ho hona nka o builder jwang
0: Hebana.
3: Eh.
0: Hey. Ya no. Jale hona le ba tshaba o sebetsang le bona ka pa o sa le mong ha jwale.
3: Ah, no tjena hona ba check sebetsang le bona ba teng high. Yes.
0: Jale o bona program ena e sa le leqala le yona ho tloa ka manta ha. O bona e ka re e tlo thusa hore kgwebo ya hao e ntlafale jwang.
3: E tlo ntlafala ka tsela ya hore jwa ka ke tsholo batho ba tswang ka ntle ba satse ba batlang ho etsa di copy ka ba batlang ho etsa di research ba tlo ithola ha bonolo location ba tlo kgona ithola ha bonolo

0: mamidi emene meso sepe no hora ya le shume le meso emedi ai humanala ikare ka nete wa rona mosebetsi ro petile ka kwano ka phutha di tshaba me wena mo mamidi motle ine le hona he ka mesusu e ka bang le shume pele hora ena ya le shume le metse medi ine le hona moifo o kenyeletsang letona la naha la ntsetsepele ya dikgwebo tsenyane ene ba kenang ka hare go sebaka sena he me ba satswa kena wena mo mamedi motle go tseme mona qwaqwa ke di bakatsa marena me pele ba tlakwano ba botile mareneng kwana he ba ile o dumedisa le go bontsha gore re bontsha tlhompho ya rona go kena ka hara sebaka sena sa qwaqwa jwale mona he multipurpose center ene le gona ba fihlang ba etapele ene le gona ba fihlang sebakeng sena me opola he wena mo mamedi motle setlang ho etsa hala ke taba ya hore jwale programo e tlo qala simuso ka kwano programo e tla qala simuso ka kwano me kamra mona hem hona le mokiti o tla tsharwa wa batjha hona le dibini tse teng ka kwano tse tlo thabisa batjha me rena le metsotso e meraro fela pele ho ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi re ka potlako mo mamete motle re tshware letuna la rona MEC ya rona ya ntsetsopele ya moruo bo hahlaudi e ka sana le ntsetsopele ya dikgwebo tsenyane ntate Ketso Makume o santsa le teng kwano re buisana le ena pele re kwala lena la tse ratwang ho lesedi FM ntate Makume letuna la rona dumela ntate
1: Khotso o tlile ba mamedi botlhe ba lesedi FM
0: re aphela mosebetsi ke o moholo ka jeno ka hara province ena ya Free State me o ye mong wa ba itapele ba tswarang ka thata haholo e tsa bonete ba hore batjha ba ithela dikgwebo tsa bona ebe mohlomong o ka re ka program ena
1: e ka le ka le tona la lefapha tsonyane le ntshetopele Mr. Landabeni a entseng bohlohlo re national launch ya le ano lena la tlinka lona la youth empowerment fund le launchetswa mona Free State re thabetsa go lulu ntla yeo o tla utlisa ka ra di province tse nine ke sho re province ya bobedi utlwa fatshe ka maemo a muruo wa a sa ikemelang hantle o loreng dithotsa teng tswala ha o tla di nthotse tse ke monyetla go rona ntlhapeng ya bobedi ke nana batho ba Afrika Borwa le ba mamedi bohle ba tseba hore diphepetso tse ngata di shebane haholoholo le batjha gobane percentage e ngata ya population o loreng unemployment e fumanala ko batjheng and di-challenges tsa bona di ngata haholoholo so this fund e minister a etsang e tlo go tlela ka molemo haholoholo nnete ke gore e keke ya kgona gore ananela ka ofela re le batjha mare ke tlo kopa gore ba iteke ba etse ka ohlohle Minister o tla hlahisa gore ke bokae o sa re sebetse rona matona mago tla e phatlhalatsa ka jeno gore ke bokae tšhelete ya betseng ka thoko for fund enana a se tšhelete e ngata haolo but re mo tshepisitse go le gona jalo ka di-province re tlatla re tlo mo thusa
0: ei letona le lona le fitlha nako e se ile manjale se ke tswa ke itatlhampa ke leboetse nako ya gago gagolo ntate
1: no o leboa rona re ke kgotheletse batšha ba teng mona thabomphutsanyana ba tla ba tlo ikutlwela letona se le teng le o la tsamaya le kopana le marena ke batla gape le o balakeletsa letlhonono kgoding yana ya bone la e se felelela tjena ke kopa ke gopotse batšha gore batšha ba 1976 ba ile banka majo banka ditena ba lwantsha apartheid boikarabelo ba motšha e mong le mong ko lata lejwe le setena go aga bokamoso ba bone ke a lebog
0: re le botlhe ntate Ketso Makume ke MEC ya rona kwano profenseng ya Free State ntshetsopele ya moruo bo hahlaodi ka sana le ntshetsopele ya dikgwebo tsenyane e sa tsotlha gorra ya leshome le metsemedi e tshabeletseo ke ya lesedu SABC re balwa ditaba ke ntsane rantwa

0: ding tsa dihlopha se leng hore ya Afrika Borwa ha e qeta ho fumana tikoloho ka mora selemo sa 1994 yaba ho ba le dihlopha tse tshwanang le Bob Boom Shaka tsebe tsa garage ga le sedi ba re le ra tso se ba metso se ke ma shume ama be di le metso e tsebe seng pele re kana ho renyane ya pele abedi ho tlile puisano ya vele le ba bang ba baetse ba hae hore ebile mafelong ana a beke go tlotlwa dikakapa tsa kgaso mme mongwe batho ba tlotlwang ke thusong ke sang ke sebata ke masethusa the butterfly ga itse deka
1: soski ga itse deka ke a leboa ga o tla go nna jalo o bua nnete ke dutse le malema mafatlha sebata ke mong wa batho eo legotlo la ga South Africa borwa maobane ba itseng dilemong tsena tse ngata-ngata tse sale o le teng kgaso mona re bone maatla mosebetsi wa gago mme re ntse re o bona le ka jeno mme ena ke toka ya gore le wena re o tlotle mme gopola seo se kile momamedi lapeng ha ba bua bookamedi ba legotlo la ga South Africa borwa ba re mananeo a etswang ke ntate Thuso Motaungwa le Lady D ke a mang a mananeo a kenyang tšhelete ntate Motaungwa dumela sebata re
2: dumela se monna Mvololo dumela legoloke dumela ngwana mme
1: ziyakhala mo Sun City
2: ziyakhala Sun City ziyakhala
1: Tau Maobane ebile letsatsi mme re ka re nalane ngotswe le khotla la gatso la Afrika borwa o e mongwa batho ba ba tlotlileng sebudi se matla e reng twena ho wena
2: ke ne ke sa kgolwe wena Mvololo nna ke itletse kwano mona ka kgopolo ya gore ke ho Ziyakhala mona ke tlo shebella dibini ha dibina ke tlo shebella bo enko dibini tse ngata tse leng teng kwano ha Maobane mantsibuya hao mohala o seo kena ta re le batla kae kae go na le moketsana o ikgethileng gore le be teng mono ga re fitlha mono ke mo re bitswang teng le Lady D wa Ukhozi FM 9 o'clock to 12 o'clock otse wena o ile a qala radiong kwana ka bo 1993 a sebetsa jwalo ka Sister Mildred jwalo o fumane rona re sentse re matha mono ga a fitlha 1993 nna ne se e le kgale ke matha sealemoye ee a sebetsa le bo Podloza ebile a sebetsa tlasantate gaumbatha ka nako eo se ba re bitsa mono ba ra re tlo le tlotla ka jeno bo mmenada bo Dr. Tsidu bana ba le teng mono bo gore batho ba baholo batho ba baholo ba radio gore go ya ka moo le sebetsang ka teng ba ba re a tlotlwa Maobane gore ga ke tsebeng ka reng wena vele ya ke tsebeng ka reng ke rata o leboa lekgotla la gaso gagolo ke leboe modimo ka talent eo a mphileng yona gore e be qetelelong monna ai
1: Soski a ke tsebe mabenkela teng re a fetise.
0: A re a fetise ga itse diaka?
3: Potlaka o fumane supersized savings spa matsatsi a mane fela. Jwalo ka 6-pack ya di 1 litre tsa Parmalat Everfresh Long Life Milk ka 89.99. O boloka 32 randa kapa 1 kg Danone Ultramel Custard. Reka tse pedi ka 40 randa. O boloka 30 randa. Ditheko tsena di qala ka la 25 ho fihlela la 28 June ha thepa e sa le teng. Moreki o dumelletse disolo tse hlano se hlahiswa ka seng. Ha spa fela ho na le dipehelo.
4: Yipehe monyetleng wa hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Fetcha fela ka 2 rand ka pa ofeta dipapading tse hlwaweng. Sa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Simenya Tombstone e fumane ha bophara botle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flex Job. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 ha pere etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone etla o sebeletse.
0: Matlafatsa mmele wa hao ho itshireletsa mafung mariheng ana ka tee ya sela, colds and flu. Le sela immune health tea kapa capsules. Tshireletso e matla bakeng sa hao le balelapa la hao. E fumaneha ho Clicks, Shoprite, Checkers, Dis-Chem, Pick and Pay, Boxer le Spa. Sela e a sebetsa.
6: Lesedi FM ke mole mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Azia Khala Sunfest ga itse diaka
1: re a leboa Soski mo mamedi le shimele metse robedi metse tso pele wa tla hora ya pele re tswela pele ka puisano ka le Tau. Tau ha ke botsa Lady D ke mo botsitse potso gore moloko ona wa lona ba tibere ho tsing re ba mamela lena le ntwe ikhitileng le versatile ga di malentse a seng isimane
2: re ka mona le ka mona
1: mana ne o ka ofela
2: re bo mathula ho hle
1: hantle
2: wa tsontwe ntse njolo veliking na ko nge fitileng mananeo a rona ana a kopane ke ne ke bala ditaba ke ne ke translator ditaba ke ne ke hasa makumane ke ne ke hasa matshotlo ke ne ke bala boqapollo ya ditaba me rene re hasa dipapadi manona rona ane a kopane ho no sna hore o shebane le ntho ena fela mphe matshotlo hona jwale o tlo bona ke tshotla matshotlo ke a theosa ke anka nyolo sa pelong a theosa a ile phodisa kelello mphe matshotlo tlo bona mphe makumane o tlo bona mphe ditaba re ko ba le ditaba tlo bona mphe ditaba ke lo di translator o tlo bona
1: ko ferriatel
2: mphe kore
1: mphe ke dau e ke nake mo botsa ntho hore le ka jeno batho ba batsa ba le rata ka tsiletso sang
2: le bakabaka wa tsho re ntho kgola ho le sibudi rata batho
1: yeah
2: how le sibudi how ka ithuta go rata batho le rato leno o a le depositor ho bona mme ba tla le khutlisa ba le khutsetse ho wena bana bana bao ba nthatang hakana ereng ha ba mpona ba nthotsa o dietsa ba ntshute ba itse jwalo ba mpona ho le hona jwalo ha ke khone tsama ha ke khone tsama mo Kara Sand City le batho ba baholo ha ke khone tsama I can't ha ke khone lokena mabenkeleng hore ke re kilo reka ibile hona ona mo Sand City mo ba ba mphile batho ba tshireletse hore ba tsama ile nna ha ke kena mabenkeleng no
1: ya
2: no ha ke akipulele a ke praise ke se modimo wa admilent sona empa ntho e kgolo bubuhuding rata batho mhape iba le kutlolo botlhoka o ba mamele just na go ba fetsebe fela veli e mona le kwalokwala le mpatla bona ba lla jwa man man rona lo wena re tlo bua
1: ke la pe bona ke
2: la pe
1: go bona o sa
2: makhulong ke tloa hatsa mona o sa o tlo bone ntwe tlabe le mona tlabe ke tsa maudi matafulena
1: mamedi jalo ka botse bore ga nnete di ale moya tsa le gotla la gatse la Afrika Borwa re teng ka kwano le gwala gwala le ya mmitsa le ra o sebata ke o ka kwano ga nnete le rona re a hloka koku ya rona re tlo bua le wena ke tsona tsentseng di etsa hala mo mamedi kwano Ziyakhala mo Sun City re tla thoba le tsona re tla bua le bona ba iti ba rona ba bangata ba ntseng ba kena me di heke di tla bulwa hore ngena ya bobedi me mosebetsi o moholo wa kajeno o tla qala hore nyane ya bone mo teng mo mamedi dibini tsenga da sane routing encoding a kolichana outing youngster outing mafiki zolo khuzani kore ho tlahle ho be monati fela jwalo gaitsira ka lady soski re ka ofela le momamedi lapeng ha re thewele tsona Ziyakhala mo Sun City
0: ho jalo fela gaitsedi ka Ziyakhala Sun City ka bona ka Rustenburg province ya Northwest e se ba metso tsokile se ba le metso e mena pele re kana ho renga ya borobong o ntse mametse thato ha tsi ya hao se ba le tsokile se di ka mo qibelo bekeng re ka ofela o seleng o le mosebetsing o le lapeng ho hle mo le ntseng a tsabeletswa le sedi hana mono le wena
7: wa ratwa.

0: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng. Le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelileng ho etsahala. Mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba lile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho. O tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko. Tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe lena le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se qeaqee. Hana o ema fela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
2: Lesedi FM le tswela pele ho aha mmoho le setjhaba ka kakaretso.

0: Zelf nou. Dela wena sulapho. Ho ya se akhala kamnandi lega. Ho. Hawuso nje. Hawuso. Hey.
1: Shifa Christmas e fihlile dinku di homo le di kuru di aparetswe ke mathata di Joshua di gemere di biri di opinyela batho sibaka se buchata bobutelle if lija cheleta e lisaja liya babanyane ya o gotlela ko sekolo jara empha
2: Lesedi FM ke mole hey mogwabo wa setso le puo ya sesotho
3: tswaka o bua le mema fundi bona ka thosa ke kopa ho kopela motho a hola ka jinde na ke sibuhudi saka ke le khoko ke ka strata mme ke mamela ke tse di limo tsenga tabe tsa tsela mona thank you tswaka
4: ha itse dia ka dumela dumela hle ke kopela beti motsweneng ke mmangwane wa mofumahadi mofumahadi yena ke mpho ketlele le mme wa hae masabata ketlele batho ba babedi ba ke bana ba motho ba ne ba hola gaitse jaaka la boraro
5: o tswa o sekeletse e wele ntate sulwane mabe a mofike mo makaga wa mantia mope ke kopela mohatsaka nna gola maobane ke me matweng Esther mabe o mane ga macele matshwaneng ke le ribe ke lesotho ke molaka letsa gapgapu ya mahlonono a mo aparele ka nako tsotlhe ke mme ke mo ratang agolo ke mo kopela ke le mona fixbeke ka mosebetsi ke a leboa
4: kgotso sebogodi kgotso sebogodi ntumelele sebodisa ka ke ye ka makaqwaqo o teng ngwetse e se golang ka moo moradi wa mosia yena ke mmakamogela sebotsa o kopelakela ke rangwana wa bana e leng tebo sebotsa ka mona ka maotwantwana a stan series ke re o yena gola botlhakwana polaisi ya maeleng wa thela o bona tse ding tse ngata ga mmoo le wena bonolo o bona tse ngata tanki sebodisaka tanki
6: madume kgaitsedi yaka e kgabane madume o bua le dilemo le mo nentshala ko mametse ke le ka mona ka mangaung kwako ke dilemo le montshala a dumedisang botlhe a kopelang botlhe ba golang esitang le ena bedi matlhono la tswalo tankie
7: Happy birthday! Come on, catch up on the highlights. Let's start. Look at Jeno. 086-3003-084. Rega ufela kwa nte bele songe ratunga le siri. Tubila hele kama kuwa WhatsApp na Moroki. 079-758-5066. 079-758-5066. Hopula hele katendo kuhanga hanong. Sefa paning X, Facebook, Instagram at Le Siri FM. O le tseleng, o le mosebetsing, o le lapeng, re ka ofela, sebeletswa le sedimo le nteng.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: A bona o iketlile mo ho se batla o ye ka mahetla, o nno e ka hloho, o tla lotofatsa ke re.

0: جميعا حكم شعبا ان نرحب بكم من قلبي فاهلا وسهلا مرحبا اخي الكريم. ان باكستان من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها تعتذر وتفتخر بالترحيب المشروط بدل حجر الاساسي لمتحف السيره النبويه في الاسلام اباد. شكرا جزيلا.
1: Na kwantsa tahlelo bophelong mo hao e ka pama tsidiso a maholo ho wena. Ha o lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tsebiso ho bora mosebetsi. Letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho kgutliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026. Ho kgutliswa ho ka etswa online ho www.labour.gov.za mme wa tlika ho online services. Ha o kgutlisa ka mora nako e boletsweng o tla lefa 10%, mme tswala e tla hulwa akhaonteng e fetuweng ke nako ka mora matsatsi a 30. Hopola, boramosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 31 Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso, letsetsa 0800-321-322 kapa 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Oh, lady, so skill. I come. Mona, recaufe, la bonne pine.
1: Ditirina di woso tse o le motle o nga dikonkosi o ha o tsamaya wa hata kwekwe ska ska tsamaya le ga mme ntwa ya ga ska wa tsamaya ga o se di tense Soski le ke di gwale bo ma me tsama na di Soski
2: ah ska se ma jole kae ka o se ntse go thumetswa mona ah ntle melo hate hantle man o se fela la o hata mona

0: moho le Richmond United. Ke bua lone he mo mamedi di tlhopa ka bobedi ke tsene he di kana ka baleng. Ha re ke re shebe fela papadi tse pa di di tlhopeng tsene he ka bobedi ba tsona. Re tla qala pele ka ole kola se tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns. Re fumana re Mamelodi Sundowns sa mamedi mo kotlise ke yena Zolile go tlisa pula. Se tiba tiba ne ke Andile Dlamini. Rebele le bohanga Ramalepe ke yena mo kapteni. Ebe Khutso Phila. Rebele Karabo Dlamini. Asanda Harebe. Kolosa Biana. Nokolo Xesani. Isabella Ludwika. Nonhlanhla Mthandi. Lilona Daweti. Mohole Refilwe Tholakele. Bano he ke ba tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba e leng re ke bona he mo mamedi ba kalang papadi. Dirisefe tsa Mamelodi Sundowns ladies. Re na le Kgomotso Moshimango. Re be le Nthabisong Majia. E be Tiisetso Makhubela. Re be le Gugu Dlamini. O Ratilwe Mokwena. Boitumelo Rabale. Munashe Mugwara. Karabo Mokurubetsi. Mohole Wendy Shongwe. Ke tsone he dirisefe tsa tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ladies. Re fete he mo mamedi re sheba Richmond United. Ya ba go tlisang ke ena Siale Matshabela. Sethibathiba ne ke Dineo Kabai. Re be le Aphelelo Adams. E be Inganathi Mtshana. Re be le Bonolo Thameng. E be Nosipho Nhlapho. Re be le Keisha Kochim. E be Ana Mphuthi. Zodi Khoka. Re be le Ponatshego Motlhabi. Re be le Mamphuthi Thapala. Moho le mokapteni Tshepiso Radebe. Bano he mo mamedi ke bona ba tlhopha sena sa Richmond United. Ata re sheba dirisefe tsa Richmond United. Re na le Guguletu Nkosi. E be Redebohile Motaung. Re be le Selina Skalkveik. E be Onthatile Rosou. Akona Die. Siphelelo Monkin. Moho le Azukile Mangwe. Ke tsone dirisefe tsa Richmond United. Ata re sheba mamedi ba tsamaisa papadi. Moletshapala ke Mofumahatsana Tumi Ntasi. Ba mo thusang ke Refilwe Ramosotho. Moho le Natalie Swartz. Ho tloha mona he ofisiri ya bona papadi nama ke Hloniphile Msezane. Athe Mesh Commissioner ke Refilwe Mlotisi. Ke yena he ofisi ke yena Mesh Commissioner. Ke ka mokgwa mamedi tabadi e mengate. Jwalo ka ke bantsha mamedi o rema. Papadi ne he mamedi ke ya ka mona ka Super Era. Ha re ke re sheba fela rona ka mona ka Super Era. Ebe dihlopha tsena he di eme jwang mane lokong ya bona. Jwalo ka e le mona e le papadi ya borobong he mo mamedi. Mme ha o sheba dihlopheng tsena ka bobedi. Papadi ena ho bona ke papadi ya boraro. Ke papadi ya boraro he mme. Selemong sena sa dipapadi mona ho Hollywood Super. Hollywood Bets Super League. Re sheba mamedi maemo a tsona re fumana re tlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ba di tsujelo boemong ba bobedi ka mora papadi tse pedi. Mamelodi Sundowns ba tlhotse papadi tseno ka bobedi ba tsona. Ho tloha mona ha ba so bapale ka olekana ebile ba so latlhehilwe ba ena le ntlha tse tsheletseng. Tlhopha sa Richmond United ba ditsujelo boemong ba bahlano ka mora papadi tse pedi. Tlhopha sa Richmond United ba hapile papadi le nngwe ha ba so bapale ka olekana. Ba ile ba latlhehelwa papading e le nngwe mme ba ena le ntlha tse tharo ka selataneng. Ke ka mokgwa e mamedi tabadi emeng ka teng. Jwalo ka ha e le mona he karolo ya pele ya papadi e tla thagwa neng kapa neng ho tloha hona jwale mme ka mora hore ba tsamaisang papadi ba tle ba buisane le ba kapteni. Mokapteni ke itse tlhopheng sena he sa Richmond United. Ke ena Tshepiso Radebe. Ho tloha mona mo kapteni ka mona heka tlhopheng sa Mamelodi Sundowns ladies. Ke ena Lebohang Ramalepe. Ke ka mokgwa e mamedi tabadi leng ka teng. Re a tseba ro tlhopha sena he sa Mamelodi Sundowns ha e sale e ntse e le sona mamedi ka mora hore le ke ena e tle thewa ke bana ba ntshetso pele ya papadi ya bolo. Ebile re shebile mokgatlho o mogolo o tsamaisang papadi ya bolo kwa Afrika Borwa e leng SAFA Sundowns e sale ka nnete e ntse e di tshwere. Fela he mamedi e re ke utlwe mosebetsi mo le nakwano Ernest Makaya o re na re lebelela papadi ya jwang pakeng tsa tlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies mmoho le Richmond United e bapalwang lebaleng la gale la Peter Mokaba. Hantle fela ka rata ropo ya Polokwane ke hana teng provinceng ya Limpopo. Potsotso dumela ngwaneso.
1: Ke ya ubedisa mafela ka tabiso ke dumedisa mabelo le seri FM. Ho se mo ametse ka leteng.
0: Ako
1: pa di mo e ho re kareng e ka ba bonolo ha ho.
2: Potsotso o ndile o se.
0: E o ndile o se.
2: Potsotso.
1: Ya so patsena tete.
2: Hey! O ndile o se le potsotso.
3: Hey, me ha sheba se seng hape se hore ka buang ka sona ke hore Mamelodi Sundowns ha iba pala le Richmond United e ya iketsetsa ngwana mme ba di papadi ntse le shomele metse mmedi tse o hlopa tsena tse pedi di seng di bapetse re bone Mamelodi Sundowns e ha pa di papadi tseno ka bo di le shomele metse mmedi jwalo mme sena ngwana mme se re Richmond e tla lokela hore e tle sebetse ka thata hore e tle thibe hlopa tsena sa Mamelodi Sundowns re bona hlopa tsena tse pedi di bapala le bona la 4-3-3 mme ka hlopeng sena sa Richmond United batla tshepa ka ba betse pe bona ho mamphuthi tapala ha mohole zoi dikhoka mme ke nahana hore Mamelodi Sundowns ba tseba bana le refilo tholakele mane pele ga mona ha mohole yena le lona Dawiti
0: re le buile he ngwana mme Ernest Makhaya mo mamedi e setha go ile he ka rolo ya pele papadi mme na le motsotso fela e sentsetso la pele ke noto he Mamelodi Sundowns lerisa ke noto so tlopa sa Richmond United ka tlo sa bolo ka mroka mane setiba tibane dineo ka bai o tlatlo sa bolo he ka mroka mane setiba tibane dineo ka bai setiba tibane sa Richmond United wi ile ha ba le papa di pejana he hana mona ho Hollywood Bet sa Super League sa koren lena la Super Era jwalo ka ya arotswe dikoto tse pedi jwalo ka ya arotswe fela dikoto tse pedi he mo mamedi re tla le ka re re tla rone le tsona ebe papadi eno e tsamaile jwang e ile nya mapala pejana ka jeno bolo ke ane ba re mbala bala hemme e angwelwa ke ena zoe dikoka le ka ntsa bolo ka mane zoe dikoka ene le Richmond United empa ke ane ba monkela bolo ka bashabela ma ya hutla ka Mamelodi Sundowns ladies hutla ka bolo le borra malepe u isa ka mane ka bashabela ma o ene tsa Isabella Ludwika ke yo ba re mbala bala Isabella ma a isi alo tola no qolo qasane pa mi sa bolo empa ntsa mpe ka mane ka bashabela no qolo qasane e bile bolo e tswala ka ntletla kena e ba bolo kena nya gelwa o tswa ka mane heka bashabela bala bala ita kena ya khaelo ho tswa ka molengwane o ka botshabela ba lebala ka re lo nya bo bona he mo mamedi ya lebala ba se ba ya khetse ka mane Richmond United ibile bolo ke a nemang ka ba isa mara se tiba tibane dino gabai na re le bolo etile ka mane ka baia le ka tsakela bolo he mamedi zwe dikoka ke ani dikoka tla ka bolo ka ntlo di etile tsa Sundowns ra le hole ka mane pa se tiba tibane ma sa ya moela andile dlamini wa ya moela ka mane he andile dlamini ona le ba parisa Mamelodi Sundowns mo na se utlo mo hloko le ba parisa Mamelodi Sundowns e ka kiena karabo Dlamini ke ne ke itse ke tla botsa ngwana mme Ernest pele re ka hlara ka yona papadi no bona ke sheba hlopeng sena sa Mamelodi Sundowns le di se ke a hlokomela hore se ba parisa bona e o monkang ebile o ka motshwantsha hantle le lebota la mola wa sireletso hlopeng sena sa Mamelodi Sundowns ke bua ka yona bambanane mbane re bona ali sio papa dingena jwa loka o boletse re papa dingetse le shomele betswe medi Sundowns ile a hlola hlopa sena sa Richmond e ba bo sio ba heka jeno ha bona o fa hlopa sa Richmond United mo nyetla hore ba tle ba nke mo nyetla ono hore ibe ba padise ka rengise eno bambana ne mbane hayo
3: ke na hana hore ke sona se wa lokela go sietsa ngwana mme hore ba tle ba sebedise mo nyetla ono empa ha o sheba le bota la Mamelodi Sundowns le tsireletso ke se papadi sena se bapalang moleng o bo harang balabala mane nomoro ya botshelela Kolosa Biana mme ho ke ke ba bonolo ho Richmond United hore mohlomong e ka feta mane ho Kolosa Biana e sheba na le bota ka pa le bota la le morao la di bapadi tsenne la Mamelodi Sundowns
0: re ya le bo he ngwana mme mo mamedi e meraro metsotso ka rolo nya pele papadi ke noto he Mamelodi Sundowns ladies yenze le noto Richmond United ke tsona tsa Hollywood Bet Super League ke itse re ka karolong ena he ya Super Era bolo ke ani ya mrao setiba tibane sa Mamelodi Sundowns ndile dlamini o bia bolo lo tula asanda harebe ya pabisa bolo etele ka mana asanda debe ba imathela ka ntlo le etini tsa Richmond empa ke ani ba itshola ba ka huku Richmond o ba ka huku he mo mamedi wentsetsa ka ntle ba ka huku wentsetsa ka ntle apelele Adamsa o ntsetsa ka ntle o baka huku he apelele Adams e tla tloa he mo mamedi e tloa ile huku ya pele ya papadi huku ya pele a tlhopa sena he sa Mamelodi Sundowns ladies e tloa ka mane ka lebo ya bophirima e tloa ka lebo ya bophirima ba tla e tlosa di bapadi ke tsane di kgobokana ka mane ka re di 18 tsa ma mo e gutlang teng he Richmond United ba tla tlosa huku ya Mamelodi Sundowns e bona la e tla tlosa ke ena no qolo qasani ke o tlosa bola o file namba ba bisa bola ka mane ka radio 18 Mamelodi Sundowns ka di hlomba e ba itshola ka man Richmond ba itsa phoso ka radio 18 tsa bona ba itshola ka man Richmond ba katela ba itso tsemba ba imathela ka ntlo di 18 me Isabella Ludwika ka mo lengwana o ka ba shabela ke Mamelodi Sundowns ke o tla ka bola Ludwika a ntsa bola ka man Ludwika e netsa kolosa biana ma yena nka netsa pe Ludwika Ludwika ke o kwala bola Mamelodi Sundowns ka re lo nyala bala Richmond o kwala bola bila khutla mra o ka bola ma ke yena wa ikenya hantla ka ra go biela bala we be lo tonga la ka rabo dlamene dlamene ka mo lengwa ka bo primela ma a enka ene letsa ka bo premier la balo balamba ka bo tamene ke ya nka bolo be ya pele ba batla ka bolo Mamelodi Sundowns ka ntlo 18 tsanda Richmond United ka molengwe ka bo premier la balo bala o tla ka ba ka mane no not all kasane ke yo ka kena ka bolo ma asia bolo lo tola haina fidi sa bolo ka mane non tlantla mtandi ka radio 18 Mamelodi Sundowns ladies batla ka ba bolo ka bankotsi ba re ba e koba ka mane ba thula ya ba thula ithula mamputi tapala e ba huku ya bobedi ha mo mamedi ya tlopa sa Mamelodi Sundowns ladies Huku ya bobedi ya tlopa sa Mamelodi Sundowns ladies Karolo nyina ya pele ya papadi Entse ele noto noto Ele noto Mamelodi Sundowns ladies Ele noto Richmond United Ha ele metsotso ke emehlano ya karolo ya pele ya papadi Ke emetsotso emehlano he mo mamedi karolo nyina pele ya papadi Ba ilo tlosa huku Mamelodi Sundowns E tlosa kia na kamane Lilona diawete Otai kwa bakiane daweti ukena karadia iti nisa Richmond Otai kwa badiawete Imba kwa wala baiki nyalo tu hape bainsa za kantle Richmond Huku ya barare mu mamedi ya Mamelodi Sundowns ladies Wense za kantle apelele Adams Wense di kantle he apelele Adams Otabwele tosa hape Lilona daweti Huku ya tlopasa Mamelodi Sundowns Tona kanza talosa ya mu mamedi Enes Makaya pija na mwana papali galore Tlopase na sa Mamelodi Sundowns Batlo tse papali tse lushumele metu emedi Tseba ile mbali bapala le tlopase na he samba Richmond United me ha o sheba fumana re tlhapa sa Mamelodi Sundowns nete o hlaba din tlhapa pa dintse no tsa o feta ine se mathata a makalo ine se botata bo bokalo re ba hlabe tlhapa sena hemba sa Richmond ka din tlhapa bana o sheba he Lemon Sane se fitile sa di papadi se Lemon Sane se fitile sa di papadi sa Sundowns la khona re itle hlole Richmond pa papadi ntse pedi ile ba hlola papadi ntse pedi na go nye o Sundowns Ine nyamete ya mwete Richmond United Ina kwenye wa Mamelodi Sundowns ladies Ine etete So na tlopa sene hesa Richmond United Bata tosa huku hemu Mamelodi Sundowns ladies Bata tosa huku etuwa kamone heka Lebo ya bupiri makiade Bapabisa bolo ike na kamani kare deiti nika yutoba Situa tiwa nisa ike na kamani bile bama pala hampe Ibile bama pala hampe oche poso Ibile oche poso kialona Mamelodi Sundowns baba pala hampe Dineo Kabai baba pala hampe he Dineo Kabai Tato sabolo kamra kamani he Mamelodi Dineo Kabai Sitiba tiba ne sa Richmond United Ile noto noto Ile noto Mamelodi Sundowns ladies Ile noto Richmond United or ile bolo kamra kamane kabai na ai kinya so ba rimala bala kolo sabye na ba khutlisa ma ya kan cloud 18 tsa ne tsa Richmond empa so la bolo ma ke na ingang e ke na ingang na ti mchana ya kamane ka ba chabela bala bala ma ba nyilo ka bolo hemu Mamelodi Richmond ba le ka fete ba rimala bala empa happy le bolo kamane kolo sabye na ma ai kan ile tsa le bon ramalepe o le ba pele ka bolo kamole ka bo primela ma khutlisa bolo kamane ma Lilona Daweti ma ire khutlisa Mamelodi Lilona Daweti ma ile noto Mamelodi Sundowns ladies Ile noto Richmond United Karolo nyina pila papani me Ese nye tsama ile metsotso e rabedi me Nako ya dumela neto re Remate rekene mabinkili
4: Ebe ona le tsitsipano Ho ho ka isa mathata a bophelo bo botle a jwalo ka ho hlolea motabong high blood le fula tswekere arthritis e sita le feberu le mogotlhane fumana le rumo se hlekisi se mantla sa madi se ntlafatsi sa masola mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloa ka 2006 le rumo le fumana Dischem clicks le di chemisin na ha ka bophara le rumo feel the healing power
5: Sha! Moya ke wa distika hohle hohle. Kitika menyako ya tonana hadi ya bolo ya mautele fatsi ka style ni Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka profita. Di papadi di fika pa di fitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka pa lekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: When it OK starts.
7: Reka se tsa isa sefe ka pa sefe senkang siabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng o ikgapela engwe ya di holiday tsa leshome tsa boleng ba 100,000 rand. E le nngwe. O be o boloke. 100 ml ya Colgate Herbal regular kapa gel toothpaste ka 23.99. 2 kg ya Sunlight Auto Washing Powder kapa 1.5 liter ya liquid ka 54.99. Le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix ka 49.99. Di solo di fumane o fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express, le OK Urban, OK. Beng bali beng yele bao kabatsa pang.
8: Sadi sadi papaki. Holy City FM.
0: Karolo nyapela papari he mumamedi e senye matile metsotswe le shome. Yense le noto mamelodi sa nanse le noto Richmond United. Ki ona papadi ya Hollywood Bets Super League. Ki tse re ka mona heka le tlhakore la Super Era jo ka re tseba re mona he ho Hollywood Bets Super League. Likiena bona mamedi e a rotswe koto tsepedi e a rotswe koto tsepedi jo re shebile ka mona ka Super Era bolo ke a ne mo rakantlo de 18 tsa bona mamelo di sa announce le disa anka bolo ka rabo dlamene o ene le tsa setiba thibane andile dlamene ho ntsa bolo ka mo rakamana andile dlamene me o ile bisa lotlo la khutshopila ma yo bo mmeletsa bolo ape khutshopila ka mo lengwana ka ba chabela ma o le ka nyulo ka bolo ke mamelo di sa announce ba bisa bolo ka mane ka ba chabela ku pipila ma ibila ma tela mo mamedi ma o tla ka bolo ka re tla ba hlola ka mane ya mo hlola Mashola rifilwe tholagela mamelodi sa announce ledisa etswela kantle bolo etla kena ya gelwa ke bana ba Richmond United ka molengwana ka ba shabela ba le bile o thabela na mamelodi sa announce ba ya gela ba boela ba ntse tsa kantle hape Richmond United ba ta ya gela he mo mamelodi sa announce ledisa molengwana ka ba shabela ba le ya gelwa ke mo captain Lebohang Ramalepe ya gelwa ke mo captain Lebohang Ramalepe ka molengwana ka ba shabela ba le kiane we go sitse Lebohang Ramalepe akhela bolo ka mane le bon ramalepe ka ntlo 18 ma tiki sa bolo ka mane Isabella Ludwig we ne tsape le bon ramalepe on tsa bolo ne tsa ka mane Ludwig ba tla mong kela bolo ka ba shabela balbala o le ka we tsaka empa ba itshula lo tula haiba ba bolo ba ntsa ka ntle hape mo mamedima e ntswa ke bana ba Richmond United ba se ba ya khetse ka mane no kolokta sana roe kwa ba ma empa o tsula bolo ka mrawa bonolo thaminga o ba kela bolo ka mane Ludwig ba ikwa ba ka 18 tsa na Richmond ba tsula bolo ka mrawa Richmond ya hape ka mane ngwa ka ba shabela ma e tiana le bon ramalepe ki yo ra ile bolo ba rima le balama e tiana le yena ka mane dlamini o fiki sa boloma a isi alo tula asanda harebe le bapele ka bolo asanda harebe me ke mo amelo di sundowns ka mo lengwe ka bo primera ba balama a khutisa ka mane harebe re nka ene le tsa khulopi ya game a khutso pila pila ke no ba re malabala e fetla kolo sabiana ba misa bolo ka mane kolo sabiana e bi lote po so ba thiba ka mane no kolo tsani ba thiba no kolo tsani o tshe paso ke alo na he Richmond ka ntlo di 18 tsa bobona ke bolo ya hlopa sa mamelo di sundowns le risa ka mona he mo mabedi ka ho Super Era ka mona ka Super Era jolo ka ke bontsha hore league ena ya Hollywood Bets Super League ya rotse koto tse pedi ka mona jolo ka Super Era rena le yona TS Galaxy ebe Mamelodi Sundowns le risa ebe University of Western Cape rebele Copa Belsa ebe Richmond United rebele University of Pretoria ebe Stellenbosch FC mo le ditlabo cha eleng Deep Kloof Ladies ke tsone he hlopa tse robedi tse eleng ka mona ka Super Era Zelenka Monaka Super Era badato sabolo he mamedi mamelodi sundowns kantlo di 18 tsa ne tsa bona tsa bana he oba Richmond United au filo na mono ke a hlokomela hore ke ka rabo dlamini ke yena tangwe ra ke a no rabo lo ka mani ya thula di bapa ditsena tsa Richmond ya tiana le Kolosa Biana ma on sabolo kantlo di 18 ka mani Biana a ne tsa refilo tholagere o tla kwa ba ka bana ba etsula lo tla refilo tholagere e bile bolo ke ene tsola kantle ka molengwana o ka bophirimela balabala e tla kena ya gero ke mamelo di sa announce lesa o sa getse bolo he mo mamedi ya Sunday Hadebe ke ya no tla kwa ba ikenya lotu hape o yena ba ntse tsa kantle ba ikenya lotu hape o yena a Sunday Hadebe o tla ya gela he mamelo di sa announce lesa ka molengwana o ka bophirimela balabala ka re lo nyela bala ya Richmond ke ya no getse bolo ne tsa Kolosa Biana ma yena nka ne letsa a Sunday Hadebe go tsa bolo ka mane a Sunday Hadebe ba le ka ofeta mamelo di sa announce ba bia lotu hape me ba ntse tsa kantle a phelele Adams we inseditse ka ntle hape a pelele Adamsa ba tabela ba yagela hape a Sunday Hadebe e ke wa getse bolo he mo mamedi ha Sunday Hadebe mamelodi sa nang se wili bisa mane ba rimbala bala a enka ineletsa non hlan hlam thanti thanti ke anwa ntsa bolo ka bra city ba thiba ne mme andi le tamine o ile bisa ka mane ka ba chabela mba o nka bolo ne tsa khutso pila fidi sa bolo ka mane khutso pila ba i matela le bon rama le pekie lo duika o tla ka bolo ka ntlo di 18 ka ba chabela ba tae ko ba bolo ka bankosi ka 18 mo mamedi mamelodi sa nang se ladies bolo ntle ba ba hlola ka mane mme e ba hlola ba ne ba ithutse ka dihloho e mo hlotse he mo mamedi ke yena lilona ke lilona daweti ke yena lilona daweti ya ne nga ithutse ka hlo ya ba hlola he mamelodi sundowns ladies ke bitse kwa ngwana mme ba hlopa sena sa Mamelodi Sundowns ladies karolo nyana pele papadi ibile ge qeta ka metsotso yane hlokolosi ele shomele metsi mehlano ya karolo ya pele ya papadi
3: ke yana hana hore Mamelodi Sundowns ngwana mme ene se itsepile ka poena hana hore mohlomongwe tla be se tlabile dintlha karolo nyana ka metsotso nyana ele shomele metsi mehlano empa o fikela ha kana ba kokota ha ba soka ba fumana monyetla hore ba nke bolo ba ebeka le tanteng boitiko bono ke boitiko ba bobedi ba re bona ngo tsa shopping sena sa Mamelodi Sundowns mme wa bona la go di bolo tse korupetswang ke tsona tse kang tse ka reng tse re ka reng di tla ba sebeletsa ho tloa mona ho ya pele empa ba hloka sebapadi se jwalo ka tholakele re feel tholakele hore se iphumane se le maemong a matle hore se tlatele di bolo tseno e korupetswang bana ba Richmond United to fikela hakana ho sa le thata o bona hore ba ka fitla ho andile dlamaine mekwalong ya hlopha sena sa Mamelodi Sundowns di bapadi tsa bona ba Richmond tse bapalang pele tse tharo di qakolwane haholo mme di etsa hore bo bobebe ho hlopha sena sa Mamelodi Sundowns so re tle hape di bolo tse bang ba di bapadi tse bapalang mora tsa Richmond

0: Selapina ki uthando lwa. Yeah, the billionaires. Seba o bisa fela he tsola mona, you are a billionaire. Yeah, na le thabiso le Ernest Makhaya ba re the billionaires. Hello there, the billionaires. Hey, la bontate tsola mpe. Ba se ba re bitsa yo alo bala ba.
1: O ba re bitsa mo teng ba di chele.
0: Hey, ya papa.
1: Bana ha ke bona re bontate dumeng.
0: Hey, jo jo ha le ba tlompe ke le tlompile. Ke tiki jo jo.
1: Ke tiki.
0: Ala ala.
2: Sa di papa. Police di FM.
3: Re le bo hetsa lo le o ka o ke mo mamedi re kena ka re lo nya bobedi ya papa di hopola re ri le gefutsong hemba ele two mamelodi Sundowns ferry se ele noto Richmond United ke ona papa di ya Hollywood Bets Super League ka mone hemba ka Super Era ka mone heka Super Era e setha khule ka re lo ya bobedi ya papa di me ke hlokometse re hlopa sene mamedi sa Richmond ba ntse petwo zwe ke zwe di tleka o tswile. Yeah, o tswile ha di tleke fela re tale ka hore re o fe bona ba tswile bona ke bona ka ba ntse di petongena tse mmalwa bana he ba Richmond United ka re lo ngina bobedi ya papa di tlo pasa Richmond United ba fuga le tsaka re le bala e ka mona ka borwa ba ya ba shebile ka mane ka le boya e be sa nna o si furila la le boya e ya shebile ka mane ka borwa ba ke nga sa lo batla di ntla ha ka re lo ngina ya bobedi ya papa di ke tsona he mo mamete ba tsentse di etsala mabale nga khale ka pale bale na khale la pita mo ka ba ana tenga tropona ya polokwane province ya Limpopo mba ba kana ka boloka mane ka radio 18 sa Richmond Sundowns impa kiana ba tsula Richmond ibilo tswa ka bolomba po ke pona tshego mba mathabi kiana ba monkela bolomba ba rimba ba le khutla pe ka mamelo di Sundowns itla lotonga la Isabella Lorweka ba fitsa bona ba netsa kholo Sabiana yana kiana pa misa bolo Sundowns itla ka ntlo di 18 wa mathela no kolo tsane o tla koba mba ka ntlo di 18 sa Richmond kiana no kolo ba tlisa bona ka radio 18 mba impa ba tsola yo namba ba mathela mo captain wa mamelo di Sundowns ke le bo Ramalepe o ka re lo nyala bala Richmond e bile ke ha ne bona tsela le bo Ramalepe mme o tlhia bolo ba harimba bala a enka bialo tola khutso pila mme pila enka ne tsa city ba tiba ne ba harimba bala e ke andile tamene ke ya nontsa bolo sticks e tswa ka molengwana o ka bashabela bolo le ba pele mamedi mme ka asanda harebe ba bisa bolo ka mane ha de be mpamba ya mo sia bolo re file tola gele e tswa la kantle ngwana mme ke tsebe ka pohlo go ne o hlokomela dipeto tseileng tsetswa ke tlhopha sena sa Richmond fela ke tlhokometse gore bapadisane se apereng jeresi ya mashomo mabedi a metso meraro e leng dikoko se ditleke ke dikoko dikoko ke e mongwe bapadise kareng ke tlhokometse gore o sa dutse mane bankeng tšhe ke sa tsebeng gore ke yona e lengwe pheto yone kapa tšhe tse ding di teng
4: ngwana mme balatlha ba feneketsa go bua nnete ga ke ya bona gantle empa ke saetsa sena nnapo ka mona ke tla o romelela ka mane ka di-WhatsApp-ong.
3: Ke a leboge ngwana mme o jalo tšhele nna ke ile ka bona go eme setlhotswanyana sa barwetsana ba neng ba ka ba tla kena ba tla tlosa bolo he mo mamedi Richmond ka mane ka bašhabela balabala ile tlosa ke Anamphuthi ba mmapetsang pebile ba mothiba thijwa ke ena khutso phila tla tlosa bolo Anamphuthi tla tlosa bolo he ke Richmond ke a re tlose bolo Anamphuthi ba le bapele ka bolo e tla lotolola Mamphuthi tapala ke a re tapalang ka bolo bea ka re deitsa Sundowns ya rotafatse mme o tla ya moela setibatibane wa enka ka mane sticks o tla rra bolo he Andile Dlamini ebile ke ena wa yagala ka letsogo ka ntle o di 18 tsa bo bona o ebe ya lotolola nonxolo sane ka ntle o di 18 Mamelodi Sundowns ladies nonxolo ke ane a enka bolo a ise ape lotong la ya karabo Dlamini Dlamini o ne le tsa Andile ke ano fetisa bolo tswang ka molengwe ka bašhabela enyilwa ka asanda harebe o tla ka bolo ke Mamelodi Sundowns ladies ka molengwana o ka bašhabela harebe me a enka hadebe bolo ke ene ba rimba lebalama e ke ena ka Lilona Daweti ba bisa bolo ke Sundowns ladies e tla ka ntlo di 18 tsa Richmond ka bophirimelama o tla kwa ba ka mane nonxolo sane o beya bolo ka re 18 Sundowns ka ntlo di 18 ba tara wa erela odimo erela odimo kolosa biana wa erela odimo he mo mamedi kolosa biana e tla kena tlo morao thago mekolong ile o tloswa ke ena Dineo Kabai ilo tloswa ke ena Dineo Kabai setibatibane sa Richmond o tla e tlosa he Dineo Kabai se ke shebile Dineo 40 mona ke mosebetsi mmogo kgathetse Dineo bolo ke yane Sundowns ba bisa bolo e ntla ka mane ka re 18 empa e bahlotse ba hlola ka mane Sundowns a ba hlola he mo mamedi Mamelodi Sundowns na ithutse ka hlogo Lilona Daweti empa fela e fapanya le mane mo setibatibaneng se emeng teng e leng Dineo Kabai ebile ke yane ba e tshola ba ntshetsa ka ntle Richmond ba ntshetsa ka ntle ka molengwane o ka bašhabela balabala e tla ba bolo kenang e yagelwa e tla ba bolo e gotlelang ka lebaleng ebile e yagelwa etla ke gela o tswa ka mane he ka bo tshabela ba le bala ke ka tlhalosa ka re pejana he mmamedika jeno ho ile ba le papadi lengwe e bapetsweng ka mone he ka mogoping wa super era mo ile ngwe re tlhopa sa university ya pretoria ba ne ba kopane le university ya western cape university of western cape me re bone university ya pretoria e hlola university ya ka mane ka kapa e leng university of western cape ka dintlha tse pedi o noto papadi ya le show ya bo le shome ya Hollywood Better Super League e ileng ya bapalwa ka jeno pejana e ileng ya bapalwa ka jeno he pejana athe ka labohlano e leng maobane re ile ra bona papadi le nngwe e bileng pakeng tsa Deep Kloof Ladies e ne kopane le TS Galaxy Queens mme TS Galaxy Queens ile ya hlola Deep Kloof Ladies ka dintlha tse nne o ntlha e lengwe tle e ka re hoapola wapeswa ka re hoapola wapeswa ka mona ka Deep Kloof ka mona ka Deep Kloof e ka re hoapola wapeswa hopola re ke ditlabo tshabano he ba Deep Kloof fela nete e ka re ho itholwa dintlha fela mono e ka ho itholwa dintlha fela if mona huko ya mamedi mamelodi sa nao sledisa ke ya no tlosa bolo non kolo ta sane ba ba mnele tsa bolo tla kwa ba ka ntlo di 18 ro feta ke nyelo to hape me en seritse ka ntle ana mputi e tla boela hape e ba huko he mo mamedi ma ya Mamelodi Sundowns ladies ya raba ithopa ba le tlosa huko eno ele two Mamelodi Sundowns ladies ele noto Richmond remate na ke ya dumela re kene mabenkeleng
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMSA lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: Papadi
3: Holisedi FM ile metsoso e supileng ya karolo nyana ya bobedi ya papadi he mo mamedi ka radio 18 tsa Richmond empa e pa me flaga offside to Mamelodi Sundowns ladies offside to Mamelodi Sundowns ladies inze ile to Mamelodi Sundowns ladies ke noto he mo mamedi Richmond United ke noto he Richmond United o tla mona he hosani o tla ba le papadi le nngwe ka hana ka mona ka super era ke papadi e pakeng tsa Stellenbosch FC e tla be ya moetse copper belts ke papadi le nngwe fela he pele tla go dinyane tlanga ba kena ka bolo ka mane Sundowns semba bolo e rela ka thoko re ke bone kare o thwe ha e be bolo ke nang itlwa mara thao me kolonga fela o tla bo hloko he mo mamedi no zipo dlamini fela o tla bo hloko he no zipo dlamini se ba papadi sa Richmond o tlile bo shoko no zipo en sapo ba le ka hore batle ba mothuse he no zipo ba le ka hore batle ba mothuse he mo mamedi no zipo ho tloma na tla re he ka mra papadi ena papadi tsela tla ntsa tlhopa tsena tsepedi e tla re ka la ne he godinyane e tlang ile godi ya phupu e ka la ne godi ya phupu Sundowns Ladies e tla etela ka mane ka province ya Western Cape ile go pana le University of Western Cape e tle re ka la hlano go dinyona eno ya phupu re bone Richmond United bona ba etela TS Galaxy Queens ke tsona papadi tsa bona tse latela hey ba mo kentse lotwa bo hloko bile ba mo kentse lotwa bo hloko ngwana mme e no zipo ke a gola ha tswa tsena a kekebe a gola a gutlela hape ka lebaleng ho latela ka mogolo tlo hae le lela kobe ya ka teng
4: ha ke bone ngwana mme ho rotla gutlela papadi mo tla gutlela ka lebaleng papadi e bohlaso ho tswa di papadi nga tsa Mamelodi Sundowns
3: ba monsetsa ka ntle he mo mamedi ba monsetsa ka ntle no zipo nhlapo ke lo ka re hlalosa o tlule bohlokolo to mona ile la sotea le kentse loto e ka ke ena asanda hadebe e ka ke ena asanda hadebe Hollywood be tsa Super League e le moqabelo be ke nge mo mamedi fela ntso sa le balo re di papadi tsa mope wa le fatse le tsona di ntse di tswela pele papadi tsa mope wa le fatse le tsona he di ntse di tswela pele ka mane ka Canada Mexico mole USA di ntse di tswela pele di tlaba teng ha mamarao di tlaba teng he ha mamarao me papadi o tla ngwe fumana kwano ho SABC he ka jeno ha mamarao mo mamedi ke papadi ya pakentsana ya Croatia le Ghana Croatia le Ghana ke ona he e leng hore o tla ifumana kwano tshebeletsong ya lesedi o boela hape o ifumana mane o SABC 3 ana kwano he SABC o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport di sietsa o feta papadi tsena tsa mopere fatso bane jwale di nka mothinya jwale di nka mothinya o mong he mmamedi di nka mothinya o mong bane di ya ho tsane tsa mantshang tse mashome mararo a metso e mmedi fela hosane ke tlhopha sa naha sa Afrika Borwa Bafana Bafana le baamoedi ba ba 80 Canada papadi eno e bapalwa ka horaborobong ka phirimana ho sasa e bapalwa ho sasa he ka phirimana papadi eno ya Bafana Bafana le naha ya Canada papadi tswela pele he momamedi e ntse e le two Mamelodi Sundowns le risa e le noto he momamedi e le noto Richmond United Hollywood Bets Super League raboro ka mroka mane dineo kabai we bia pele mane empa thula boloka hlo ebile a dula fatshe ka re mo tlile fa hlo sena khutso pila ka re mo tlile se fa hlo mona fela ke yane wa yema ke yane wa yema he khutso pila ene mo tlile ha bohloko he momamedi ene mo tlile ha bohloko e ka hora ya borobong ebile ke horeng ya le shome le motsolomong horeng ya le shome le motsolomong ho tla ba le papadi he pakeng tsa naha ya Croatia le Ghana o tla ifumana kwano tshebeletsong ya lesedi Thabokofa mohlompei morena Ramorebudi ke bone he ba tla ngoneletsa kgaso ya papadi eno ke ntse ke bua ka tsona papadi tsena he tsa mohope wa lefatshe e tla rotlwa ho sane he momamedi e tla be se ntse e le tsane tse mashome mararo a metso e mmedi tsa mantshano bolo ke ane ya ka botšhabela ba tla ka bolo he momamedi Mamelodi Sundowns le disa ba phamisa bolo ka mane ka radi 18 mpa e lelaphala elelaphala o tsheposo Isabella Lorwick le bapetse hampe he bana ba Richmond bapetse hampe ka mono Mamputi Tapala le bapetse hampe he Mamputi Tapala tato sabolo setibatibane dineo kabai tato sabolo kamara kamani bile ba mo thusa dineo kabai o thuswa ke ena Inganati Mchana yano raile bolo kamana Mchana e tla mona bareng ba lebala he ba le ka feta ka bolo mo momedi Richmond ka ra go bua lebala o batla tsela bonolo thoma e ke ane o le ka ntsha bolo ka mane thaming ba mo nketse bolo Sundowns ba khutla ka bolo empa ha pile bolo ka bashabela ma ke ana mputi o ntsha bolo ampe ka mana mputi o ke ka bolo mo o le ba pele ka bolo a Sand Hadebe ke ma Mamelodi Sundowns ka mo le ngwana ka bashabela ma ka ntlo o di mathela o tla ithiba pele tsola ka ntlamba ba ithiba empa khutla tsaka lebala mamedi no si pon hlapo o boetse khutla tsaka lebala le ho ja gene ri ile le khongwana o di more mo hlomong a ke kebe a khutlela empa ke ano go tlala ka lebale no se ipotla mene ba tla ka bolo Sundowns ka re dunya lebala ya Richmond ba pa misa bolo ka re 18 bolo ntle a ba hlola ka mahandi mo mamedi Mamelodi Sundowns o na ithutsi ka hloho mo mamedi o na ithutsi ka hloho kolosa biana a ngwana na meke mo mari ke mo mari mamefela re ibe kolosa biana bolo no e fa pantse le mekwallo empa ne to fitle ka bogabane bolong eo a ithutsi ka hloho
4: o ke ne ka bogabane bona ba haisale bana ba Richmond United bana ba bapala ba tla ba bapala le walane le offside trap empa jolo ka sebapadi se bapalang bohareng ke sebapadi se tswileng dipakeng tsa dibapadi tseno tse emeng morao tlhopheng seno sa Richmond ke a kgona go heta bolo ene le ya baomadi mabi fela gore iphumane e ile ka thoko
3: Sundowns-e ba etsa phetho tse tharo Sundowns-e ba etsa phetho tse tharo go kena Munashe Mugwara go kena Gugu Dlamini go boela go kena Tisetso Makhubela ba etsa phetho tse tharo he momamedi Mamelodi Sundowns ba di etsa

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Le bua ngrama le pengona mekeno hla bantla e bonolo mo ke nana ngore ka nte tsiba tibane se ka be se sebeditse ka matla ka pasaetsa ho bititsana sene le sile le kgongwana o di mo re bolo eno e keke ya ka letanteng ne e bitse ntlangwana me e qeteletse ho tlepalo ya ba tsiba tibane se ya ithiba empa ise le ka hare ne ke ntla entle e hlajwang ke yena le bohang ramalepi
2: ke 3 he mo mamedi mamelodi sanausa ke noto he mo mamedi richmond Eka taba hore sa nang se hlabedi ntatsengata gahlano le Richmond United e tla batlwaelo ba nikitse mo ile nya bahlola ile bahlola ka ntatse robedi ya mamedi selemo sa dipapadi sa Hollywood Better ka le mo sa 2023-2024 bolo ke ane le bapele ne ke le ka o sheba mona hore sa nang se utshile bomang ke ne ke le ka o sheba nete hore na ho utshile bomang empa he ngwana mmere tla bua ka phetho tseno ka morama benkele fela bolo ke ane tla ka asanda harebe ontsa bolo ne tsa nokolo ka sanibe ke yo batla feta nokolo onka bolo ya kantodi 18 tsa Richmond ke ane ra malepe anka bolo ene le tsa kise tso makubela kantodi 18 me ke ane ba monkela bolo makubela e re ba monkela bolo he mo mo meditise tso makubela ele 3 mamelodi sa announce ladies ele noto Richmond United re boele re mate re kena mabenkile
3: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Kora hula ha Shoprite le ka shop. Ka di low do ma deals. Jano ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packet e pedi sa di 355ml sa Birria Corona Extra. Ka 195 rand ka fela. O boloke 45 rand. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa July. A o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
5: Mabedi etabaki ena hle Afrika Borwa nako ifitlile me SABC 3 kile haela hao la simuso la mhope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloka ka di 11 tsa Phupjane ho fihlela ka di kala le shomele mo tsorbang wa Phupu a 2026 ke nnete dipapadi tse mashuma mararo a metswe mine ka kotlo ho SABC 3 kapa SABC Plus Re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloloho di alemoyeng tsohle tsa SABC na ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho gakolo ha mohope ona, re bile le papadi ya matla e kgolohadi pakeng tsa Afrika Borwa le naha ya Mexico. Sena ha se bolo fela ya maoto, ena ke nako ya rona, all of us all in, kaofela. O se ke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle. Di etsala ho SABC fela mohasi wa simuso wa mhope wa lefatshe wa FIFA a 2026
6: tsadi papadi kholisedi FM
2: inse ile 3 mamelodi sa announce le di se mo mamedi ile noto Richmond United me Richmond te ba ntse petu ha re ntse gele mabenkele ngo tswile no zipo nhlapo ya nekile e u gile ra bua ka ena hore nete na u tlo bohloko ho tswile ho kene Selina Skalkveika Okene au Selina kiena he Selina Skalveika ya kene hlopeng sena sa Richmond United mwana mekile ka hlalosa ka re tla bua he ka peto tse tharo tsa hlopa sa mamelo di sa nonse fela ke tlokometse re khutso phila ke mo bapadi tse tswileng ha o no ke namba so bapadi sa ne ile ntise tso makhubela ha boela ha kena gugudameni me ka sitana le munashe mugwara ri bua ka peto tse tsa itsenga ri bua ka metsotso e hlokolo sia le shomela metsi mehlano ene nge qala ya karolo ya bobedi ya papadi
1: ho fela ho le jwa lengwana mme si ba padi seleng tse pedi tse tswileng hlopeng sa Mamelodi Sundowns ke Isabella Ludwig ha mmoho le Daweti ha re bona ba itsa diphetho tseno tse tharo ke nahana hore bokotlisi kapa monghadi Godfrey Sapula wa elellwa hore morethetho wa tlhopha sa hae ha o sa tshwana le karolong yane ya pele ya papadi mme o tla hlokala dibapadi tse ntšha ka leba

0: eng e le hona hore ho tlo khutle mo re tswane wa karolo ya pele ya papadi ho ile ya ba le hlono le hore Mamelodi Sundowns e khonne hore ke hlabentla eno e hlabileng ka lebang ramalepe le mo captain a iraha a le hole hore Mamelodi Sundowns e be ke mona e hlabileng ntla metsung ene le shume le metsume hlano e qalang karolo ena ya bobedi ya papadi mme ke nahana hore Mamelodi Sundowns ba tseba ka pomohlomo ba lakatsa hore ba ka hlaba dintla tse fetang mona ho tloa mona ho ya pele
1: re le buile he ngwana me mamedi metso tuke ma show me mabedi a metso tuke ma show me mabedi he karolo ngida bobedi ya papari ile 3 Mamelodi Sundowns derisa ke no to he mamedi se to passa Richmond United onkabolo karabo tamene kamana ka bachaba ba bala adele sa sanda hadebe hadebe netsa tamene tamene netsa kolo sabiana biana netsa tamene tamene kiane ba mele sa bolo ka bachaba Mamelodi Sundowns derisa ba re mar bala ole ka kena ka bolo bile kiana nka isamra Y sabe la mane Carlo Ñabo bona. O se tibatibane ayanda tameni. Bolo ki ena takabo primera bala bala e tsaka mane ka tisetso makubela. O takabolo ki tisetso makubela. Rela bolo ka khubela bala a ine le tsalo tla kholosa biana. Yena ki ofeta ba rimbala bala ke Sundowns. Ka bone ngo ka bashabela bala bala ma. Ba kena ka bolo e tsaka a Sanda Hadebe. Ki o ka ntlo 18 ka mane ka bashabela ma. O ba ka feta no kolo ka sanime. Ba imitsile nya haya. Go tsa bolo ka mane no kolo ma. Bolo ki ane ka ntlo 18 he mo mamedima. Tsa Richmond. Ba tla ka bolo Sundowns. E tla ka mane ka Munashe Mgwara. O ntsa bolo ka mane Munashe Mgwara ma. Ya ya hape mane ba rimbala bala. E lo tula ka ra khubela bala ma. Ka rabo Damini. E ki o wa ikieta ma. Okay, Mamelodi Sundowns ibile hatanke ba palisane gugu dlamini. Ke bo dlamini go la ba bararo. Ke gugu dlamini, ke karabo dlamini, ke andile dlamini. Ke ya ne boloka bo shabela e tla ka Sanda Hadebe. O tla ka boloka Mamelodi Sundowns, aba tsosa ka mane Sanda Hadebe. Ke ya ne ka Claudio 18 tsamba Richmond United. Ka mole ngwana ka bo shabela ma. Ba gutlisa bolo ba itla hape mona ba re mala bala ma. Ba ne le tsaka karabo dlamini ma. Dlamini o fiti sa bolo ma. O ne tsa wa ha bo ile ngeguguma. Ye ke o tla ka boloka gugu dlamini. Fiti ba re mala bala gugu dlamini ma. Hata bolo ka rronyela bala ya Richmond. Ka isa mara a ne le tsa wa ha bo hape ile ngandile dlamini. Lamine ke a no fitse bolo ma u isa ka mane ka bashabela ma u ine letsa Asanda Hadebe Hadebe ke a no fitse bolo ke Mamelodi Sundowns ba le ka taka bolo no kolota sane ba e matela ka mane taka mugwara ba tla monkela bolo ma ba monkela bolo ka mane mugwara ma e khutla ka ma a pona tshego ma motlhabi ke a ne ba tla monkela bolo motlhabi ma e bile o thepa palitso la pele hapa bolo mameri me ke ena Munashe Mgwara ba tla bolo ba re mbala bala ma Sanda wana e ke na lotonga la gugu dlamini o tla bolo ka bo primela ma karolo nyele bala ma ya tlopa sa Richmond o ke na ka bolo ka mantise tso makubela ba misa bolo kana ka 18 Mamelodi Sundowns ladies kan Claudio 18 ke anemba ba itse ka no kolo tsane o le ka feta bolo ya mudia sala wele ibile ke ane khutla mara ha pembe ba misa bolo ka mane mo Mamelodi Serena Skalkveiga o ntsa bolo bima ka mana u Selina o ntsa bolo bima bile o tshe ho ilo tshwa ke ena Selina ya welenga ile 3 Mamelodi Sundowns ladies ile noto he mo Mamelodi Ile noto Richmond United. Fela ki anu wayema Selina Skalvik. Wayema he Selina Skalvik. Eto la pere papa di bolo kie na mraumona. Pamiso kiena kolo sabiana wenka rela pele wa imatela ma bataiti ba pele tola ka ntlempa ya basia bolo ya musia refile tola gele tato sabolo kamra dineo kabai o taito sakiane dineo kabai kamule ngoka po prima la bala bala he le ka feta ka bolo ka mane Selina Skagvik ibilo tepo so Ote poso kia hao. Eke isha kochi. Eke isha kochi. Bata to sabolo hemu mamedi Mamelodi Sundowns semole ngoka bo primela. Karlo nina yale bala ya topa sa Richmond. Balo eto sa he Mamelodi Sundowns. Kiona papadi ya Hollywood Bets Super League. Papadi ya borobong. Bata to sabolo he ilo to sakena no all of asani amnele sakiano we be akara de tini kamane empanele to tiwa ni wayamela di neo kabai ibile kiano raile bolo telele he mu mamedi di neo kabai e rota mona barin barbara haina so papa disa Richmond sa na unse ki bane ba khuta ka bolo ka mrao an ka bolo se tiwa tiwane andile damini wisa ka bachabela we ni letsa ayanda harebe Adebe ba boela ba mne letsa bolo. Onka bolo e mamedi ayenda Adebe. Letsa City ba tiwane ka bayi. Ibile ke andile tameni. Tameni ki yona ka bolo ayenda letsa gugu tameni. Gugu tameni ayenda letsa no kolo tsani. Wini letsa hape gugu tameni. Ke metso tswe dula nga ntla fela. Ho ye mashome mabedi ya metso me hlano ma. Ka rulo nyina he mamedi ya bobedi ya papa. Ho sala metso tso e mashome mabedi. Ho sala e mashome mabedi ha metso tso. Ele re khita o yani e mashome a robong. Entse le 3 Mamelodi Sundowns ladies. Ele no to so to pasa Richmond. Bolo kiena wa ipamisa ka bo primela balabala. Ba re ba ira la pele mane ba batlanga. Ona ro e mathela. O na she mugwara. Emba ba itshola. Wentse ditse ka ntle he mo Mamelodi a pelele Adams. Wentse ditse ka ntle he a pelele Adams. Yita ba bolo ya Mamelodi Sundowns. Ba tla bona rona ke huku ka pa ke bolo tla ngo kena ya ghe. Ke huku he Mamelodi. Ke huku me ka pasena sa Richmond nete. Ha ba so fumane huku ho hanga. Ha isa le papa di ka dile huku ena ke a borobedi. Ya tlopa sa Mamelodi Sundowns ladies. A mi sa bolo ka mane ka re de tino kolo ka sane ba ba raka mane ba thula ma ke yena ka ntlo de tino ma on sa bolo ka mane Selina Skalbeka ba mne le tsa bolo a pe Selina ma on sa bolo a pe ka mane Selina ba monke la bolo Mamelodi Sundowns ladies ba ba feta ma impa ba hlola ka mane Mamelodi Sundowns ladies ba entsa ka re longe ko tsi Mamelodi Richmond ya mra City ba tiba ne sa Mamelodi Sundowns ladies andile Damene ke ya non ka bolo Damene ma andile tsa ka ra bolo Damene Damene ka ba chavela ba le tsa Sunday Harebe Harebe ke ya non ka bolo bia pele ba tla ka bolo Sundowns ba ke na ka bolo mo Mamelodi Sundowns ka re longe Richard Beya o tla ka bolo bile e fitisama e fitswa ke yana kolosa biana e ke yana lotula le bona ramalepe o tla dia ka mana ka 18 wa ipamisa ke na ka 18 pa pa me flag out offside offside Mamelodi Sundowns ile metsotso e mashome mabedi a metso tseletse karolo nyina he mo mabedi ya bobedi ya papadi karolo nyina ya bobedi ya papadi Eta mona ba rimbala bala tule bolo ka hlohono nkolo tsane ba monketse bolo ke anu le ka feta ka yona tsepiso radebe le yena ba monkela bolo ba isa mrao sana o se se tiba tibane ka ntla o di 18 he mamedi ke yena ka mane andile dameni dameni anka bolo isa ka botshabela tsa karabo dameni dameni anka bolo enile tsa ho di sa bolo ka mane ka botshabela inele morretsane no he munashe mugwara nile ka mane munashe mugwara ba kena ka bolo sa nanse ba le ka kena ka bolo ke ya nembe ba tla ka bolo ka re de itini tsa Richmond ba tla koba ka re de itini ka bana ba e kenya lotho bile ba e tshola ba tsa phoso Richmond bolo ntle ntha ya bone mo Mamelodi ya Mamelodi Sundowns ntha ya bone mo Mamelodi no qolo qesane 4 Mamelodi Sundowns noto Richmond United aba chanta bana ka ba ka re ahoy no qolo qesane 4 Mamelodi Sundowns noto Richmond United fela mwana mme ke bo hlaswa ba le bota la Richmond United
0: bo hlaswa ba le bota le morao mwana mme ha ba lokela hore ba tle ba ntse bolo ya ba bolo e ni thula se papadi mo le yena ke bua ka se papadi sena se ya pere nomora le shomele mtsumong a phelele a shomele mtsumine a phelele Adams ya shapa se papadi mo le yena ne ya fumana bana ba Sundowns bolo e bonolo a holo e hlajwang ke yena noqolo tsane ibile le ntla ha ya bone jolo ka hore ke ntla bone ya Mamelodi Sundowns ke ntla ha ya bone selemon sena sa dipapadi me ke sona se papadi se seng se hlabile di ntla ngata selimon sena sa dipapa
1: re le buile he ngwana mme ba tsa pheto o Mamelodi Richmond ho tswa bonolo thameng ho tswa bonolo thameng ho kena si pelele monkey kena ya kena si pelele monkey kena kena jola mabitso la bo monkey ke mabitso na theneke tswa tshwana le bo papi tse motho a utho ke papi bo sieni e bo papi bo sieni ke mabitso a theneke tso jola nenneng motho hola antsa bitso ka re ke papi ka pasieni wala asa udile ha gena boikhethelo ra ne re ntatemolo sieni ra ne re ntatemolo sieni ntatemolo boy bolo ke ani le bapile he mo Mamelodi batla ka bolo Mamelodi Sundowns ladies batla ko ba ke ani tisetso makhubela a mo kenya lo tobile o tla yo shotse ha e khutlela ka le balenye ba bolo ke na nyagelo ke Richmond ke fo Mamelodi Sundowns ladies ke no to he mo Mamelodi Richmond ke fo Mamelodi Sundowns. Ke noto he Richmond te re ha ba metso tunyane e ma shome mararo. Karolo nyina ya bobedi ya papari. O tla khala bolo lebo Ramalepe. Ke wa khala bolo a enka ine letsa. Ne le kamane go gudlameni a rontsa bolo go gudlameni. Ba boela ba kenya loto hape. Ba ntse tsa ka ntla Mamelodi Richmond. Ba tla bolo ba ya khala hape Mamelodi Sundowns. Bolo ke e khutla morao ka Richmond ka molengwana ka bo primela balabala e bile ka tella e ba thutsi o tsai bia lona he Richmond United ba tla ya khe e tla khelo ke ena Mamedi ka mona Mamputi tapala tapala ke ano khala bolo e bia pele sireletsa bolo ka mane Anamputi o le ka ofeta Anamputi mba bolo ke ena ke na lotla sipele le monkey monkey ke ya ba monkey tsi bolo mo ya khutla morao ka rolo nya bona le bala Mamelodi Sundowns ba tlwala se tiba tiba ne andile jamming o tswile mekwalong ka morwa ka mane Andile Dlamini o ntshitse bolo a e nka isa ka botšhabela e ne le tsa khutso pila ae ke karabo Dlamini tshwarelo Dlamini ke yane o nka bolo e bja pele e tla ka mane kano tlolo ka sane karolong ya lebala ya Richmond karolong ya lebala tlhopha sa Richmond ebile ba e tshola ya motlhola ka mane Munashe Mugwara e motlhola o te phoso ke a bona o te poso ke alo na Richmond le bapetsa mpe no qolo qesa ka ntlo di 18 tsa bo bona ha nyanyane a wela ka bo tshabela ba lebala ba tla itlo sa hemo Mamedi Mamelodi Sundowns ba tla itlo sa he Mamelodi Sundowns e ka ba shopa mo letsa phala Hopolo re Sundowns se hapile Hollywood he Mamedi ka magato a seletseng ka ofe ka pa dilemong tse seletseng e hapile dilemong tse seletseng Mamelodi Sundowns ladies ba datlos e batla le kotsi bolo na Mamedi banga ka isebetsa hantle e banga ka isebetsa hantle he Kolosa Biana Kiano tabolong pamisa bolo ntle o pamisa holo ka mane Kolosa Biana o pamisa holo he Kolosa Biana tsola ka ntle e tla ba bolo ke nang itlo mara thao mikwalonga e lo tloswa ke ena di neo ka bai mira se betsa ntle papa linya sa nanse le Richmond di neo ka bai se le monsa ne sa ofeta sa di papa di ya hopola re papa di eno e bile re ne re sebetsa hana teng he mira se betsa ntle he di neo ka bai mira se betsa ntle mpa he tshaka jeno ajeno tsepe tenne ka jeno se di mo potile kamra tenne di se di mo potile kamra wa le peto wa he mo Mamedi Sundowns se o kena boitumelo rabale o tswa refile thola gele o kena boitumelo rabale re ke bona ho bela ho tswa non hlanhla mthanti o kena o ratile mokwena ke petjo tsepedi he tsa Mamelodi Sundowns re bua ka tsona ngwana mme petjo tsepedi re bona o kena o ratile mokwena mo le na boitumelo rabale a theka mona ka hlopeng sa Richmond teng he ka mona ka Richmond muki wi la kena pejana ine le petjo ya bona e re sa ka ra bua ka yo
0: go tla go le jola ngwana mme ha ke nahane hore ho kena ha monki hlopeng sa Richmond ho tla tlisa phetwe ka lo bane re a bona re Sundowns e tshwere taolo ya papadi ena mme o di phetwe tse bang ba di etsa bana ba Sundowns wa bona ngwana mme hore ke di phetwe tse bang ba se ba di etsa ile hore bo phupa phumutse di papadi tsa ntse ileng tsa hlabela hlopa sa Sundowns di ntla mme ke sona se fang Mamelodi Sundowns mo nyetla papiso ndi di hlopa tse di ngutlwa mona ho ya pele ke o bane di papadi tsa yona Sundowns di fumana monyetla nako e sa le teng mme metso ena e le shume le metso mene shumelang tsumong e setseng ke nahana gore dibapadi tsena tse kene tse jwalo ka bo ka botholakele ka bo rabale ke dibapadi tse bang di ka fumana monyetla gore di ka hlaba ntlha mme seno se ka nna sa gotisa boitshepo go tsona dibapadi tsena Sundowns tse fuang monyetla ka jeno go tloa mona go ya pele
1: re le buile he ngwana mme mo Mamedi metsotso ke mashome mararo a metswe mene ka arelo nyina ya bobedi ya papadi e ntse e le for Mamelodi Sundowns ledisa ke noto he mo Mamedi Richmond United o ntsha bolo ka morao a phelele Adams ba etsa phoso hape ka mane empa ya motlhola ka mane Mugwara o ya moetse Dineo Kabayi o raile bolo e telele tla ba re malebala Ramalepe o e kenya loto bolo ke ena e tlo tswela ka ntle bolo e tla gutlela ka lebaleng e ba bolo ke nang yagelwa he e tla ba bolo e ke nang yagelwa e ba rimba le bala bolo mamelodi sanaus ogugu dameni we ni le tsakara bo dameni dameni ke anu fitsa bolo ka bashabela we ni le tsakamane mugara go tla mra ka bolo he mo mamedi munasha munashe mugara Misa bolo ba ene tsa tiba tiba ne sa na ha ina he ka pa tlopa sena sa Richmond wa yamwela he mo mamedi dineo ka bai ibile ke a no raile bolo tele le ho so setse fela me tso tswele shome e bolo ke a ne ba re mala bala o le ka ofeta spelele munkimba ibile ba ke nya lo tote poso ka ra go bia le bala he mamelo di sanos mana me ri bua ka me tso tswele shome e salanga e hlokolo si karolo nya bobedi ya papadi me e le fo mamelo di sanos ladies e le noto Richards Bay
0: o sontso bona hala hore setlhopha se ka hlabang ntla mona ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns ho bua nnete hobane Richards Bay Richmond United tshwarelo ha e kgone hore e tla e fitlhe mekwallong ya tlhopha sa Mamelodi Sundowns mme ho tlo ba thata ho yona hore e ka hlaba ntlha metsong ena e leshome e setseng re ka bona Mamelodi Sundowns e ketsa ho tsena tse nne tseng e se neng e hlabile kapa re bone mohlomong dintho di ntse di dula ka tsela yona ena
1: ke lebohile he ngwana mme ke nako ya mabenkele
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bets ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 rand ka ho feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubo bebe, ha utla hlubo tsa bophelo, ha utla judi forong. SMS ali sedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Sadi papadi, Holisedi FM.
1: Ose ose te metsotso e supileng he mo mamedi ose te metsotso e supileng e ntse ile fo Mamelodi Sundowns le lise ele noto Richmond United tlo tlo go tswagela ntse re reke Richards Bay se re tloetse hore re sebetse ka bo Richards Bay ya holo empa ina he ke Richmond ke Richmond e ngwana merci a Richards Bay
0: le le ngwana merci le tloetse Richards Bay
1: ah se le tloetse na Tall Rich Boys nete Nete botsotso fela e re tla le ka hore le tsona tsena re tloela jwa loka ha e le maikarabelo a lokgotla la gaso mona dipapadi ngore re ne re fe mo mamedi ka tsona tsena hetsa safa bolo ke ya ne ba itsa phoso mo mamedi Richmond ba tla ka bolo mamelo di sanna o se tisetso ba mo tswara o te phoso Richmond re o talo ke la re a bontso ka rete a pelele Adam se fela mo letsa phala ke o mo sheba fela O tiba kamane tisetso makhubela. Bua le bona he moletsa phala mofumatsana Tumi Ntasi. Ke mo shebile mona he Tumi Ntasi. Bata tlo sabolo sa nna so mo American tlo ye tine tsena tsa Richmond ha ile mona ho sala metso tswe tseleteng. Ke ya ni bitumelo rabale rabole telele kamane o tla le tanta ka hodimo bitumelo rabale. Yotla le tanta ka udimo ka tlo sabolo ka mroka mane he di neo ka bai o tla tlo sabolo ka mroka mane ka bai re sheba he mamedi re fumana re so bapadisane sa TS Galaxy Queens e ke yena jane lena o sa hlabile dinthatseng a tona le nthatseng ne le bitso la hae o le kana le yena he no qolo qasane o le kana le yena no qolo qasane ho ba le dipeto tse pedi ba tsa peto tse pedi tshepiso radebe watswa tshepiso radebe watswa ho kena google tho nkosi re re bone rile bogile motau le yena o a kena rile bogile motau le yena o a kena ho tswa mamputi tapala ho tswa mamputi tapala ke a khona he se sentsetsa ke mokotliso wa Richmond ngwana mme e leng yena siale o le ka fela hore ampe a fe di bapaditse di monyetla ha o sana le thole lengwe re ka nete ba tla tloa Limpopo di hora tse le shome le metse medi ho ya ka mane ka Northern Cape le hore ba o tshwere fela ntlatse tharo sa nna se tla dinka
0: o fela ho le jwalo ngwana mme di bapadi tsena tse kenani ka pa dithoto tsena tse tsuang ke tlhopa sa Richmond United bo nete fela se le hona ho fa di bapadi monyetla hore a ba nna ka ba barwetsana re ile ka mane ka Polokwane ho tloa Northern Cape empa he ra fumana ntlatse tharo fela ba bang ba fumane monyetla wa hore ba tle ba bapala
1: ile for him mo medi mo melodi sa now lady say ke not Richmond United o ke na ka bolo ka mane tisetso ba mo Kenya lotho o teng o te papa di tsela pele o tu idea tisetso makhubela a khutla ka bolo mo Richmond o tla etsa phoso mo medi o tla etsa phoso a pele le Adams empa ke yana o bona le qheka la ra ntsetse ka ntle a itswa solla a ntsetse ka ntle o setse metso tweme ne ile for mo melodi sa now lady sa ke noto he Richmond o tla kwa bakia di tisetso mo makhubela ka ntlo 18 o pamisa bo letelele be ka mane ka 18 mugwara a re tula bolo ka hlohome ke o ka 18 mugwara ka ntlo 18 no kolo ka sane an ka bolo ne le tsama munashe mugwara ka mane ka bashabela ma a enka ne le tsama a sanda hadebe ke ane wa matela bolo ba rimba bala ma ke mamelo di sanna ladies ke o le ka basheba a enka bolo ne a be lo tula ka rabo tamini tamini enka ne le tsa gugu tamini tamene ke o le bapele ke bo tamene bo babedi wa enka ka mane gugu enka bia pele me ba tla ka bolo tla e ko barama lepe ka ntlo 18 ke ano bia bolo ka 18 bolo ka mankotsi ka mane mpa e bonolo wa yamela dineo kabai bolo ka ke salosa he e bile re serile ra e bua pe jana re na hlaba ntla ya bone no qolo sane mi yantse nga setse dinthlentse tharo ke Dlamini yelo ya bapalang University ya Johannesburg ke yena ya setse ntlhentse tharo bane o ne a dutsile yena noqolo kasane dintlhentse tharo empa noqolo ga a qeta go tlhaba ntšha tsena o ya ntlhentse nne o lekana le jane yane wa TS Galaxy Queens go tlwa mona sethibathibane se e leng gore a se o tlhajwe ka ntlha ke yena eno wa mamelodi sa nnang se mamedi a andile Dlamini empa ga mong mono andile Dlamini o na le moletsane wa University of Fort Hare papadi ntse pedi Lena ha sa jwa ka ntla moletsane o setse fela metsotso e mmedi alo ba pali setso la ka ntle mona hesa ke yena apelele Adams sa Richmond United ke yena apelele Adams o setse metsotso e mmedi he mo mmedi o ge re fitla o yane e mashome a robo ngo bolo ke yane ba Carlo nyara bala tlhopa sa Mamelodi sa announce tla ka bolo ba rala bolo dimo. Ba rala o dimo ya ba hlola he Mamelodi Richmond. Tato sa bolo andile Dlamini. O tla tlo sa bolo. Ona tlhalo sa re sa announce e se hlabile dinthatse le shomele metse medi. Hlabile dinthatse le shomele metse medi se le monsa di papadi ntse tharo. Tseo ba di bapetseng he re kenyeletsa le yona ena ha sentse re etsa dipalopalo mme ha e so tlajwe ka ntlha he o fitla jwale Mamelodi Sundowns Ladies oro ke yane tswa morago he Mamelodi ka botšhabela ka rabo Dlamini o enka itlea mona ba remba bala o eneletsa noqolo xasane netsa Dlamini netsa gugu Dlamini oro ke yane ba re ka tswa ka yona Sundowns o setse fela he metsotswana o setse fela metsotswana re se reme ho bona ofisiri ya bona papadi hloniphile msezane re bontsha tapala ka metsotso e mekae bolo le bapele sa nnang se tla ka le bo ramalepe ke o kena ka bolo mo mamedi ramalepe ka bo primela ba bala tla ka ba ramalepe a e gopa holo a tella mo hlotse bo ka tella e mo hlotse le bo ramalepe ka tella e mo hlotse le bo hang ramalepe tlo sa bolo ka mara ka mane he mo mamedi anamputi a thusa setibati.

0: Yes! TGT! Yes! Hey, Uska Nyatsa! Ona le Magdalene Zungu. Ke tobisana le Innocent Mayela metsotso ke mashime mabedi. Kamara ra ya bohlano. Butlapele mabedi ke potela ka mona ke ya gutla.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
3: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ha re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao
4: ananela.
2: So di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho lesedi FM ke molelwa
0: papadi metsotso ke le shume le metso emmeri botsekeng ka mora hora ya bohlano ke mokgwele ga jeno hlwena ga ya chisa mabedi hlwena ga ya chisa hlo ke nka hore ke sonta ga je ke nka hore ga jene ke sonta Kilaga jo ga re kopane hloka hlo. Kilaga e bua tabe. E hlentse ke re ke sonta. Ke tabanyana hore maobane kile ka tswa ka ba ka khutla. Ne ke tswile ka nete, ke tswile ke le kwana dithabeng kwana. Jwale e ka re jwale a etsholo ke moqebelo ka je ke maobane ne le moqebelo ka je ne ke sonta. Mabe da re di shebetsa mhope wa lefatshe re shebe mona ho group G e khapita ka jeno e bapetse ka 1-1 le Iran. Ya ba New Zealand e hlolwa ke Belgium ka ntlha tse hlano ho ntlha e le nngwe tsa group G. Cabo Verde le Saudi Arabia noto noto. Spain ya hlolwa Uruguay ka ntlha e le nngwe ho noto. Mabedi Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde e phunyeleditse. Ha ke bone bothata ba re ka thijwa ke mang kapa mang. Ikene. Tsamaya le Spain. E tsamaya le Cabo Verde tsamaya le Spain. Di tlahle dinyolowe jwale di ha o tsanetse mashome mararo a metso medi tse setseng Afrika Borwa e teng mono e baletswe ka gare e gepeta e teng mono ebile ke bone e gepeta ka hora ya bo robedi bosiu ka la ka di 3 e bapala le Australia papadi eo ga o banna ka ba ka hlaelela modimo yo ka ba ka hlaelela ka nnete ke hlokometse gore ke tla e hasa papadi e pakeng tsa e gepeta le Australia ka labohlano ka di 3 tsa July e ba pala bosiu kana papadi eno hemo mamedi a o bana ntho ya ba fitlha banna modimo ka nnete ga leboa ka gora borobedi ya Australia e tla bapala le egepeta e se le gore motho ya latlha itukisetse yola dule fatshe a tla nna lokise ditaba e ya kopakopang ke tla sebetsa le coach morena ramorebodi go ya ka mokgontse ke shebile ditaba ka teng banna jona ke ka mogoge o tlatlheng go mathemateka teng he ka 8 ya la botlhano bosio yo na ntho ke batlang go sheba kwane mona he mabedi motle go tlaba le papadi go tlaba le papadi goreng ya leshome le motsomong ebile dipedi ka ofela ke tsa group L Croatia e bapala le Ghana Panama e tla bapala le England mme a o se o thola o di sheba mono wa fumana gore aee o se o ntse o na le tse e seng diphunyeleditse mo mabedi wa bonago England e kene Ghana ekene hobane bana le 4 points le ha ba Croatia ka tla papadi ya bona o qetela ya ba le 7 points tsane di sentse di tshwere di 4-4 ka mane sentse di tshwere di 4-4 ka nete di a feta e tla sala ke Panama bana ha ka tla papadi tla ba le ntlhatse tharo ke ka mgo di tsamatsa mangateng he mo mabedi re tla o fatsona re tla o fatsona mona o le sedia na mathata letho ho sane o shwamotho e ho sane o shwamotho mo mamedi ho be a ho lo sane o thata la chomana ba go e matha ga le report abe mo tla ba ho be o reng ya borobong Africa borwa ba pala le Canada mo mamedi Canada e hlaile bo utlwa o tswa ho nna mo wa bona re gonne o shapa South Korea ke Korea Republic Ashi, ke ene ba pala papadi ya rona South Korea ka nnete. Ke ene ba pala ya rona ka ba ka tsho ka ngwala mamma molaetsare. Ena go to ishape ene ba pala ya rona. Yentseng e nka iteka-teka mo ba ba tla di short pass ba neletsana ba khutla ba ya pele ba mara gra. Ba na go to ba shapa ba. Kanare ena mabidi ha ke bone tla ga thiba man. Nka nnete. Ho sane bile re tla buisana le Leslie Notsi. O ile a bua mona re ha re be le tumelo. Re di kala ga re be le tumelo re la ntate o ringa re ntate tsholo ha ke be le tumelo le tla e bona bafana bafana Leslie Notsi go la tla ukwa her tla ukwa taba tseno he ho sane e ha di ka kula mona e bile tla be le pele go ya papading re ya papading eno ya Canada le Africa borwa re nya bona Algeria ba pala le Australia ena e tla be ba pala mo mamedi e tla be ba pala Australia le ya gapeta ka hora ya borobedi ka la bhlano go tse mashume mararo a metsumedi tse seseng Jordan itla ba pala le Argentina sentse phunyeleditse horeng ya borobo horeng ya pele ho sane o seng half past 1 ha ile hantle tsholo Colombia ba pala le Portugal ba ne bi ke tla tsoa bana DR Congo ba pala le Uzbekistan ke ipotsa na bi ke tla tsoa na ke bona ka re ke tla tsoa mhlo ngotla batla motho a hla ile pa eng ka pelenyana tsholo Kamanta o renya bo super Brazil ba pala le Japan ile ba monate Germany ba pala le Paraguay ha metsotso ile mashomo mararo ka mora hora ya le shume bo siu ho tla ba monate man lo shebe ba no monate ka manta e la bo beri ho eme jwa ngere ke ke bona ho renya bararo seng Netherlands ba pala le Morocco Morocco ya phunyeletsa ya pele bang re ka ra shapa Canada re lo kopana le Morocco pele mane ka mora Morocco e ka nna ya ba New Zealand re tla di bona fela ho na di a jwang re nya bo supa ho ska la bo pedi tsholo bo siu ho apala Ivory Coast le Norway but there is no way Ivory Coast ba apala le Norway e France e tla ba apala le Sweden le metsotso ho re nya le shumele motsomong bo siu di nako di a lo ba kana di a kwana re ke bona fela ka la pele ka di 1 tsa July mabedi jwa le di a phetwa di kala horeng o a solo ke mono ke tsane mo re metsengwe tla ifihle Mexico ye metsengwe ka bora boraro ka la boraro se ka bora boraro ye metsengwe mono Mexico horeng ya le shume hona la boraro Belgium ye metsengwe mono so tla tswa na tla ba ife tla tsorna tla ba ifinga thika la bone jola ka kile ka hlalosa ke la bone mona tsholo

0: Hona le sebudi sa televisione se ileng sa bua mantswe a se monate tjena ebile a ipelaetsa a sa utlwisise qeto e leng ya nkuwa ke sebapadi papading tsena tsa mohope wa lefatshe. Ke tla uetsa gona go etsaetseng ka sebodi seno e re pele ke tle ke potele ka mona ka smousung ka mona bannaka ba o kopolantswa ke yana re sa ka smousu gona ka batho ba mapolaseng no o tla smousu ga nngwe beke e vene tswe fitlhe eme heke mmane re emono re lo rekang eo bo seqeta beke e reka ntho molo ba itse a seqeta beke
1: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
0: Mabedi hona le sebapadi sa naga ya Belgium o bapalela setlhopha sa Manchester City Jeremy Doku. Monna enwa o kampong le setlhopha sa e sa Belgium ebile se phunyeleditse go ya o tse 32 tse e setseng. Jalo maoba mona bekeng e fetileng mofumadi wa hae o ne a ile o pepa sepetlele kwana a sa tseba doctor di mo jweditse gore ka la bokana ka dikana ngwanaka baga Doku. Le tsebe hore mofumadi o tla be a tlisa bophelo lefatshe mona a tlisa ngwana. Jwale Doku ke a kopa setlhopheng sa gae sa naga gore ka ga banna ke ngwana ka pele ke batla o ba teng ga ngwana ka tlhaga ke le sepetlele mono ke le o tshietsa mofumadi wa ka ntho ena ne ke e buigagale DK mana ntse e ke etsa lenaneo lane le sa bitswa bua le yona moganne. Me ke buigagale le montsane tse putswa kere bontate ga ke ga o kgona ga mme a ilobelea o le teng mono bo le teng o tlo tsebe o bona go rena gantlentle ngwana o tlaga bobebe kapa ngwana o tlaga boima na o bonolo gore ngwana a bete lefatshe kapa itlhe o thata na ee jale dokule a kopa setlhopha sa re tsamaya ngwaneso lapa ke la gago ngwana ke wa gago mofumadi kwa gago jale sebodi sa thelebišene mono ne se sa e rate tabene o hang fela ba mmitsa ka gore ke piro wa ena ga bua ditaba gatšhe ka nnete motho a ka tloa kampong papading tsa mogopa lefatshe a ile o bona ngwana a tlhaga batho ba bangata ba ile ba tlhaga mona ehle ba ipelaetsa motho yana o bua ebile ke motho a mme jale ba thelebišene yena e sebeletsa bare botle kwa ba mo belela ka thoko mosebetsi ba ra ko emelele kwa o batla o tlose moedi o sa tlamebe o kene ka mono o kena ka etabeng tsa motho a ile o bona ngwana mme ebile le setlhopha se mo dumeleletse tlhopha se phunyeleditse go the tlong le tlo bona ga ngwana a fitlha lefatsheng go jwang a e ngola dikere go botlhokwa gampe re bontate ba be teng ba itlo bona ga ngwana a fitlha go botlhokwa gona ke tshwere manong Kibo comes a heavy point. A feature ring Sanerel Heavy K. Kamukaba le nauti. Manu. Obo shwa, wa ba teng hangwana ba teng le fatsi. Ugo bone man.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ha ke utlwisise hantle. Ke kopa re ke re duleng fatshe mona le leke ho hlalosa ntho e ne e le buang ka yona. Le ho hoetsa e tseba.
2: Banana re le tshepile ha ka le ka dipelo tsa rona gore re be ile tsohle ho lona. Le bitsa ntwe le yentseng. Sa lona fela go swabisa.
3: Go patshwarelo ntate. Le mme.
2: Tlohelang ho koba ditlhogo le nshebe ka mahlong. Ke a bua mane. Ao, ke ba le lona.
4: Ba shebe, ba bone. Ba se ba re lekile. Re lekile ntho e nngwe le e nngwe bakeng sa lona. Le se ba bona re itimile ntho tse ngata jwang. Re behela lona tjhelete hore le ye university. He? Le bapala ka matla a rona lona. Le bapala ka matla a rona. Ke swabile. Ha se ba ke swabile. Nkgono ke kopa tshwarelo ka se barwetsana bana ba se entseng. Ha se bana ba ke ba hodisitseng bana. Ke ba makaletse. Ha ke itsebe ntho ne ke shebileng ka pela matlo a.
2: Mathato.
4: Le bo mama.
2: Mathato. Tshwarelo ke ntho e boima. Tshwarelo ke ntho e boima. Ha ke sa ba tshepa bana bana. Ha ke sa ba tshepa.
3: Ntate re ne re sa ikemisetsa ho handle.
2: Ne ke itima le borotho for lona.
3: Ke phoso hle ntate re tshwarele.
2: Batswa ke se tshwantse re setse fela gore re tsamaya.
3: Ntate.
2: Le hlolehile hore le itshupe gore.
1: Ke ba kopela tshwarelo hle ngwanaka. Ke a utlwisisa le wena hore o utlwile bohloko. Empa ka nnete ha ke batle ho bua leshano ka ntate a file. Ke bone boitelo ba bana bana ba ka pele. Empa ena phoso e etsahetseng kore ka bosiu bo le bong fe. Bosiu bo le bong. Ka nnete ya ba ho fedile. Ke ba kopela tshwarelo.
2: Wa bona tshwarelo e kopanyenana ha e re thege ho nna. Hobane
1: matshwarelo.
2: Ha se phoso ya hao ntho e entsweng ke bana bana mane. Ebile a tseba keng ha re tse tjena. Mosadi wa ka bana bana ba pakele re tsamaye. Lona ha ke kobua lona nako e telele ha re pakeleng re tsamaye.
1: O bathontle.
2: Ee ke re re keteng ka mono re tsamaye.
1: Ke a utlwisisa o kwatile ngwanaka fela bana bana ba ka kannete ba e entse phoso. Empa e santsane e le bana ba ka.
4: Empa e ba costile.
1: O bana ba ka. Ke nahana hore le ithutile ho tswa diphosong tsa lona. Ha ke kgone hore hona e tla ba qetello ya bokamoso ba lona. Bonyane le ntse le phela.
3: Nkgono, bokamoso ba lona re keke ra o lebala ho hang.
1: Ao, basadinyana. Le nna ke utlwile bohloko. Atamelang ke mpe ke le ha ke pele le tsamaya. Dikolonyana tsa ka.
2: O tlhoge ja nako ka dihake tsena tsa gago kgono le bana bana nobane bana bana ba re teleletse. Empa wa tseba keng kgono wa ka. Re lebohile. Hey, ke eng ka lotloje? Gobaneng a matlo a lona o etsalang ka matlo a lona mare e ke le dulang fatshe mona le ditlhalose banana ke re dulang fatshe le bue se le tlatsang digapa ka matlong a kana-kana ke eng?
4: Ke bolele ntata lona rona go etsagala
2: bua ka eng jale wena bothata ke eng jale ke eng a ba sa bue shebang ke tlo tene ke tlo tenea ke tla le kopanya tsebenyana tsena lona le mmalona eno a loneng
4: le a tlhole ere ke di bue heta
3: basake
2: le bolaisedi o papina no
4: mme butletatetlhele wena
2: a ba bue
4: ka jeno re ne re ile go tlhaga mane tliniki lebaka e le gore bana bana ba gago ba ne ba sa ikutlwe gantle ke ba utlwile ba ntse ba bua ba qoka gore ba kula
2: tsa bana ba ka o bola
4: ebile ba bolela gore ke boswaswe empa jale re fumana gore ka bobedi ba bone ba imile ba lee
2: ga ke a makala mmathata ga ke a makala sena ke setlotlolo sa

0: diketso ebile ke itla morago tsa diphoso tse entsweng ka maikemisetso.
1: Tshola moya ntate tle, tshola moya.
0: Bana ba ka o bolaya ka pelo. Seroka, o bolaya ke ntho e mpe matlhong a Modimo.
1: O bile kgomo le naka ntate.
0: Ba tseba bana ga ba tla lefatsheng ba tlhoka tshireletso. Re tshwanetse re bontshe lerato gobane ga re tsebe seo Modimo a lekang gore bontsha sone. Motlhomong bana ba na e tla ba bona ba tlo re bontshang sefatlhego sa Modimo ebile ba ka tlisa phetogo lefatshe le maphelong a rona.
1: Ke tlhonolofatso ntate, re le swabisitse ntate.
2: Ka
1: kopa
2: tshwareke batlo lo le bona ona jae tswang.
1: La tsela e botlhoko e re tswang go yone, empa e ntate le ne ba re sekeditse go fitlhelela mona ke gore le mosebetsi o thata o fumanega go sa
3: rutega
1: moruo wa naga ya rona.
3: Le nna wa tseba ke ikutlwa jalo, fela he dilemo tsena dimphile thuto e golo go feta eo ne nka e fiwa ke dibuka tsotlhe tseo ke di batlileng.
1: Beti, la re ile ra gotswa tsela yone e tla ba teng gore re atlega.
4: Mme, Fumuella, ke neo.
1: Ebe ke mang jole batho? Hello, dumela le wena ntate, nka o thusa. Ke na bua. Ebe bothata ke eng?
3: Mme ke eng jwale? Be ke nthusa ka mme fatshe, ke eng mme? Bothata ke eng jwale mme? Tsebabete motlhomong ke gona re entseng gore ntate a tlhoka le wa tsebe ntse ke nana le nna nthoe
1: a ko bone ka mokgwa batho ba motseng ba re shebang ka teng ke go ba re a tlhola ke go a bona maitshwaro a rona a sentse mabitso a rona jwang serithi ebile sa batswadi ba rona se a hulela diretseng mone ke rona
3: wa tseba o opile kgomo le naka ke itsetse ngwaneso fela he ke nagana gore re tlamehile maoto le matsogo gore re lokise taba ena ka nnete re tlose le tsela eo batho bana ba seng ba re sheba ka yona motseng mona ke o jwetse. Hey man, monko ona tle wa nkimela ka nnete.
1: Nna Beti ke lo batlela le mosebetsi ke tsebe go tlhokomela ngwanaka. Ke tlhokomele le mme gape o tsebe jale bophelo bo tlo ba boima gampe motšhaneng ya ga tlhokometse o sa le seyo ga tlameha o ikemela ausi.
3: Le nna ke a dumela gore re tlamehile re ye ka nnete re lokela gore re ilo fata moo re tla kgonang fela teng ba tsaya le ga o ka ba boima re tla tlhola re lekile. Motlho mongwe wa tseba lefu la ntate ke nna tsela ya gore re ipone re tsebe go ikemela jalo ka ga re se re le batswadi le rona lefatsheng mo
1: mo teng ke nnete.
3: Fela ke a ipotsa gore na le mmenemene lane lelegola lekgwele ya lebareng ke katlego le mmata e petrosi ba phela jwa moo ba
1: tengkamoganto
3: ba rentseng yona
1: nagana
3: ke ba nyonya.
1: Hei banana baka mme ke kopile gore re be le kopano jena e le ga ke batla gore re tlo bua
3: seolokile mme.
1: Hei o santse go tlo ba thata o tlo ba boima bana baka ga e sa leng tata lona jole a sa tlhole a le tenje wa tseba ebile ke ne ke nagana gore le bana ba tlwele go ya sekolong sane sa bona gobane jwale a re sana tšhelete gore re lefe le yone gore re reke dijo tsa scafting gore banne ba tswelele ba ye sekolong. Ba se ba kelekile bana ba ka empa ke tlholeile le a bona le lona se le bagolwa le le bakan
3: olokile mme ka nnete ke a utlwisisa ga tla leka o batlana le mosebetsi le rona re kgone go thusa moo re ka kgonang teng go boima empa he re tla leka le gore re tlhokomele bana bana ba rona mmogo le wena mme
5: mme a gona bothata itswe ke rona ba entse ntho nako fela
2: se ka ba oba ba wa leka wa iblama ngwanaka
5: re tla leka mme o lokisa diphoso tsa rona le banne ba se ba kule ke sefuba se sa tlwaelegang ga re tsee ba tla bona ngaka jwang oa sokoleya ka tlong
2: kaonaeletyo wa tseba o seke wa bua ka sefuba sena he a tseba o jang tata le ona o ne a santsane a phela ka be se re gutlang a keng kore ke moya o ne o tletseng motseng mona o nkgang gampe o re o hemang o silafetseng ona o tabola le matshwafo ana ke nana gore ke yona ntho ntse o kodisa le bana bana
3: ka nnete mme le ao le jalo he ke dumela gore ga ona ntho e sa lokeng
2: ga iye ngwanaka
3: mme e re ke qetelele go tlhatswa wena taido o tla bo se o qetelela o tlhokisa ntlo a kere re tseba o tlhapisa bana
2: alright
3: taido wa tseba maobane ke utlwile mme a bua ka mmaene ga o nagane gore ke sona sesosa se etsang gore gonge ga botlhoko tse kago motse ka moo le gore batho ba qeteletse ba kula
2: ga e bokeo ga ke utlwisise bua kang
3: mme a kere maobane o ne ntse a etsetsa bophelo le thuto tshomo ya ba o bua ka mmaene wa motseng mona ebile o buile ka gore ditsebi di itse gauta e tla boela e be teng mobung wa mona motseng a kere so ke nagana gore ge etse dipatlisiso tsa rona tse feleletseng ka motse ona re bone gore na re ka se qete koduwa enatlhe
5: o ke a utlwa jwale o ne pile wa tseba motlhomong ka uta e gotlile ga tsa bedi gone ke monyetla ebile ba tla re tlhompha motseng mona ba re bone jalo ka ga ba ne ba re bone pele ba ne ba babedi ba ne ba fitlha maphelong a rona gata mage kgona tseo ya ga motho tsa goletle
6: dumelang ka jeno go lememetse kopanong ena go tla le tsebisa gore re kopa ga sebetseng mmogo go fokotsa monko ona o mona motseng wa
7: ona
6: go tlhoka batšha ba ikemiseditseng go tla aga le o lokisa mmaine wa rona o tsebe go utlwela tshebetsong
3: butle theolang matshwafo eno ngwaneso o se a dibeile a kere ao hai eno ngwaneso o se a dibeile ditaba a kere mmasepala o re neile sebaka seo re tlo tlhoka thuso re age lefa lena sena se tla etsetsa setšhaba se etsetse le batšha mosebetsi ga golo nakong ena yo moruo wa motse wa rona o leng fatshe ga kere ebile bongata ga bosebetsi ga kere re a tseba ga re utlwaneng he ya re tlhokang o tseba mo wa tla re fumanang teng ebile re tlo sia dinomoro tsa rona tsa mogala maboteng mona gore le tle le ikopanye le rona re ya leboa he
5: yo beti ba tsa ikutlwa ke fela maatla jale
3: ga ngwaneso
2: banana oha ga le tlonyega magona jale
3: leano
2: lena la lona le letle ke le thabetse gagolo le seke la tshwenyega ka maemo a ne a e tsala mona jale tsotlhe di tloloka lona le tlhoka fela gore le mamelele ebile le dule morerong o na wa lona le seke bela sesenyega le seke la tshwenyega ke le ratanang le ba le entseng gona jale go tloloka
5: e boima fitlhamona gore modimo mogolo wa tseba beke tse tlang maine tla sebetsa go bolelang tlala le segolo di fedile mona motseng
3: ao thato wa tseba ga se ena e neng ga moo e se e fetoile monyetla ke o jetse
5: gagolo
3: ga e sa le monko fela e se e le phetogo e e lekaneng go ka ntshetsa motse ona wa rona pele
5: jo ntho ene ka re to gotlhebetse
3: ka nnete
5: teng ga ke gopola dithwako le dipuo tse re fetileng ka gago tsona
3: se ka di bua
5: he
3: ka re maaka ko jetse empa he tsotlhe di na le nako ya tsona
5: le digapa ke moo se di fetoile thabo fela matsatsing a na
3: ka ga se rona
6: abte thaba e bo o tetile ka moo
1: pelo ya ka e fodisitswe ditlolo tsena tla di thabisa pelo ena ya ka gago ke bone le boitelele go ikemisetsa ga bananyana bana ba ka ga o sa le botlhoko pelong ya ka jalo ka pele le go swaba o fedile empa go setseng ke thabo le go ba motlotlo wa seba gagolo fela ka baradinyana mana ba bone bophelo le katlego le gore ba nkile boikarabelo ba go lokisa diphoso tsa bona ebile ke ithutile gore diphoso di ka fetoga thuto e golo bophelong mona
7: dibapadi ebile tse latelang Mathato Mamsi Sekese Thato Lindiweng Mothwane
8: Mkhono Selwane Lydia Mampai Mokeki
9: Katleho Motsamai David Mohotlwane ho tswa phumulong Henema
10: Ntate Botiki Kenny Makena Motseborwa Tweespruit
11: Betty Rathabile Modibedi
12: Mamedi wa tsabeletso ya le sedi ke ka maudi tsa meleng ga teng tseno tsa 20 so ya rona ya tsatsi lena la ka jeno bophelo
13: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka wona ka siriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
14: Raul, a Shoprite Liquor Shop. Kadi low do my deals. Jaloka 750ml FA kapa ife Yasmin of 1818. Kapa Infusions Vodka. Ka 159.99. Lady 6 packets epe di sa di 355ml. Sabiria Corona Extra. Ka 195 rand fela. Obuloke 45 rand. Di fumane ofishela ka di 18th of July. Aurekese siwa katla aso di lama tse 18.
15: E bang ona na hore ke ka kgona ho lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba mohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse le ba hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 3977 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
16: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinazonga jackpot race. Fetcha fela ka 2 rand ka pa ofeta dipapading tse hlwaweng. Tsa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba di lemotse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
17: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng. Mme e ka ba tiko e sithabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipesente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
18: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bo hlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phapusing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
19: ha eba o batla tsohle tsena reka 6 pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel Flying Fish, motsietsi o official wa FIFA World Cup. Kuna le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se abri le motse ka tlase tse 18.
20: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand. Ile tjhelete le di-bonus bet. Ka Hollywood bet le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka tshwaranta ka pofija. Dipapadi ntse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama. Ho fitela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama. Ho fitela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
21: Bumamputi ba belana ntho tse ngata. Ho setlela boikemisetso tjantjello. Baba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba shap. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
22: And now le metse kotsinya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khone ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.

ababa sotho re bua ka seo ile ngone se fitla o tshepeng ba maikutlo ba se chaba masaba sotho re bua ka tapate jona bo sankomota bai wota monnati bana bai wota monnati pina ina ya papa bo nawe ne ba ma kitse dinga tsa dipina tseo ile ngore dile tsa tuma tsa tsapa sina sa sankomota ibi don tsopola uri ba ile ba bitso tsapa sana sa uhuru ile nge tukolo ho ka bu yani ya se swahili the black uhuru ile nge le bitso le tlhanga na heng yani ya jamaica jamaica jamaica Halon so la bala ba on so la bala bela ufumana seri on so ufumana ufumana la bala bela ufumana sono lo ole fumane ga jeno lena alla ga jeno kidule si emo so moradwa ntsuma ketula wize hey kakapa alenze ke hlopha atabatakala penga ka kwano akodi tswara ntate akodi tswara ntate are do itabula mole bonga whatsapp ya hawo pela akiru wa hopola ro frankly ya potu etsi fasilena le ka kwano wa hopola ore bra you masikila lena utwe tse patsi lena le ka kwano ke mongwa wa bana bao ile ngore nete sebele a bona una na me holo minongwa wa tsetsa na me holo minongwa una wa kwano africa ka kakaretso ka utse ba ore gna le mino o bitswang bo world music e bo le ha pe re be le mino o bitswang bo secos music ke bua ka ntho sa ka bane ka bo DRC tsone ha re bua ka letlotlo le o phamisa letlotlo la rona kwano aforika borwa re bua ka bo Brayuma Sikila le pina konkelang yona kena a re mamoriri na ke letlono lotsholo ke tshipi ye e tsang modumo moholo modumo wa tshipi ya Simpala radio ebe radio ebe radio Hadi wele wana mo radio wa tsebeletso ya le seri.

Pauline Linda. Mono na babatsa tsebetso wa hai wana morati wa tsebetso ya le seri ileng e mong wa bahale ba ileng re ba babetse ka kolo ya bohlokwa minong a kwano Africa Borwa mme le bitso la hai ke Solomon Popoli Linda una tsaba la fela ka hore ke Solomon Ntsele ene le sibini e kwano Africa Borwa ibile ke la ba ena mo tsheile mo kapi wa na

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Radio ya CUT. Ha re kobele ya kgutla.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Already pompa ona morati wa tshebeletso wa lesedi on Strap the Radio. Kalentse la kura magwebu. Na le monna ne ke tsala nane o lang impelo ye peke le yena botshabelo mona bala ke kura magwebu ya ke mo tsana nga rati hore on Strap the Radio ya ne ke bua ka mswake ke na yo ke mo dule tsinga ka tseno sa sing lena le monna ti e se ti ga sonta sa o ketela sa go dine e o dimo e le nwa go di ya bontate a bontate ke na lona le lona ke re Rere chore re le ditsia tsa malapa bontate. E ke utlwa le complain go tsot go di ena e tuki malakabe. Manna e tsang me kitchena ya lona hle bana. O mme ba etsa me kitchena a bona. Ha ire go di ya bo mme fela bona. Ba re ga mi sie mi chanda. A ke le tseng di session di ba ke ngatse popani. Re ke re nya ka leng ho be monnati. Ke rona re ka etsang ho be monnati. Ha hona mochemo ska mela motho. Bane bo mme ba iketse a le gona re iketsetse nda bale ga re yense re kopantse party ya rona ka je ya radio e be radio o tsebe ha ke di otla tsena ma babanga ba hopola di baka a tse papaneng ba hopola di ketsalo tse papane ke tsere ding tsa ding tsho tseo ileng re di etsa hore o lebale tseo ileng re ke tsaka tseno tse sa o tshware grand de bruaka ha di tsa o tshware grand de bruaka ha o dala minor eh wa tsama na go tseno ha o no ba pala tsena o no sena di khatatso ma

me baruna tsietse mohali le hopola abo le ho tla thekiso ile mo ngwe tseno le hopola abo pele mo thekiso mo le ntenga ke mo ke le ntenga na go tsabo splash hey ke utwa ke mo na tsman yo tsama ikutlo yo

0: tseno ha re bua ka tabena ya ya di mine batho ba ne ba sebetsa di mine nga kana kweno ha ono tseba lo phanda go phandwa fela bo di mining wa ibona tsaba mme di tsebe tso ya le seri di ho putsa o kai a ke re bua e nomoro nga tsa mahala eleng a 086 000 3084 o tsebe bongata ba batho ile mongwe tseno tsa bo di-80s tsa bo di-90s ya ba fetweng kilo wa bona re go thata ona jwale ya o ne le thata dilemongwe tseno wa bona keketso kere sebaka se seng se na le tokologo eo e leng gore batho ba teng ba e bapetse ke a o bolelela sebaka se seng le se seng sena le nalane ya teng sena le histori ya teng ke a o bolelela borwaka ga ba ka o jwetsa gore o ne o e tsalang dilemong tseno tsa bo di-80s e pusong eno ya kgatelelo a o tla bona gore bophelo bo tswa gole o a e bona taba mo leng teng ke mo ke leng teng ona morwatho wa tshebeletso ya lesedi yo go botsa o ka e tsatsing lena la ka tseno 086 000 3084 ke mo ke ditseng ting ona morati wa tsebeletswa la seri mami di kino mwana mwa le ting haru tori hari beo di beo chwang mami di khoto mo yung le seri khoto mo tuwa batu likai mwanesu mwanesu kibu wana mamuna
1: utore kulanyani kilo kone
0: kwe na hape skulanyani ya skulanyani uhupula ukai kia tiba baba nga ba hupula mabika he
1: wati ba zwa le dingo po tsa kwa ma plastic mo ka di jambo kilo
0: teng ka nwa ne so
1: le bo tsiba na bo zwa bua ka wena kwa ba ma weekend ke ba se tsang kwa di mining jwa le ha ba le tsong ha mona ha e utla ba monate ka pa mara he ya mpa bo ntati bana ba sa ke mona ba sa khotso fala ha ba le tsong no ba monate ka tsapo no ba monate
0: nwa ne so
1: thank you ka para ka ofe
0: ke le buile ole skola nyane mami di kero mali ngateng mami di khotso
2: Yes,
0: motho wa batho ne kae
2: motho wa batho ke petsopetse
0: ke petse why so
2: kimbali
0: morena rantheba
2: yone wa ngopota maplasi ora le plasi ka mane hao ya kwana versus brother ba re ke magreen to help him for a kona ka dina ka di 80 kwana motho wa batho
0: ngwaneso
2: ke sa ja spalse ke sa ja mokati yei
0: ngwaneso
2: bana ba ka jona ba se bo mokati ke ha ba tsebe le tshoto motho a batho
0: ha bona bana ba bapala ka di ka di phone ba tsebe monnati wa bophelo ha
2: ba ke ba tsebe se di tshela motho a batho le bithudu bo mokati bo tshoto tsena bo spile bo tsena na ke tsela ba di tsela motho a batho go kopotsa tsona
0: ha ba tsebe bo spile ntate
2: ke nani
0: ke le bila holo wese dilo tso tele tsebe kwa
2: ya ke tsebe motho a batho
0: ye o taba le se di khotso
2: yena motho wa batho
0: motho wa batho le kae
2: ye re phete mwana mme ke be se re tlhotse molaetsa
0: mwaneso
2: mwaneso e ke jone mona ke go tharo ya lekwa
0: e bra chona di hopotsa o kae
2: mwana mme o re hopotsa mabitsa mane ke hopona ntate morwaka wa bona ene o qetela o qeta go hiletsa yena nke be ba pala ntshane banna
0: mwana mme ke bile o lo ha holo di lontso tshele tsebe tlo
2: Thank you mwana mme ko manete wa tla
0: dulo ntso thile selekane le lesedi ya utlwa
2: a tla he
0: ye o ja ba lesedi ke mollelo khotso
2: a bu dispolo
0: mo tsho ba tsho le kai
2: wa le tsho tsa mabita ko pula malume wa ka ka mola ka ha friend she a se pa
0: mwana eso
2: tapile mwana mme se le tsa ka ja
0: mwana eso
2: yanza nna no ke mo le memory
0: gile bile a ole ngwane so ha re le bo wetu la tsothele tsebe tloa
2: o kwa le bo go tele tse ka mona ka di mining toro to
0: go gile bile a ole ngwane so e mona wa tsiba di mining ne le ntho e kgolo jwang di le mongwe tseno
2: a na hore ke na tiya sama sama e sale ha tsa tsara le pe
0: mmaro ndade
2: ngwane so mo galti o le bui
0: dulo tsothele tsebe we sel tloa ke o tla ba le seri ke mo le lokotso
3: ke sa kapa
0: motho wa batho le kae
3: ha monati ka kapa bona o tshe saidi ka mona ka bohlokong ba dilemme
0: saidi
4: Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal, e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e se bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Yalo pala metso so ire ba hantle ene ka se ile shume el machoma beri pela ka tla roeng ya ni ya bo roberi e di pala bona ha uno sina di pala le montero ya no maria uno tlamelo be di pala uno bontsha go phela soft man ha uno tlamelo bona le go phela soft ntate o re o phela haramu food motho a me na tlamelo be di pala dile mo ngotsedi mo lenteng a ke mo ke lenteng 086 003084 a ja o bolela abo me bana ba tsaba di planela jwang di tshuba ba tse mo lenteng a ke mo ke lenteng re ke ngem mamiri ke no maleng a teng le se
5: Ela,
0: caga pa matu. Le cae buena mucho abajo. Radio, FM Rio, Takata, when I got to home, digitally. Kimogalinting, a Bloemfontein, Ketushal Lagavita, Kamanagabo, KZN, KZN, Kidalunakiri, KZN, Imbali Municipality, Peter Maurice Beck, Richards Bay, Kidalunam, Forest State, Kidaluna, Kamanagabo, a Bloemfontein, Kamanagabo, Kualquam, Kamanagabo Poloru, Kamanagabo Kwahabedi, Kina Lilo Nakiri, Radio, Iber Radio, Iber Radio, FM Maria Wota. Erekin Kibabedi Fela, Baukatela, Ibe Kamaramonu Kia Tushala, Adole Kia Tushala, Adole Kia Matakatona, Tela Huruing Yani, Yabo Robedi Radio, Mamidi Kino Maninting, Adutuadi Biaudi Biaswang, Mamidi Koto. Mamidi Koto. Lega wena motho ba
5: tata.
0: Re teng lega weso.
5: A kumnati wena.
0: Re teng weso.
5: A kumnati mana kakapa. Bona tso ko menna madi Frankfurt kakapa.
0: Mwana mme.
5: Bona ngopotsa kamani ka di plastic tsa roadside kamani ke nana go msebenzi zwani. Isatane ilitshega ka kakapa man.
0: O bra msebenzi.
5: O msebenzi zwani ilitshega ka yone kakapa man. Isatane ke bina khoya ho le kakapa man. Ke saka kwa mkana kakapa man.
0: Mwana what's ba din tota tsona letseno ntate ke tsona tsentseng be re le mogileng teng ka tseno
5: ka nnete bua nnete bua nnete ka kapa mang
0: ya o bolella ngwana mme o tsebe go nane re le ka mana ka ba pack off se he
5: ka nnete ka kapa
0: ya go tsena matsa bonono le botshaba di bapetse ka go le botlhokwa o binela bo clap and tap go bina di kwaero fapana go ba di bakeng tse fapaneng mo ile ngore wetso tsena tsa bonono le botshaba tsena di tsosa ngwana molota ha holo
5: kakapa tswa le ka jeno ha ke bona mthwendi tswa ntse ke mthuta ntse ke mthuta ka mthwendi kakapa bane ke re mo conductor una ne le golo golo ka mane ka go tsaite ka mane ile tshega una e re saka kakapa ma
0: mwana me ke le bile ho le utlwa
5: bona kakapa komela le bile mane komela ka mankana ma di comfort kakapa
0: ye utaba mmamedi wa sebele tswana seri a u sieno a wila sebetsa le stopa sa khaya saka mana ma ka Bloemfontein me o tla o pula dilemong tsane tsa bo di 90s bana ntse ba kakata ma ka mogwa o lemong le tshopa sena masa akaya ene le ausi o ile ngore o hlana heng yani ya Lesotho le bitso la hai ne re mo tseba ka male me le feletse ke male hlokwa Mary male hlalele wa ka bana ma ka Lesotho ya hlaileng ka selemong sa tsegedi ma a sume a robedi le metso emene bona le nngwe e dipina ba tseo e leng gore ya ratwa a tsa hai e leng a Chimsoro mo leng teng

motho mo le bona morao tsi wa tsabeletso ya le seri wa tsama nna ntse mana tjwa le ka mino mino wa tsotso maneti wa bona ha ulala tsatsi lena le le holo le tsatsi la mqibelo ele tsatsi le o ile ngore baba nga ba nyalwa tsatsi lena la ka jeno he ke mona ti fe ke mona ti fe la di ketsa halong ibile wa bona ambe kiting ena ya manyalo emo ka kopanang le le hakwela ha wa lapelo yeo ile ngore o tlo tsamaisana a tsela le ele khalo ba tlanjana ele khalo tso ma so be a meja fatse jwale o so be a pepe o so bona hantle re meja we be we be la ka thuko jwale we be a fatse jwale ke ka ho wa ka mehla yere ha o mengwa o tlamile o ye mekitinye a o tamile o ye mamedi ke o bolella bone mono ke mo tla kopanang le le hakola ha wa la pelo ye o tla tsamaisana nga tsela le tsona le mafu mona ha u tla o tmo tsho hloka hetsi ye o lo tsietsa mfana o bone di after tsm mo ye o ro sheba wa sheba wa shebi tsa bona re jesus el man wa no ke si lo tsa timan ya kana go tsedinye ke tshokire batho ba kopana magatsela tse papaneng body parting tsena mo bulwang matlo motho a ketika a pitle pitle lwae ya ngwaneso tso sukula o sukula ba tla tshotsa o ditlalo ka mo a ke o bolela ere tso ti hlanta tso ro sheba phakatsa ha go yona a tsena o ditloele ka nne hona mothute bele be kare ya tshwere mantse a tshwanang le ana rona le jonna jonna jonna be le fitla hantle maikutlo mona ho ha ye fambale ha ke tsamale bona mahetla be ka gana ka mahetla bona hantle go banna we onzo pula pinane ni wampata wampatisisa kadile molimo ampumana ya chona ye bicho alo kiri batu bakopana katela tse papaneng wa bona cha samalo tsietsa mfana.

Yellow bala metoto, ya tushala metoto, it's a mice of tart, tatting a little hole. Ah, bafana bafana, yeah, pia pia pia pia pia pia pia. Ah, no, bafana bafana. Nesela here to get time. Emba bafana. Hey! Kevona na sela ga sheba la renya. La chola re leskela re sheba la renya. Eta le maka. Aba re maka dize. Ke ba tjo re yana ria. Kapu ya mo blue fondi. E yana ria. Ken ya ko. Mocho mocho mona mo rojo sa bele tswala seri. Re chena re chena bitong la ba pana ba pa. Wa e bona cha. Nagi le shoho nolo tsulo. Kemotia china, kemotia softia kiri. Kemotia utusi sangore monati. Eban twarona. Pile monati yama piki solo. Sese nga sa di shopate le nkhala di kakata. Mutwa ho di limonga sa ne tabo di 90s. Le mota tinga ona banse bakakata ka bukhole mong. Maobano robeti kai. Anya buza mi. Anya bu robeti kai maobad. Aruna tsure ki maponis. Morning tea, make you more killing tea. When I'm on road, do I say?

yalo bala metsotso ile ba hantle o ile shume le motho le mong ga ba ra yena ma ya bo robedi ke mahlolo wa o qetela a wa merithi to ya ke tsepilwe nga pitseng tse golo pitseng tsa bommadikotwane tsela hla a ja pelwa kantle molong o beswang kantle se hlileng di u tswara botibong ba tsebe botibeng ba maikutlo ke tsona a tsa Afrika ya kile ka chokare a bona hona jwale jene o treka pono pono a troke koloi a le rentse na kutlile hore di a trekwa matsatsing ana hona o ponywa le kgala a bona taba yane ya o ne o tso ba le ya ntate o sa bue nnete a o tla o ntshante re tla bona hata ke ena nta ke a o bolelela ntate a o bue nnete fela o letse kae maobane o tswa ko kae maobane ke pene monate ya holo e ne tla wena maka mafikisolo ka baka opola a TK Ngcisa yane molentere ke bokeleng teng ona morwatho wa tsebeletso wa lesedi nakong tsa bodi street bash bona sopa mo seneng se ratwa ka o fetisisa ene le sena masa sabotio sabotembi sabo alebu matosa a bongo mafun ile mo ngotseno sabo di 90s na go ngatsa bo di street bash bona le mfana wi la saham yana sa pele ke Msambia yare nsantana da shebile Msambia wa tla le kanang le yena empatla a kamara hai mfane no la ke tikinya dilemo ngo tseno o tsabori 90 wana jo le sele hotman ke le ka shebale Msambia yena sele le hotman ya holo a ke bua ka msawawa bonga kanani a modern thing ke bukele nte radio e be ha o ya o tsotwa ya o babatswa ya o ratwa ke baba holo le babatsa nna ke le hlohono lotsholo tsipi yes.

0: awunyabuza bobani kyatse bauri sonta hasina badi 25 pema manate kere adija fatin dadi dija fatin dadi dibakin ngatse papanin kiriketalo papana fanin lisari mema mari eto tsela di kana kana mono kutlo ba monati mono e wa tsiba o tla batho ba ilong ba tloela o ba tloela ntate ha o tsebe ka mo bana hana nga dinga mo ba etsa di thoka di ba tsela di nuko nyana mono ba monati anya buza mina anya buza mina ba re sputa mane gini gizela tla mashele ntse dopa masuka radio e mathe na ke le hlohonolo Itse pe itse nga modimo moholo modimo wa tsebe ya simpala akajeno ke duletse ye motho sponono moratu wa ke bua ka ntsoma ketula ya radio ya leseri ile ga tshora mfanelo ne re mo mamena le bo MJ Mogosi re mo mamera le bo mle bo henga mawela moholo bo thobeka basholo ne le mong wa bana ba se betsa nga thata Oye nwe ya diale moya tsa sekolo university ka technical ya CUT mzwa ke kachela adwalo sa le di solo romva kena ya mpileng marapo ka tseno a itse hey kaka pa ala go tlo thusetsa mo a secretary nga mzwa ke kachela yemo tso moratuwa mpana ka mona maka fan start since race Kena yadi khanang kena chatakam kena di chofang bolomong whatsapp ha o mamile kena malinteng mamile khotso
1: morena
0: mo tshweso le kai
1: ko khotso le kai papa
0: rating way so
1: khatsa mola e kwa ga shay monna di oborolo ka Limpopo ka kwa
0: monna di party wetsa la molinteng mona wetsa la mona la re mema o bane
1: Monna ke su nati nyaka go botsa ditaba.
0: Botsa ditaba ngwe eso.
1: Wene ke wene o nketseditse go party ke mo party nya gao.
0: O party nge ya lesedi.
1: Ya lesedi monna ka mo gare ga ntorontoro monna ke mo tseleng.
0: Ha e dira gale man ha e dira gale.
1: Ke sa le di thoma go kwa o sa se gore o ntsere go tloga ka bo sitse kwa ke na le wena.
0: Ke le boga kudu.
1: Thank you urumeli jan fa ke monna rekat
0: kita dira jalo
1: haleluya
0: kudu
1: amen
0: a tshelela bomela le seri ho bane eno ya radio nge ke mashudu ya ke mashudu a kere ya ke le hlonono e ke tshekere e ka bo ya man yani ya sikosa ke tamsanga Akapo yani ya sisulu Aha what's up again mom Yeah Ita umaka Hitamsanga kitlanda ngezulu but is put abane ginike zilahla mashelen sidopa mazuka Nake le hlono la hawo la tsuloma la bothe ere mamiriki bunki kiro malinte Mamiri khotso O moyo ngone se khotso
1: Hey,
0: Tony. Yeah, Ntifu.
1: O chapo go mbogwa
0: ga. Re dile ka we so.
1: Yeah, ke tona ta.
0: Mwanamme.
1: Ke mona ba ntiri mona ba ba lela ka tsa ba tsara
0: ha iko. Ke ya ke le na tsa tsa ke ta. Bulwa, go ya galanda
1: Ai, bogwa go itse ka mafora ka di ja fa itse bogwa.
0: Wa itse ka mafora ene le mogale gwale le bitswa mabulala.
1: Ya.
0: Eh, gone
1: o se bo di arbitse.
0: Ene so ka e fihla mono, ene e bitswa go ga mabulala.
1: Go ga mabulala bogwa ga ja dalla.
0: Eh, o tsebe le location ene le fella ta u fela mono a kere.
1: Ya
0: kama gengene ne hono na le motweng ke go gadi gadi bata wa itse go gadi gadi bata
1: ka go tsela bo go go ma
0: go tsanya history ya moka se burwa go ga go bana ba di coffee da
1: yalo alo
0: ne re sapa da burwa ne re sapa da burwa burwa wa itse ke ne O ba botsa bankitsim burwa ka go ke ngwana mo kafe ke ngwana mo Bloemfontein ke ngwana go botshabelo ke ngwana go di trusting tsa bofulo burwa
1: Why
2: is it against another celebrity? Look around with Sabero da Bankis Bruak. Lekanche, Lekama Fitem Bankis Bruak, good if you look on in da Bankis Bruak. Why is it Bruak? I can't ever have work.
1: O
2: buruaga ke a di khotetsa 9999 buruaga. Ela yalo buruaga. Ya ga o blalla buruaga na ke a o tia mo Blue Fontain. Aba botse kama tambo ka mo Blue Fontain. Ba da go blalla go gamitse o tie. O ba botse kha ntlele ka bokagabelo ba gamitse. O Mrs Matsipela, o Mrs Khatsapane, o Mrs Sibudi buruaga. Hari kantlele ka botsabelo ontate magalane kantlele ka botsabelo koma bitleng a gale brwaka molenteng ke mo kelenteng bona mo rwa tsho sebele tso ya le seri ene ke ngiamma mi di ba ba raro fela ebe ka mara mono ke a tshala ebe ka mara mono ha bona ke a mata ntate kata lotsetse radio nya hao ya utotwa ya uratwa ke baba holo le baba cha radio e be radio e be radio e be radio fa maria o ta mamile kino malenting mamile khotso mo yone se khotso
1: o ka ka ba
2: motho wa batho le kae buru waka
1: e 7.7 ho ya mane wa 6.6 mita he se radio ka ka ba ka mo ramai
2: e be radio e be radio e be radio
1: I can't even get it. Ke amurana le rotoni ka ka pa ho bazale o shapatsane ba khala khala e sa le bo flash e sa le bo de nom ki
2: tell him kids buruaga
1: o da no ho me ka na go mo ka pa ke ke ke ga di tenta ga na go shapa di bol botomo
2: bel moto
1: pa ni le ma cruise pa ni
2: wa itse buruaga bo Ducks of London buruaga
1: o na le blend ya mme ka na go mo sa le di record mani
2: re ne re di digela buruaga di 45 buruaga ne re di digela le di cassette buruaga
1: ne re di digela pa ka to ka man ka ka pa e re ke di tsana wae tsapa ke di opo
2: ke le bile ho lo wese o tloa
1: sham ka ka pa
2: ke o tsaba mme ke no mali ntenga mme le khotso motho wa batho
3: ke le kae
2: Ritengwe we so ke bona mamona.
3: Ah eh o tsere mkhulu mkwena ke mamona la resume ke makhulu ke. Pa hana jwa le ke ka mona ka kwazulu Natal ka bu khatori shi ke le shi morola ma kwa ngwana so.
2: Ke se ke
3: ka 106.6 ngwana se ke ra le tsa radio we le tsitse ka nnete ngwana
2: e. Ba fetu ke kopa go ka di 30 li tlokomeleng ba fetu. Li tlokomeleng tsile mona o tloa.
3: E bo nnete bo di mari ka re o ke se ma ika re o ke go ha ba ubi ha ka o ma sa se ding jwa lo re. O tla bo hetsala.
2: E monna wa tseba dinukwane ntate di eme ka meemo ntate le itlhokomeleng e bafana bona ntate bo ramorusi ba teng ntate ba tlo sebedisa monyetla ofe kapa ofe bakeng sa boketso sa bona tseo e leng ro ke tsa bonokwane ntate
3: ke a dumela ka kapa a re ka itlhokomela ka kapa o be le bosibo mona
2: moro wa ka ke lebogile thata o tlhoa
3: tanke
2: eo ja wa itse anga e betsa ka puo ya Setswana moretsi wa tirelo ga soe gago ya lesedi FM ina jame ke le tlhokonolo tsholo moreditse tirelo ga soe gago ya lesedi FM a bona re itse ya gompieno tsana a tsala nkhonne a re direla re direla dare eng tsa teng wa itse e khasagne mo Blue Fontain e mo re lenteng e gompieno anga le shapa he e bana le tlhokomele motsodi mo a tsala yeno ke tlo ga tsoga gago ya le serio fam a ga go itaya nkhone ga go itaya tsala mo lenteng e mo re lenteng
0: ke ke tla senyela ke mosebetsi banna wae se ke ile tlolo jwana kakap we tlokomela ere ke nke mamedi ke no mali ding re utlwa di beya o di beya jwa le seri ke mo lela khotso o mo ngone seri khotso motho wa batho le kai Munna jwale ke bua puo ya Setswana ntate ba sotho ba tla hale fantaka.
1: A kuka puo ya Setswana o itse ke khana.
0: Bari yena o hlula ku ka dimo ya papa.
1: Ke khana.
0: Mwana mme, hwetsa la molenti, hwetsa la. I want to know. I'm only telling you, Mogilin Ting. On a more than 2 hours, so yellow city. Hey, Kaka. The Gomela Manzo, how mo ye? Munna, somebody subway as it's one. Pass up. Molin Ting, Mogilin. On a more than 2 hours, so yellow city. Ntumele Kobe, Yakuta.
4: Ikabakinia, we are CCMA. Utata Makaniki, who blacklist on the Bito Caposo, Capotalo and Chen Lehan, Planted Legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa la ho Afrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: monnwa bafana bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatseng a America, Canada le Mexico.
1: Bafana bafana is back.
2: Re mo tlotlo ka sena re le tshaba. Re eme mo hore ba tshehetse. Re kotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
3: Goal bafana bafana.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ya tunana hadi ya bolo ya maoto ya lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka profita. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le kale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Ho na le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Get ready.
3: Yes, I'm FM Kimolei.

Tiger Party Time. Se bale tsenga ga tanga le sedi mabedi shebe meso tsoke masume a mabedi a nangale meso tsile seng go fukane tse hora ya borobong. Ke mo qibelo pekeng ntu di kopane di dutsi ma ne mo re batlang hore e ditle di dule teng. Me wa tsama hore ho wa ho di mo le tlase ka mona ka Sun City, ka mona ka Rustenburg. Helang. Ke tibang tibang he ka mona ka Rustenburg. Me ona le batho ba bukileng marobalo fo bakeng sa mafelo a beke ena kaofela ba tla tswa ka hosane hoseng ba bang ba tla tswa ka manta hoseng fela he ke mona tono tswelang pele kone tshebelesong ya lesedi ke ne ko nketse Queen Noma a tsamaya le DJ Maphorisa ba re Count Your Blessings ka nkela JJ Mordecai Mkani Wam

0: Kai. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Ebe o na le tsitsipano. Ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno, ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona, moo ke ya o beha ka hara diatla tsa ka, mme ka tlelwa ke monahano o reng, ha ke so be malalalaotswe ka sena, empa
3: ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho utlwa ka ofe ha yona ka African Time. Reka castlemilks.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, B-Sharp, ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: morena bana ba kaya DJ Mbuso mona samale jara ile le motho a songa sele mo sena sa 2026 go dinga ne phega go ngane re bisana le yena go bomme na nongwe na la hashtag party time kwa tsebe le tsenya ga tonga le sedi DJ Mbuso le ha re tlotla dikakapa tse bileng le kabelo se dikedikeng sa mmino re le ga buisana le batho ba tshwana le bo Oskido e leng gore morang ona ona selemong sena o ile a tlotlwa ka tlotlo e feteletseng e fuwang fela kapa e nehelanwang ke moporesidente kwa Aforika Borwa yane ya Ikhamanga re le ga buisana le ena ke a oponane le la mashome a mararo le motso le mong godeng yane pheregong ga ne re buisana le Oskido kwana tsebe le tsengere sedi ka buisana le bo Vinnie Da Vinci ka buisana le bona bo DJ Mbuso Fingers Positive K bo DJ Kanunu hela ele ha re tota di kakapa sentseng ho reka nete moreti tona wa house o beka moro ananelang ka teng eya re lokela go nne re tlotle la ka botho ntuti ya tsana go lokela go nne re tlotle go rena re tswa kaya o le jwang re sibile industry ena ya boithabiso bona ba bobebe ha hono re tla re itibale ha go le jwa nna ko nyena ya AI ha go le jwa nna ko nyena leng go gona ho ntsa pina na bo le tsena e trend fela TikTok o mane be o fedile fela ho bile le dikakapa tseleng go di latsela ntwa ena ho etsa bonete ba hore mere thetho e o renang le yona ka jeno e dula entse e le teng jole he kone ho hashtag party time ho dinga ne phere khong re la ga mema dikakapa he mo re tteng ona wa house yes DJ Mbuso sa malejera ba ba re mamorena bona ba kai se ba metso se ke le se ba metso ba gago pele re kana ho reng yane ya le shome
1: Lesedi FM ke mole hey mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho
0: 086-000-384 086-000-384 WhatsApp 079-758-5066

0: Good. Abantu mesese mehlano re fere le zora ya le shume ena tsebele tsike ra thonga le sedi # party time e ka mqibelo beking e le la ka jeno le ke ke bela tsama ya ho ya ka moro tlo tsinga teng le je le ka le bakana ha se ya papa di e re le beletseng ho re nyere shume le moso o le mong fela he la ho le jwalo o ikutlo tso ho ntse le mona teka tsela e tswana he ha ho le jwalo ho jwalo mo go tswaga le go ngetse Calvin Fallow everybody wanna be in love la ngela press beat master le amone sing ba re email ya ba a DJ Sandu ikona a selifikile qesha selifikile qesha kena go e mo go tswaga Sun City Sunfest Rustenburg province ya North West ke mo di todi sa halanga tsene tsela ka go dina o dimo ya phupjane ke la matsatse ma shimi ama betile mesi sipileng le ke tsapa la no di bela hore ho tle mo metseng ena tsebeletsa le sedi ntho tsa hao di dutse taken la tswene di dutse mona le ngwa botshelela hello hi so me go mela mona tsa ha mo ho tse ke mo ho wa WhatsApp no mogong ya 079 758 5066 ka fonte tsetse nomoreng ena ya 086 3003084 086 3003084 ho etsa hala eng ka bophelo ba na tsileng mo se be sengwe la feng ho etsa hala eng tjomi hai butlipele
1: bafana bafana Bafana Bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: At Lady Soski, ke moo dintho di leng ka teng, ke moo dintho di eben teng. Tshomi ho na atsimane bolela mosale wa hao le yena bolela ya hae mesalo. Hello, hello, hello. Listen, FM, do you
2: hi? Hi, sweetie pie.
1: Hello, hi. Hello, Pali.
2: Hi, baby. Moto waka.
1: Ha, kama rasili mole harman zoza fela palisa. Palisa.
2: Hey, so zoa ba.
1: Au, ma, au, au, au, palisa. Ntunya na yo fela.
2: Ati ma kojo tene ki turi ki flu ena ne. Imwa kine, kaba ka hupula ratia ne ana uvi.
1: Manyo, ki se di kokolo zapudi? Onke boloko ba khomu e manganga ka u fitisisa ha o kena le sake mo.
2: Wena
1: vela. Wena. Fela he o la hla potla phoela mbonyane.
2: Ah e bona nke tsa le mofuti le majitina.
1: O tsebe bona ke a tsebo o batho ba ne ba wa tsebe iphunyuka ba mphete. O mo phunyuka ba phete tshome go ga ho qata bona o bile pinane ya go ba sheshe ba hleke.
2: Ke buka mo se go jangere. Bona, ke ba sa bua le wena. A na ke se bale ke a tshume. Ke re se se ba tumpa ka. Bona, ke le ke na le wena ke ke miska.
1: Ba sheshe ba hleke.
2: O tsena.

0: ke rata ke lesedi go di tshwa metse o tsike ba shume a ho di le mesima ka go bua le tso ga ina ya ya le tshume ba sala go phela ba ha e 086 3004 dimela hello hi
1: hello
0: hi
1: Hela ke fetse mona petsana ke riti ka nna.
0: Hello fetse.
1: Ah, ke go go tsi go ba meeting ka di visa tse tsa ha o tsena na ke batla ke di dryer sifuwa tsena sentwe ke sene.
0: Yes, beza. O tla paletsa lentso la ya le phefa jo nga na le tshe.
1: Ke ha ntse ka tshe tshe tshe ya ke ya se go tsa mme ma.
0: E ke re ke taba tsa mo ba ne go ne ho aphola ho apeso. O mo utlwe fela. Ya se beza ntwe ya tshomi.
1: Ah, o tla ka taba tse mna ke ga itse di ya ka o bitsi ya bua.
0: Ke le bila o le fets. Ba me di o mo yo khotsa.
2: Yela. Ne di soski.
0: Dimela weso.
2: Ha bona ke ke motho ana jang breakfast le lunch ha le tsa utse mo rena ra ntse ba di ke pa ka metsi le tshoki ke mo to ka mona go gira ka tshele ka 89.8 ne ga yotsi le ka kima le ka mke le tshora le tshile mo tshemo for bola le tshoki
0: ah weso ke taba ye o fela
2: ah ke le tshe bola fela ke le tshe na le wena ruma metsi ha ona mo rata ya ntle se go fela go tsai papalle a se bele bola le ka dikubung
0: ha mona tswang e bile o futhumetse ga itse diaka
2: o futhume se sa tekea di tloka di go ka botsa o futhuba ka ha re ka tshe sa mo go ana
0: ke jo jwa le mo khotsi
2: o tsela ka ba go ta futhuba le ka nna
0: ke le bila o lo
2: ya ke le se ke
0: fela ma mere e le ho go tla me o tlo e tlokomelang ho le jone go nyana a bi phuthumatsang ka yona o bona di botlolo tse tla be re dikentse re di tshetse metsi a futhumatsang di botlolo tsa di no mapodi ha di a bolokega di botlolo tseno ho hang bane mochiso ka ga metsiano mona mo botlolo o e kwalanteng o tlo tlokomela le wena ke ka hone e bile ba bangata ha e hile menwana a mona molomong wa botlolo a sa tshele ke metsiano ba tle ba kenya plastic hore e tla e tshwarise jwale o tlo rona ka nto ba bophelo ba ha o kotsinye ka kang he ha ba tlo hla mona ka nne ka di go phese di khau manyeo ndadenyo a abutlepe ho so

0: tshisitswe ke botlolo ya metsi ko wena rono a e butle hle serame a se fitlhe go ka beya bophelo ba gago kotsing e ka lo ke ya gana ka nete fale he ga re sebedise mekgwa e bolokegileng ya go ka iphuthumatsa setlheng se na sa maria tle ga e setšhaka fa di-time e tshebeletse ke ratang ya disedi metsotso e masome a mabedi le metsotso le e tshege foreletse gora ya lesome ga e ditse mona he e re nna le wena re re ke iseretlha
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bets ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betšha ka 2 rand ka popeta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 7:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betšha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Lesedi FM ke mole.
2: Hey,
3: mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Bodi metsotso e shebeditse hantle ho ya mashome a mabedi le metsorobedi re furaletse hora ya leshome ena tshebeletso ke ya lesedi ke moqobelo bekeng o ntse di tsile ngwana ngwanana nna lona re le ba ho reng yana leshome le metso e mmedi hey melaetsa ke nang ka mona ka thoko ho di go ka hana sa rona tse fapaneng ah e hlebitle mphele di go potsana ke tsa ka tsena Eh, ha le ka tawu dipeso la mo, ha a butle pele, butle ha tang butle bo. Wese la go mophelo ba ha mo khosi. Tsebela tsike ga thwenga le sedi, tsebela wa ha mo laetsa ka mogwa wa X Facebook, Instagram @lesedifm @ladysoski. Facebook X ke mo bo isengleteng, tsebela le ka mogwa wa WhatsApp na mogwa nge ya 079 758 5066. Ke go tlhona wena tsho le ka hele mafela beke tsena ho di moletla se ho phethesela ebe o tsela go phela ba mo khotsi
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: wa tseba ga ne re sa le banyane ne ke nagana gore go kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela o tla re ntshwarele e monyena a re
5: Ha o pali ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
6: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella lekgetho, nahana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Pretoria Tswane. Listen free to get the FM Likubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke mole.
7: Saski, saski, saski. KM 85.6. Bophelo ba ka bo eme fela, tjena na bolukiswa ke lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa. Soski, o bua le Peter Mohokara ka mona ka botshabelo. Hare, hare ngwaneso, o re nyala shumele metso e mmedi. Tango!

0: Asambe dali. Asambe dali. Side to side. And I guess the name. 2.1. No more Cosini. It's a sister. With trademark DJs. Asambe nona. Asambe dali. Hashtag party time. It's a singer at Tangali City. My bishop is so sucky. Le chumele mitso erobong. Pelagada horanga. Le chumele mosso lemo. Pala mona ka onkela madongo kabzen arese ehlanyisa mawuri papadi ke matlak a jeno e packing sa Croatia le Ghana ke papadi tla thagwa go renya le shumele motso le monga fela he ke tlo fetela home stay cool taboko fa sa malomo go tlisi mo rena ga morebodi me so sunga le shumele metse e mehlano pele re khitla go raya le shumele motso o le monga ka hona he e re pele ke ya ho yena ke tle ke mabala ke tla
1: Kora hula ha Shoprite Liquor Shop. Kadi low do my deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818. Kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets epe di sa di 355ml Sabiria Corona Extra. Ka 195 rand afela. Obulo ke 45 rand. Di fumane ufihlela ka di 18th of July. Aureke sa suwa kata aso di loma tse 18.
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Sonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapading tse drawing. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di planets a le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubo bebe, hautla hubo tabu pilo, hautla judi forum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwabi wa disabili tota di chelete, le mofani wa insurance ya bupilo. Hona di jipehelo online, le tefello tse tuwa ile hilei.
4: Buma mputi, babe na nantote ngata. Osetela. Buike misetu. Jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi moputsa wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di se bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: O di shebeme so ke le shebele meso e tsile se mpile re khitla ho ra ya le shebele moso o le mong. Di papadi ke se matla sa mo hope ho le fatshe sa FIFA 2026 Mexico, Canada, USA. Me ena busimbona papadi ba pala ka mona ka Philadelphia, ke papadi pe ke nga sa Croatia le Ghana. Mr. Cool Taboko fa ke ena tla re hase sa ena papadi ka boqhetseke ka makgobontiti ka makgabane o hlatsa ma mo go tlise mo rena ga mo rebodi ere ke fetela go bona ka tsela ena
5: Shield Jwale e sebitwa Rexona se ferisa le poka sa mantle le fatseng ka bophara Rexona e keke o poka
0: cool
6: e ga itseri
0: dumela ntate go hlomphile
6: le ga ga itseri
0: ke phetse Mr. Cool ha ke se boe
6: ha nyana nyana re ya pele
0: Maya kwa di papa din tate ha ke sa batla o senya nako ke go ba o tlo thutsha le letsona le bokotlisi mo rena ga mo re bodi ka mo
6: Hana re thutsha la o fithela re ya ge futso
0: re thutsha la o fithela re ya ge futso Mr. Ko
6: Harele boedi ke le di magetse mo mamedi wa le seri ya fema re o dumedi sa hohle mo mamedi.

le shume le mesu behlalo besu suka bara hora ya pele mogahlela wa o katela di Europa le ponto wa sala bo FIFA World Cup 2026 Canada Mexico le USA Real bo wa Mr. Cool le tsena amonati mo ile ngore Croatia ile ba pala jong le na ya ni ya Ghana ya Jafet a little le ke taba tse monate ba ke sa continent ya Africa le tlo patse ngata mono ngwa ha tsi ta fetela go tsema shume ya mararo le metse meditsa o qetela se ke nyelletsang ka re ba fana ba fana ha ba fana ba fana e tlo patsa Africa borwa ile shebele bese sele tse bese suka bora ho rapela e bo kete ka le setsela tsolo ka jelo happy birthday to you kete ka bo ditse nga ta modimo a tla o pate mahlonga batho ba sa batleng o bona o thabile pejana mane re kire kile ka o nkela pina monate e bitsang ka re ke ama phupho ja mabu ama road mane ranga pina bitsang ka re ke wira akazika ase le se dia famo le se dia famo ke monle Arata Wale 87.7 Ola Bajala Wale 06.6 www.listenfm.co.z Jesse Vishalal 806 SABC Plus Rete Mponto Wa Celebo Facebook Mponto Wa Celebo Instagram Mponto Wa Celebo TikTok Mponto Wa Celebo X Sena Sibala Laura Ki Mponto Ho Limu Renyelo Sama Merichle tsa pantsona tefe tsona ke tsaka tsa mo renya bubi ka jeno ke o tla ho rafe ke ja mo nati matsatsi ana ta ho ga fela qata ke tsaka tsa mo ha ba thusa lo bona ba ba nna ke batla go kopana le mmaike re batho ke batla go bona batho bana ba o kibuang le bona ana go tsena mo bo sebetsi ka jeno ke tika mo nati e ponto sebetsa mo nati ke tsa ba bona lo ho ketika ka jeno ke tika mo nati ha ya tsiba ba temba o ile ngore o na letso tsengata tse leng gore ba tla di etsa na le sontachi tele mekete mamme mafu ya tenga kena ngere sontachi

0: la iketla le sebetsa ka tiro sa sebetsa mbisikana go tsena tsona tharna ntibe lo ga
1: ele shebe le bese robedi bese tsu ka bara hora ya pele mamedi ke ba tla re tlotsela pele bafana bafana e ya bapala ka jino bo re ntsane tsa borobo bafana bafana ya bapala ke re khatola pele naha ya Afrika Borwa e fetela mogahlelong o latelang wa dihlopha kapa dina tse mashome a mararo le metse medi tsa ho qetela dipapading tsa mohope wa lefatshe. Ke re khatola pele Afrika Borwa e fetela ho last 32 ba ratile papadi e ba e bapetseng ha ba ne ba bapala mo mamedi papadi ya bona e fetileng bankane jalo le South Korea. E wona le khona halo le yona hore e kenotse mashume a mararo le metsimedi. Ba se rutlo ra Afrika Borwa e tsankana jalo le Canada ka jino. Jwale ke batla fela go tlondwetsa hore na. Ba medi na bona ka re tla hle go be se tlotuke. Na ba thaba ngata ba khothetseng. Na bona ka re tla ke robese re tla be se tlotuke. Ho tsetse mashume a mararo le metsimedi sa qetela last 32 ba fana ba fana. Eke ni ba para ka jino. Tonight. Bara rutlo mamelihle o bona e ka re hle ba fana re tla o besa o tuke ke batla wena nthotlo e yetsa ona ba le tjene ke ho fa ke hore o mphe se tlopa sa hao o mpha le botala hao o mphampa ya hao o mpha ka pele o mpha le botala hao o mphampa ya hao ha o qeta mpha ka pele re ke re bua bolo ke re utlwe ei o bona wena ka se seta jwa se tlhopa sena se neng se bapala le South Korea ke se tlhopa se o kileng ka se seta le nna e le maikutlo a ka pele papadi eo e qala ke re hey ha o no hona le mapala morao ya tiileng jwalo ka mbokazi ne re yang ka mbokazi re mo bapadise mona mo kwena empa ho tlosa mbokazi o mo beya mpeng e le central midfielder le teng o tla bo o beya kotsing le batale ka morao bane ke ntshepedi ya ntshepe bane seo se la sa bewa ke nna sena se jeleng South Korea ke batla o mphe sa se tloja South Korea seta setlhopha sa hao 086-003-084 e re qala ko fesa ka pele o ntetsetsa he nna ke o fa saka ka morao yo fa saka ka morao wa kere ka morao ka mola ka lefting le ka righting Aubrey Modiba Aubrey Modiba le mo shanyana ne re tle ko fe ba fana line up ya ka mona le ke shebe bona le mo ne ke ngotse fatshe mona ke re sena ke tsona setla hapa sena ke tsona setla hapa sena ba fana e ka jeno ke a tseba hore ka ofela re batla e bona papadi hore batla bona hore na ditla sebetsa jwa ba tla bona rena ditla sebetsa jwa ba tla o fa nna hore na line up ya ka e mi bana ka morao ka mane lefting le ka righting Aubrey Modiba le Khuliso Mudau ebe 4-5 mane central defense Okono Lembogas sithibathibane e tla ba Williams jwale Mokwena ona le ka ntla papadi e fetileng ka lebaka la karete mo mamedi ka baka la dikarete jwale o kgotlile o teng bakeng sa papadi ya kajeno empa motho ana bapala mo wa bapalang teng e leng yaya o bapetse hantle jwale moo ke re emong le mong a ka qala pakeng tsa yaya le Mokwena. Mokwena ke a motshepa yaya ka nnete o itshupile papading e fetileng jwale Mbatha ga o tlhoka lobe le phoso ya gaga ka dula ka ntle Mofokeng a ka bapala ka mora Foster kapa ba pala ka mora magopa kapa ba pala ka mora ke mang Reinas yo ke bone ba ba batho ba lla ba ra suka itshupa ka nnete o fibile le monyatla papading tse tharo ka ofela ebe o kenya police le Maseko ha ba sa kenya Maseko a khala moremi ka mano bane speed sai sa murumela ke sa ponto seo 086-003-084 a go mphe wena tshe kutlo rena ka jeno ke a tseba re batla bafana bafana etle hape wena o di bona jwa ye

0: Mary, e re tle re banke. Ke a bona batheng le ka mona ka WhatsApp le mehala ya panyapanya kwa ni dumela.
1: Wo se motho.
0: E se motho.
1: Onto tsara se se ke se di tsena ka mara lona mara nna e ke ne ka yetsa. Ha hona hore ntse ntse mo kona ka nna ka ntse ga se ka le papatsi. Kwa ntse ke le ya a di tshwane ho hang. Mo kona wa maka wa shoota o gona create di goal. Ha hona ntse ke se mo se papa di ene ke ke la kwa yena ya o tla le a di tinga ka kapo ya yele pele mane. Ke le ka tsa ona mo mfuke. A ba pele ba le tshi tsaka ga se ba pla ka masira ka sele fi. Le ba ga re nga sele forsa ba batla ba le ba di pele mane. E go ba mfuke e o ba ka po mfuke mo mfuke le tole a polos. A ba pele ba le tshi tsaka. Ke le ka ja ka tsela ya le ponto.
0: E ba mo go tlisi ha so ka ba pala ka di striker ga tse pedi Afrika Borwa mona.
1: O
0: ya striker ga tse pedi na ebe ha e kotse ka nnete papadi ntse bohlokwa e bile e tlabele moralo wa pele a qalang ho sebedisa
1: dinga tsena di batla di defense ka ho le point
0: empa tsena tsa ntwe tse ntjha re bona ho bapetse di striker ga tse pedi papadi e qalanya bafana bafana.

0: Eh, hey, empa ne re sa bedisa di striker ra tsepedi. Nana na di striker ra tsepedi di tlametse tsa mosebetsi.
1: A yena ne ntle go tsa mosebetsi ho ya le motho wa papala attacking football. Yani ona le di defense tsa ho.
0: Empa ho ba neng le batla ba papala ka di striker ra tsepedi. Empa bafana bafana e sa bapala ka di striker ra tsepedi.
1: Eke, ke ba papala ka tsepedi ba ne batla ba di defense ba paka be se mane bra mane. E ka fana le ka le go rinas. Ha a tlo ina bola ka go ba mo pass. O ba go di batla ba raro. And I it's a head up.
0: I want to go to the back.
1: Nago ba wina mbolo, ba wina mbolo ponto. A botano mo pile mani. Nago ba wina mbolo ba acheka, botano uwa no pile. Botano ba lose ball. Ba ba recover dika speed wa ba na le bi.
0: All right, Real Boy.
1: Thank you ponto.
0: E ke utaba, hey impatient tsa ntshwenya nna ya striker ra tsepedi. Mokotlisi e sale a kotlisa sehlopa sa bafana bafana. O bapala ka striker ga seleseng, aba fitla a beya sebapadise ne le tsang sebapadise se hlabang dintlha ka mora ha e ka mo jolo ka hana be ile ke re bone papadinye fitileng ha batla bapala maleka ona a be ile mbatha ka mora striker ya ba le khotlong lena papadinye re fitileng ya ba o be ya mofokeng ka mora striker re motse ba bapala jwalo ara police siding a fitla re maseko ka siding a ba be se bapadise ne letsa striker ra dibolo ka moraga yona beile mo fukeng papadi ene fitileng yaano na beile mbata ebe he ya o leka ntho tse ntšha ya o leka di-formation tse ntšha ebe ga ena ba kotsi na ya go leka di-formation tse ntšha ebe ga ena ba kotsi na ya formation tse 086-000-3084 086-000-3084 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 lesedi FM ke molelo wa rata wa lena re tla kutlwa mamedi o reng kwano ke a bona ba etse le di-voice note ka mona ba re pontong ka maikutlo a rona ngwana mme utlwa rona re reng dumela
2: ponto wa sala bontate ntsegela matla a magolo ntate ntse go buetsa re bafana bafana ga tseba empa fela batho ba bangata ba sa tsebe bolo empe ge re tla buetsa gona batho ba tsebang bolo bafana bafana ona moya kere Canada e tlo ja bafana bafana 3-1 ke nna thumba
0: empa le teng ga o tlhalose tsho jalo fela o tlhalose ha o bui e hore na mohlomo e be bofokodi ba rona bo kae Afrika Borwa e kgonne go tlhola Japan bonyane o jaanong re joetsa gore bafana e gwetlha kae dumela le seri
3: sebelebele ne ke matla speching sa maseko ga o ka kenywa sebelebele moo skim sao se rite empa mokwena ena se ka dula ka ntle se rite kaofela sone empa ba tšhentšhe fela mo sebelebele ba qale ka mokwena mo mpeni ya ntate
0: alright ke le wa ntate o ka bogotswa yana gore ba tšhentšhe yaya enwana ba pala position ya mokwena ha mokwena a na le seo papading e fetileng ha o qeta gore ba tšhentšhe le maseko ba kenye sebelebele ke a utlwa taba tsa gago ke le wa ntate sebelebele ke mongwe wa dibapadi tse kgonang go bapala mo maseko ma bapalang ene o lebelo a reng ke mamedi uteng kwano le seri
3: Ponto wa selepo. Ai. Ha ke re qala morao. Morao mana re. Modao. Ha be re. O bumo kwe. Ha re qeta be re re Williams. Ha be TV tshebere e me o kong tshetile mana e mahare mana mara mana mana ga ga ya ya o ntsa le sharp le mbata mahare mo mona mmele mona a ka kadise mofokeng la police terere pele mane a ka ra magopa ra ka ra magopa le Foster ya tuna hana ke so tuna hana ke so na bonne
0: 086-0003-084 Bafana Bafana Tsema Shumia Mararo Lumesume Disa Ukatela Tonight Bata Biba Bapala Jolole E Canada Hama Mara Uma Medikana Kozani Bile Kita Sibita Muna Tina Bafana Ilfruz Sibita Muna Dua Fana Ilfruz Ita Bejo Kutle Uru Kobusu Eta Zim Lena Mamidi 086-0003-084 Dime Leseri
4: Pondo Gwal mafana mafana morabotsabela bua nete ponto mokotlisi a sala bapola ka striker ga se le se ponto o etswere ntate o etswere a se ka change formation boganti ba baetse ba bolo ma
0: ya leboa ntate re bone gore ebile mokotlisi papading ya e fetileng o gotletse formationeng ya gae o ile a gotlela formationeng ya gae o batho ba motsebang ka yona yana ile ga bapala maleka a 1-1 mana ba ile mbatha ka mora strikera mpeng mona ba ile Adams le Mokwena papading enana e nngwe ga Mokwena a le seo o na se a beile mbatha le ya ya mpeng a ba fitlha a qala ka Mofokeng a mo beya ka mora strikera a beya policy ka nqena a fitlha a beya Maseko ka nqeng nna enana ya o qala di-formation tse ntšha ka nnetenete ke tsho tsena bane ke itlhokometse gore Bafana Bafana ile a kgona go phunyeletsa ka lewa lena lena le a tlotseng South Korea ka lona o phunyeleditse jalo mokotlisi a sa tshabe na efe kapa efe e seng ka ya di a o defender ya dumela le seri
5: le ka ipuse ka segabane
0: ota
5: nna ngwana mme wa tseba ka mogolane ya peo o e beile ka teng e hantle haholo Mokwena yena bonneteng fela ga gona gore a ka dia ka ntle gobane wa tsewa ntho ke e ratang ya Mokwena o kgona gore a legole ga o ne o tlhokometse papading ya rona e fetileng ga gona sebapadi se ne se kgona gore a se legole Mokwena o kgona gore a legole gagolo ande Maseko ga gona gore a ka mo beya ka ntle ga e tshware gona jalo a kampa etsa diphetogo second half-o mara empa nna ke bona gore a e tshware ka ona mokgwa o fela
0: Right, yaya e kala ka ntle yaya e kala ka ntle
5: yaya o ba tsa hantle empa ha o ka go sheba le re o ja ha ha ra ya le Mokwena ona le hona hore a yete menyetla hore a ra a le hole ka bantsa bang ha ra a le hole re sebedisa le wala le ring kuri wa tsa tsara tswela ba mayela ha Mokwena a ishuta e kana a tshopho ka matsunga tsia tsia ni me bana ba ba ba se ba gatela ke la ba ba tsana le bo ma se go tsena na ka
0: FIFA World Cup 2026 re rebo
5: ba ni
0: se di FIFA dume
6: ponto
0: chapo
6: ta chapo na bla wa ga Manuel ponto na bla wa ga ni tao se pa si to tsa deadline ba bona ba ga si tsantse mal mga position o khutse de ponto ba tla reng ke di chance ke di ho tsaya ke ya tsela so go kopa Mokwena go tlele ka hare then ke khutse ke pele male kwa ke ntse magopa le Reinas ena na ba future ba ba pele so go kopa Foster ke na Foster no la tsi no wa ba ka le nanche
0: ba bo fe monyetla
6: aya a re go fe monyetla Foster
0: no no na na ba tla ka strike ga sfi
6: ya ke ba fe na Foster ba tla ka Foster Foster re na go strike la
0: le le boutwa
6: then le go ya ka mala ka Maseko go bona Maseko a ka a tshwara benching a nyano tsa go tsaka tsene aba ba tsara ka mogeng ka motho a mo a 100% ka pele
0: e ntse ke nahana taba ena Maseko o la fosa menyetla e mengate e ka ba nyemene ka ofele tutubetseng ke a ipotsa go ja bafana ha ya hapa na ene le tlo re
6: ne re tsate ne re shwile ne re shwile tla go ka mogo ene Maseko a go tseng go di tsena taka teng yona na sa ka thadiso o hamba ke he ke motho la go tla itse ka bona re fetelete
0: empa se ka la ka tsena mana ka phaza ke hona le mone ke bona bo di bapadi tse pedi di hlaile aba sa di febolwa batla go kora ke ya le bua ke ya utlwisisa na hore ngwa utlwa
6: ya no ke ya le bua ponto bua le ntwa ka ntlo le ma tsiyo tsene
0: bona se di FM dume
7: Ntate.
0: A tima radio rutwe.
7: Ntate.
0: E tima radio.
7: Ke a le ke a tlo apela re. Ntate.
0: Eh.
7: Ha ile hantle. Ha. O bile le trega o bile o gredo wa ba ba tsaka mo ga o ba go gang o re wa tiba a le rugby mo wa ke bolo
0: re ka tsetsa onta de reverse ke misa ha o ka pa mo mo fetolang rutlo rena o ka fetola ka pa nya ka je
7: e ke re fetola he wae a le mo magopa magopa o right o right. Kenya ba fana ba go mofukeng bo le gemi le ba se go ana bete ha re ka lantsa maseko go tlofa
0: eh
7: ya ntate
0: maseko ana bete
7: maseko ha ri ha e ba ka nya ka nya ka mani ha e fitla mo se go mofukeng le gemi le gemi ba ka na ha o di ba lo go na ke ma
0: Hey.
7: Come on, come on. How about the ball? How about the ball? I didn't want to see me on the team, man. Daddy, kill. Ah, ah, a police is here. Hold him. Empire, what are you?
0: Yellow one, Jack.
7: Danger, boot.
0: Sebeletsong ya lesedi le sedi ya FM ke mollelo wa rato wa lelo.
8: Hola ponto, hola ponto. Mamela hle ke iqale ngpimmo le bo gawa, ka bona pontos. Ponto a se reng ke yaya, a duje gantle. Monga space o khutli. Aye mo kwena o teng. Mo kwena a khutla papale position ya ntse ba pa. Re be re tloe re pele, between magopa le Reinas. Re na a fuwe chance, re ba bona ba re sebeletse. A re nke magopa le Reinas re ba beka ke kgusetse Foster Foster la pile no a re nke ke kgusetse Foster re bone Foster na ta re sebeletsa longo kae hape o la pile Foster and then re tloe hape re nke re nke maseko anyane fela anyane a re nke maseko a e qale benching ba bona re nke mogemi a kwa le space sa maseko wa ntola wena ponto ke nana nna ke sa ka se skimi se o latela wena o ya re was be long o tloa mogao se sharp le ke se tshintsha fela male mpe male mo kwena go tlele mpeng re nke Foster re mo strike ise a le ka thoko ka hlakogeng ka mona re nke maseko re mme ka ntle re kenye mogemi ke sa ka nna ponto thank you ponto
9: dumelang dumelang dumelang a se ba nna ke nagana ba fana ke bone ba pala a le ntle ya ba pala mari ka re khushorna e ka seta skimi sa yantle gore a tshe gore ba fana e ya ba pala mari ha nna ke se bohleng mo short pass tsa bona ke tshwanetse go tsoka ba jesa mo short pass tsa bona ke tshwanetse go ba jesa bone teng mari he a mo tsara ka thata bone teng mari no ka tung a hape ke bana ba rona ra ba tseba forna patlala jwang hona le timitse strong mara bonete ha fela re puile mana ka tinga ha ke tshepe shim bonde kamara ko gutlano bye
10: basotho kopana
11: basotho kopana lo nalile
10: ya ho pina ingwe mere khwaela ne dikop

0: Wa tseba maikutlo a ne mos. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la ga jeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: Ya hot cause ga le se GFM da te bonda ma metsi a bolo fela South Africa ka ofela. And da te wale da te ditenda. Ka di placing ka monana ka berpen. Me kutwa ka papa di nyene la telanye ya bafana bafana. Da te Bruce. Akabansa se chinchi skini sana na bapetsi ka yone pen. O papa di nyene fetsi. O bala ka sheba fela papa di nyene ne fetsi ya ne aqatela ina. South Africa ne ba pete ya rabik. Mo Bruce o na ditide. O hlola papa di ne o fitela mahlolong ya bo ya bo ha. Re thabetse yone Bruce ntse a tsa mosebitsi empan. O chinchi skini is too much. So abe neng ka shebisisa ntle papa di nyene ba pete nyo. Ka ba ntse e tlwelitse le jwalo a ba tlo second half ka mo kgona ne ke bone ka teng mara e ntse le ntle kana ya tlhola ma ha e benye ya tšhentšhe le scheme tlo ba binanyana
2: a kgotso ponto a morao mo ke modau ke modiba ke ikonda ke mbokase be mana ga ba pare ka mokwena le mbata le mofukeng position ine ga tsonde le tona ya wa theka be sibilibili position ine ga tsonde le tsiya ya wa theka re be ya maseko be striker ga mwana sisi la sa kore mare backland ya sebetsa a polisi ka mega ntle a polisi gimitsena ka ofela tsedi ba palatsa bafana mafana ai a polisi e ipona hatse o betere a polisi position ya mufukejo ha mo fuje nga sa khatetse a tabe a polisi bo tango ponto ke za bile ka melodi mfijidi ka mo
3: zeyandadi nna bothata ba ka bobong fela bobong ga ke na bothata ba bongata canada ntse re tloe sharp ga bona ga ka ra bapala ka sona skimi selo se bapetseng le south korea ga baya skimi seno ka tsela yaneno fela seo kganete re tla sharpa canada gobane ga ka nna ga etsa diphetho tse ngata ra tšhentšha rare beya mang ra tlosa mang ka nnete ae e tla ba bothata and gape nna ntho e ke llang ka yona fela kore ha bafana ba latlhelwa ke bona bothata ba bona ke gore babadi ya go kwala dikgeo tse ba di sileng so nna ne ke ka thabela fela gore ga ba loser ball ba potlakele go kwala dikgeo tse ba di sileng gore ba seke ba kgona go tlhaselwa ga bonolo aba ke yona ntho e ke llang ka yone ba di ya go kwala dikgeo tsa bona ga ba latlhetswe ke bona ebe batho bane ba kgona go ba counter ka pelenyana ga ba ka kola fela di-space tseo gore batho ba seke ba kgona go bapala dibolo moo tlabe ba qetileng ta
4: kgotso ponto kgotso ngwaneso a ponto canada re tlo e ja ponto ntho e nngwe fela e mokotlisi a ka etsang ke neng ena na akadise mokwena akadise le sebelebele a nke maseko ponto a mobeye ka ntle mokwena wa pale positioning ele ya mana ntse a bapala team mo a mo qadise le game ponto mofukeng a qale le game ponto a polisi a gale le game ponto canada a e batle re qale re bapala re le swa ka ponto e batla re bapala re sentse re ba attack bothata bo mo kileng ka bo bona ba rona ma South African e pontu ha re le ga go ng tlhaileng gore bona ka re winne ke bone ke minyena ya South Korea se re bapala re se re defender metsutsunye ya o qetela ene nge se ye se tse pontu Korea ene sentse re hlasela ka tsile e makatsang a holo so aba ke ba le ke go ra dinthatseng a tete re aba defender pontu ba defendene mo mohlomo bonyane ga na le nthatse tharo ka pa rena le nthatse pedi empa ile kana na yona pontu ka nnete nnete nnete ya utisetsa pontu re bola ile o sale nthatse pedi ho ile ngwe pontu a jagite wele mnga yesu pontu ke nna tla di ka mona ka Bloemfontein pontu
5: e bolo nna ke rata hanpe ke rata ibile ke tsepa nna bafada ke tsana le tshepo e tlileng jo le ka pele ya ntse ke na le tshepo e tlileng jo le ka re ke ne o tse 32 ke tshepa ho tshepa ntse ke santsane ke bua ke re ha ile bafada bona ba ya pele